0: katropang Ruel o katropang Chris nga first day pa lang yun. Hugot nga trapiko na ang ginapatuman sa ato ang mga security duulan na to. Ang nasampit na
1: ay, Lagaw niya ba? Kintas. Lagaw National High School din, oh.
0: Yes, sa Lagaw National High School takaroon. Katropang Ruel o katropang Chris kundiin entrance pa lang yun. Tama ang ipatuman sa DepEd o sa nasampit na eskwelahan. Kundiin hugot ginapatuman ang no ID, no entry.
1: Yun. Yan,
0: kawasan na katropang Ruel, hugot nga gina-check ang mga sulod sa bag. Though makita nato dere sa nasampit na tulunghaan, wala pa sila yung metal detector. Pero ang presensya sa ilang security guard na sa entrance, nga naapod sa may exit banda katropang Ruel o katropang Chris. Makita usab nato ang presensya sa atong kapulisan karong adlawa, kundiin anaa sa tuluhang tutupat ka mga police personnel gikan sa San Isidro Police Station ang naghatag usab og dugang security para sa mga estudyante. Ganina ala pasado ana 7 sa buntag ng sugod ang flag ceremony diri sa nasampit nga tulunghaan niya. Makita natong hapsay ang dagan sa ilang flag ceremony katropang Ruel o katropang Chris. Kanilang yon ang mga kabaguhan nga gipatuman sama sa gisaysay sa DepEd Jensen kaniadtong press conference. Kundiin diri sa nasampit katulunghaan aduna ni siya ay mga tatlo ka tatlo ka high rise building katropang Ruel o katropang Chris. So kini makita nimo nga building nga ato ang giindugan, mao ni siya ang usa sa mga high rise building kundiin first o second floor lang ang gipagamit. Though ang third o ang bisan pa man ang third o ang fourth floor katropang Ruel, wala man noon na damyos katong paglinog. Abasa doon naman ko'y mandatory na kinibitaw mando gikan sa CDRRMO na kinahanglan ang first o second floor lang ang gamiton para sa pagtuon sa mga bata. Para if in case ano na may dinog o doon ay death threat o sa madawat, dali lang nga makahikling ang mga bata katropang Ruel. Sa Picas Gabahin, makita nato gikan diri sa atong giindugan na doon ay building, high-rise building katropang Ruel na naka-cordon. Kinisiya, supposedly...
1: Asa na yun? Akan yung sa tubang? Akan yung gani?
0: No. Ato, pakita na to. Katong may mga scene nga nakita na to katropang Ruel dool tagamay para makita na to. Nakasilya, nakasil ang nasampit nga area tungod kay kinahanglan siya babagan para dili makadool ang mga estudyante kay sa tibuok building mao ni ang labing apektado katropang Ruel o katropang Chris. Naka yellow tag siya karon but pasabot dili siya pwede gamiton. Of all the buildings dinhi sa Lagaw National High School usa ni sa labing apektado katropang Ruel. So makita nimo dunay barrier. Dunay barrier nga nakabutang so but pasabot dili siya pwede agihan katropang Ruel o katropang Chris. No? So, mauna ang pipila sa mga sitwasyon din eh. Though, dako-dako paunta ang makonsume ani sa mga estudyante.
1: 1, 2, 3, 4th floor po gihapon din. Ano, perting lapara. Karoon na po kitaan ang building. Murag bago na nila nga building.
0: Murag dugay na yata ni katropang Ruel. Pila na ni katuig na nakatukod din sa ilaha.
1: So, pila ka classroom na tanan. Perting taasaan na katropang Philip.
0: Di ba, perting fourth floor ni siya katropang Ruel hangtod fourth floor niya kay duha ka building ni siya actually.
1: Na nagtapad, di ba?
0: Nagtapad. Dinhi sa Lagaw National High School. Nagawas ana may mga old classrooms usab nga gama sa light materials ginagamit karon katropang Ruel.
1: So sa ato pa, kani nga building, apil ni sa red tag?
0: Naka yellow tag ni siya.
1: Yellow tag ni siya. Sumod pa sabot for renovation lang ni.
0: Yellow tagbut pasabot kinahanglan pang i-assess sa mga structural engineer kung tugutan nga magamit ang nasampit nga building nga if in case aduna nay resulta sa assessment either i-red or i-green tag siya katropang Ruel.
1: So ang red tag but pasabot mao nang repairunon or gubaonon.
0: o gumaunon na gid siya kay di na gid siya magamit katropang Romelo, katropang Chris. Posible diri sa gawas, wala tayong makita nga mga biak, pero sa sulod may mga akrap nga sinyales sa posibleng di na po siya pwede magamit katropang Romelo. Depende pa. But pasabot pag yellow tag, wala pag yun a final assessment gika sa structural engineer katropang Romelo o katropang Chris. Na makita man nato ang nasampit katulungaan, ginalibot suro yun sa mga police personnel nato katropang Romelo, niya kaya ang mga teachers nato ang mausab ang ginabuhat nila. Sama sa nahimong pahayag sa Dep. Jensen nga ang first week sa pagbalik sa face-to-face classes, mamahimong maghatag usa sila o psychological intervention para sa mga estudyante.
1: So, mauna akong ginapaabot ang psychological intervention kasi syempre katong Linog katropang Philip, nahanala sila sa eskulahan eh.
0: Oo, mo katropang Romelo, ipakita na to, nakatalikod lang dapat sila, di na to ipakita ang nawong sa mga mga estudyante. Pero as of now, makita na to nga padayon ang psychological intervention sa mga teachers. Karon magod ang schedule katropang Romelo, sama sa gikaingon sa DepEd, tungod kay apektado ang classroom sa uban, ano na scheme nga ipatuman. So ang klase karon katropang Romelo,
1: scheme na asan, pasabot scheduling.
0: Schedule scheme, may na schedule sa buntag, may schedule po sa hapon katropang Romelo. So karong pagbalik sa face-to-face classes, ang diri sa Lagao National High School, ang gitugutan usa nga mag face-to-face is nasa grade 8, 9 ug 10. The rest 7.
1: 7 pa ubos, mao na sila ang modular or online, depende.
0: Oo, ano lang, sa grade ang modular or blended modality naasa grade 7, 11 og 12. The rest 8, 9 og 10 naa sila diri karon para mag face to face katropang Romelo.
1: Okay. So sila naka-schedule pagkahapon lahi na pod.
0: Oo, pagkahapon lahi na pod ni sila katropang Romelo. Imagine nga nakadaghan ang mga estudyante. Dari pa lang sa Lagao National High School.
1: Dari kayo napansin ako diha, katropang Philip Manggod, daghan nyo kayo nag-estudyante diha. Kayo, so wala pa ganin nga guba nga building, nag-ano na na sila eh, nag-scheduling na, makakita ko diha estudyante nga mo out o galas otso.
0: Maog yun, katropang Romelo. Karon may schedule naman yun. So, sa mga teachers lang yun, kinahanglan, sundun lang sa mga estudyante, ang oras sa ilahang pag sa tuon na nakahibaw naman po daw ni ilahang mga ginikanan sa scheduled scheme katropang Romelo. Subot na sabot pag hapon, pag ulian na, expected ang mga bata nga nakauli na sa ilang mga panimalay. Samtang katong mga panghapon, expected nga by hapon, musulod gin sila up until mahuman ng klase. Nga pag human, makauli na po katropang Romelo o katropang Chris. Gawas ana sa scheme nga gibuhat sa ato ang DepEd Jensen, ingon man kini mga kabag-uhan, matag adlaw ano na ipatuman nga 5 to 10 micro drills katropang Romelo. But patabot do na ipatuman nga kining pagtuon or pag remind sa mga bata o galing adunay paglinog na mahitabo o threats sa maanang pag-duck, cover, and hold o kung adunay threats or mga pagpamusil, krimen na mahitabo din eh, kahibaw sila sa himuon katropang Romelo o katropang Chris. Oo. Na makita usab na to ganina, labing hagit o dakong hagit karon sa ato ang kadalanan ang trapiko gyud katropang Romelo o katropang Chris. Kay kahibaluan samaan ni dinhi sa may Aparente Street nga perti ka traffic o galing magsugod ang klase. So ang nahitabo ganina, naglisod ang atong mga motorista niya paundangon pagyod kag magsugod na ang kining flag ceremony kay pag mukanta nag Philippine National Anthem, muundang yon ang mga motorsiklo, mga sakyanan sa pagbiyahe katropang Romelo o katropang Chris. So unta na sa mga hagit ganina labi na pag peak hours, makita nato nga ang dagat sa trapiko medyo huot gyud siya katropang Romelo o katropang Chris. Ang National Highway dili man noon kay dili naman sama kani adto, okay naman dun ang mabuhay underpass nato katropang Romelo. Kini mga area lang gyud sa mga sulok-sulok, mga main roads nato, mga dalan and avenues tungod kay two lanes lang siya, medyo guot gyud ang dagat sa trapiko katropang Romelo. Mao nang ang abiso sa ato ang mga eksperto kung mamahimo magsayo ang mga bata para dili malangan sa trapiko.
1: Labi na ning ano, labi na ning aparente from Yumang to
2: gamayng dalan di magod.
1: Yumang to Ginto, to tulay sa ginadiha. Labay oh. Ginadalan, dalan kitungod sa ambot anong sa dali establishment ba diha? Oh, namuraga ni dikit na magod sila sa kalsada.
0: Bullseye! Dagan magiging dalan ka tropang Ruel ang maapiking yun, no? Ang malangan tungod kay dagang yung mga estudyante sa isang buntag ang muabot sa eskwelahan lumas na rin sa may area sa Mabuhay o sa San Isidro sa Conel ingon man sa may Kalumpang katropang Ruel nga area kanadiha perting daghana sa mga estudyante daghan pod ang mga motorista nga malangan sa ilang mga destinasyon human aning nga trapiko katropang Ruel o katropang Chris. So far so good ang pagbalik sa klase sa first sa face-to-face classes karong adlaw nga Webes katropang Ruel dinin sa mga public and private schools sa General Santos City og gani naghinaot ang DepEd Jensen nga magpadayon kini labi pa ang ginapatuman nga police visibility sa to mga awtoridad hangtod sa mahuman ang school year.
1: Iyon, at least kay pila ka tulungaan daan ni General Santos City pertindagana ni kutob ba asa ba bawing padulong og sabay mga boundary ba
2: San Jose
1: Boyan, San Jose pero pertindagana pero sa bagay at least man lang gabay na lang ang eskulahan nga classrooms ang ay daghan paghapon dai katropang Philip no kay mga high rise building dili pwede ang third or fourth floor.
0: Mao katropang Ruel. First or second lang yun ang gitugutan base sa assessment ni Dr. Bong Dasera ang nabaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office katropang Ruel. Katong mga karaan nila basta sumala pa basta walay mga sinyales sa nga hapit na maguba or di na pwede pagamiton katropang Ruel. Kung okay lang naman ang mga old buildings, pwede nagyapon gamiton katropang Ruel. Basta wala lang mga sinyales nga hapit na maguba o galing adunay 7.8 kalinog na usab, mahugno na sampit nga building katropang Ruel.
2: Katropang Philip, kumusta man na ba blended learning diha nga ginapatuman?
1: Gisulti na ni Agadina daan.
2: Lipat ko na kay gatubag ko sa chat.
0: Napoy tulungaan katropang Ruel o katropang Chris sumala pa ni Ma'am Mervy Seblos ang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensen nga may pipila ka mga schools sa Jensen nga nagpatuman og one day face-to-face class labang. The rest is other modality na kay apektado gihapon ang ilahang mga pagtuon. Ang gusto lamang yun sa DepEd katropang Ruel lahi lamang yun kapag face-to-face ang pagtuon sa mga klase.
1: Siyempre na may experience sila dati pa sa COVID eh. Lahirag yun ang pagtuon sa mga bata. Na-experience na nila after COVID nga nibalik nag face-to-face. Matikod yun sila nga wala ginatunan ang bata sa tinuod lang.
2: Kaya only bright man ang mga ginikanan
1: ang nag-bright katropang Pilip.
0: Mauna ilang ginatawag katropang Ruel nga learning losses. Kanabitaong natun-an na gitudlo na sa bata pinaagi sa ginikanan, pinaagi sa module o online class. Pero wag yun nahingpit na sabtan sa mga bata katropang Ruel.
1: Saan pa pagtudlo sa ginikanan nga elementary rapoy na human?
0: Ya, ang ginikanan magpud katropang good Ruel, uban sa ginikanan, ugaling mo hangyo magpud ang bata nga mag-Roblox, matulog na lang o magdula, maluoy magpud sila sa bata katropang Ruel kay makita nila ang kaguol sa bata nga magsige nagpiyong-piyong kay katulogon bisan pa man gusto nga tudloan sa ginikanan, hala ang ginikanan na lay mo tubag sa test katropang Ruel. So as assessment it ani, all in all wala gyoy natun-an pipila sa mga estudyante nato katropang Ruel. Hinungdan nga adunay mga kabag-uhan ang DepEd Jensen in terms of pagtuon karon sama sa gikaingon nato kagahapon nga adunay adjustment ang mga teachers, i-simplify ang mga klase, walay ihatag ang mga assignment o group activities matag weekends o daghan pang mga kabag-uhan katropang Ruel. Kini nakita na nila ang mga kinahanglan o mga kabag-uhan nga nakita sa mga estudyante busa gidoso ginila nga karong bulan sa Agosto kinahanglan mabalik na ang face-to-face classes katropang Ruel para aduna lang yung interaction within teachers o mga estudyante.
1: Ayan. Okay, salamat sa report katropang Philip.
0: Masara ang report gikan sa Patrolo karon magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oras na to, alas sa 8:18 na in town. You know, at least mga katropa, kahit pa paano, ay face-to-face classes. Okay, pwede naman mag-blended, pwede naman modular, pwede naman sabay pagkabuha doon. At least, naisa mga nang kaadlong face-to-face. Arong nga, syempre, ma-review sa mga teachers.
2: Gani, matanaw, kumusta itong ilang gitudlo.
1: Correct.
2: I'm sure ba, wala. Basig, ni Bright og samot ang ginikanan.
1: Maura kita.
3: Bullseye!
1: At least, karon, wala pa. Psychological intervention.
2: We're
1: very thankful for that.
2: Wala gina-expect na to sila, ha?
1: Yan. So, atong pagbalik, ato pa rin kamutan nga maistorya si Assistant Schools Division Superintendent sa kalingalan ano niya ay Mervy, Ma'am Mervy Seblos. May tungod lagi niini mga katropa kaya nga kita mga pangutana structural security integrity sa eskwilahan, kapasidad sa eskwilahan, sagon-sagon na niin apay baguhay lang nga takloban nga gikadlukan tapos kilinugan, wala na nagsakasugon-sagon na oon sabay mga angay o mga dapat pagkabuhaton mga dapita aron siyempre makaibaw po ta mga katropa o ma-inform po mo oon sabay mga angay niyo pagkabuhaton mga ginikanan at tangin ninyo si Mama
2: Mervy Seblos
1: ang ato ang Assistant sa Schools Division Superintendent sa DepEd Jensen.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Relax sa muna sa atong karang pagbalik. Siyempre, kiningabahin atong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Dimitri Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula ng Duray Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhol Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santhol Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santhol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santhol Plus Herbal Soap.

0: tropa nga Ruel, karon pag gisugdan ang klase nga wa pay sweldo.
1: Atay.
2: Wala budget.
0: Ang problema ko kay wa ko ipadalang allowance.
1: Ayon. Atay.
0: Ano na sa? Utang na sa silingan ha?
1: Atay.
2: I-chat lang sa angkondya ang kasira.
0: Mapapasahin ka tropang Ruelo. Pagkarik yung pagkasulina sa ako ang motor. Na problema, gil kayo na ito ng dako.
2: Ano pangita ay lagpapakikod.
0: Pas lang sa... Ayaw po pa-absini.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, alas 8.30 na ang itong oras do yun ini mga problema, stress, grabbing inyong masinitian. Mga katropa, gikinahanglan nato pakusgun ng ginang atong kalawasan. E kabalo pa mo nga ang stress, mga katropa, maugin ni siya ang unang makapaus-os niya sa ato ang resistensya. Muna, gikinahanglan punan nato o mga minerals, mga vitamina, nutrients, ang atong lawas, mga katropa, arong makasugakon kita sa unsaman nga mga balatian o di mo us-os ng atong resistensya. Nga di kaya na natong stress. Kaya kayo papaka-stress niya. Kumbaga, subdi lang niyong kanta. Kaya sa'yo may kanta. Freddy Aguilar, batawanan mo ang iyong problema.
2: Freddy. Katawa, ilang good, bahala.
0: Bahala na. Pero pangitahin solusyon. Dali nga, magsige na po kayo katawa. Wa po yung solusyon na maulga pag-istoryahan mga kaigilaan. Diba? Karun taon-taon atong makauban. Ang assistant schools division superintendent sa DepEd Jensen. Na. Si Ma'am Mervy Seblos. Ma'am Mervy, good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Good morning!
0: Wow.
4: Hello sa lahat!
0: Opo. Pertik-abtik ni Ma'am Mervy. Ay, kuya kayo siya matubag. Good morning ka rin mo, ma'am! Tama ba spelling? Tama ba spelling, ma'am? M-E-R-B-I-E or V?
4: V as in victory.
0: Victory daw, chip. Victory.
3: Bullseye!
4: Oh, kasi nakapagsimula na tayo ng klase ngayong araw.
0: Okay. Dapat ma'am, dili ta mag-wrong spelling wrong. Sige ma'am. Dalita ka rin ma'am sa isgutanan sa first class face-to-face karong adlawa after sa pag... kansila sa face-to-face tungkol sa ito ang linog. So dito tayo ngayon. Ano ma'am? Saan may mas refer ni mo ma'am? Tagalog tayo o Bisaya tayo?
4: Saksak sinagol, pwede ra.
0: Pwede ra saksak sinagol. Okay. Ma'am, una sa among mga pangutana bago ka na mo pangutan noon, imo sang greetings nga to sa ito mga ginikanan nga nagpaminaw karon.
4: Yes, thank you very much sa opportunity na to XFM sa Bullseye radio program ninyo. Thank you very much. Gusto kong pasalamatan ng lahat ng mga magulang at ang mga bata na nagsipagpuntahan na po sa school. Right now, andito po ako sa Second Barrio Elementary School in
0: Isidro. Dito sa Isidro.
4: Opo.
0: Opo, okay.
4: Humingot po ako sa mga schools right now to check whether okay ba ang pagbukas ng ating mga classes.
0: Mm-hmm.
4: At I can really say na okay ang mga bata.
0: Mm-hmm.
4: Nakita ko they were happy joining yung mga activities na ginagawa ng mga teachers natin right now.
0: Okay.
4: So, thank you very much parents. And I would like also to convey my gratitude sa LGU, of course headed by our Honorable Mayor, Mayor Lorely Pacquiao,
0: mm-hmm.
4: for granting the... executive order, the release of that para po makapag face-to-face classes.
0: Mm.
4: Yung kumpiyansa ang binigay sa atin ng LGU ay lubos nating pinasasalamatan yun.
0: Ma'am, unang first of, face-to-face sa pagbalik po pagkatapos itong 7.8 magnitude na lindol. Ma'am, kumusta at sa unang araw, ano po ang ginagawa ng mga teachers po natin sa ngayon?
4: Thank you very much. Yesterday, naglabas na po ng directive ang Department of Education sa pamamagitan ng ating leader na si SDS, si Sagani de la Cruz. And part of his directive, yung first 2 days ng klase po natin ay gugugulin ng ating mga learners at ng mga teachers at closely monitored by the school heads and of course other monitors from the division office, the education program supervisors and the other employees at saka ang mga PSDSS po natin para ma-ensure na yung unang dalawang araw ay gagamitin natin para doon sa pagbabalik ng tiwala ng mga bata sa pagbabalik ng eskwelahan. We would like to make sure na wala na pong traumatic experiences na mapumasok pa sa isip ng mga bata, ano? So right now, nakita ko mga bata kumakanta, some of them are nagdo-drawing, ang iba sa kanila nagpapakilala. Basta yun yung muna, mental health, psychological, school safety muna. Apo. Ang mga assessments ang ginagawa. But isa pa rin sa direktiba, although ginagawa natin yung MHPSS,
0: ang ibig sabihin nito ba, MHPSS, ano pong ibig sabihin?
4: Mental health, psychological safety.
0: Okay. So, part ito sa tinatawag natin psychological support ng DepEd po?
4: Opo, yes.
0: Okay.
4: That's integrated and institutionalized in the Department of Education. Mm. Yung talagang pinakaunang ginawa. So, kanina, after the flag ceremony, nagkaroon din ng micro drills sa earthquake, no? Simulation okay. exercise. Mm. Pero micro drills lang ito just to ensure na naaalala pa ng mga bata yung napag-aralan nila kung anong gagawin nila during earthquake.
0: Opo, opo. Ma'am, sa parte ng psychological support, ma'am, pagkatapos ba nito, ma'am, gagawa kayo ng assessment kung sino po yung mga mag-aaral na kahit na yung mga guro natin na karanas ng trauma?
4: Yes po. In fact, we're closely coordinating with our advocate, no, yung aming coordinator talaga sa MHPSS.
0: Opo.
4: He's been sending us reports kung anong mga nakikita niya kasi apparently hindi naman ito one time, big time lang, no, na psychological safety. Kasi nag-undergo na ng assessment ang mga bata. Even after the earthquake, tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga volunteers natin na tumutulong para makover lahat ng learners natin, if not all the communities. So may first wave po tayong tinatawag, may second wave, may third wave.
0: Ayun.
4: Sa first wave po, pag nakitang okay naman ang mga bata, then we can just go on with simple psychological safety activities.
0: Tama.
4: Pag may makita po tayong very medyo traumatic talaga na pinapakita ng mga bata, manifestations nila based on the trauma that they had, tinatawag na nating second wave yan. Ibig sabihin, we separate those na mga bata or mga teachers natin and we provide a more targeted na mga interventions po sa kanila.
0: Ah, okay. So mas ano na yung intervention na gagawin kung ma-separate na po sila?
4: Yes, and meron na tayong mga nagko-collaborate na din ng mga kasama natin ng volunteers, no, na mga expert din sa psychological safety.
0: Apo.
4: Na nagda-draft kung anong gagawin pag medyo malala or mas malalim yung trauma. Probably magkakaroon na ng mga clinical na mga interventions later.
0: Apo.
4: But we really hope na
0: wala.
4: Kung may mayroon man or kung mayroon man, it will be a very minimal number.
0: Mm-hmm.
2: Ma'am, maganda po yung para sa mga bata. How about the teachers po? May plano po ba tayo na i-undergo sila ng psychological intervention po?
4: Opo. Nangyari na po ito, yung psychological intervention sa mga teachers right after the earthquake. Nagkaroon na po tayo ng sunod-sunod na training doon sa mga nagbibigay ng intervention sa school ng mga teachers po natin. This could either be the guidance advocates natin or yung MHPSS providers natin. At kasi, I'd like to inform you na itong MHPSS under the School Health and Nutrition section po sa division has been doing this groundworks na. Kasi if you have not known it yet, nung nagkaroon po ng earthquake sa Manay, pumunta po kami doon kasama si SDS at itong ating mga psychological safety providers, MHPSS providers, kasi talagang well-trained na po yung ating mga MHPSS providers.
0: So this MHPSS na sinasabi, ma'am, this all from sakop po ito ng DepEd Jensan?
4: Opo.
0: Ayun!
4: Opo.
0: So, ang nasabi mo sa Manay, so isa sila sa mga pumunta doon at tumulong?
4: Opo, kasama po kami. We provided psychological first aid po doon sa Manay.
0: Okay.
4: Para po makita din ang strength ng ating MHPSS implementation dito sa Division ng Jensan. And then, so kaya marami din tayong mga collaborators and volunteers kasi we are part of a big organization ng mga MHPSS providers.
0: Mm-hmm.
4: Kaya marami din nagpupunta dito para tumulong sa atin. Kasi tayo din, ganun din tayo, we extend help. In fact, some of our MHPSS providers were even tapped para tumulong din sa GLAN, sa Sarangani.
0: Apo.
4: Tayong tumulong dun sa kanila.
0: Mm.
4: So, yung lahat ng mga teachers natin were covered. kanina nakipag-usap ako sa kanila if they are okay, at sinabi naman nila they are okay, no? Na nakakausap natin sila at nakikita ko naman masaya naman sila sa pagbabalik ng klase.
0: Ayun. Mama, dito naman po tayo sa hakbang ng DepEd upang mahabol po itong mga naiwang aralin o mga instructional days sa mga nakalipas na buwan na walang nangyaring face-to-face classes, kasi alam naman talaga natin na hindi talaga ganun kapulido talaga yung blended, kasi minsan yung mga bata, pag magulang kasi yung nagtuturo, kumbaga nagkakumpiyansa ma'am, o gusto lang matulog kanunay. So mga onsay lakang sa DepEd, ani ma'am?
4: Thank you for asking that. Last week, nagkaroon na kami ng pag-uusap sa Curriculum Implementation Division.
0: Ayun.
4: Headed by Chief Juliet Lastimosa. Isa to sa mga nakita naming data, yung learning loss natin until now ay isang malaking bangungot pa rin sa ating lahat, ano, because of the COVID-19 na circumstances. Pero ang maganda doon, we're able to see the data at kung ano yung mga interventions na pwede naming gawin. Mm. So by next week, asahan po natin, there will be several assessments, kaya makikisuyo po ako the whole week today, this week, until tomorrow, Thursday until tomorrow, MHPSS tayo para lang po maiprepare ang mga bata. Kasi meron po tayong 4-H sa Department of Education, no? Meron tayong hinto, hinga, hinay, hayo. So, nakahinto na tayo noon because of the suspension of classes. Huminga lang tayo ng konti, binigyan ng MHPSS na mga intervention sa mga teachers at mga learners natin. Mm. Ngayon po, hinahinay na po tayo.
0: Balik sa normal.
4: Oo, hinahinay na tayo. Next week, hayo na tayo. That's why magkakaroon tayo ng mga series of assessments sa mga learning areas, specifically sa math. At saka sa English, may mga assessments po tayo para po makita kung ano, gaano nakalawak yung extent na naging problema dahil nakapaghinto po tayo ng klase. So from there, we will analyze again the data, and alam naman po ng mga school heads, they have to provide school-based intervention.
0: Aba.
4: Ang pag-iusap po nga sa mga school heads na habang tayo ay hinay-hinay pa lang naman, baka pwedeng mag-draft na ng mga interventions kung paano ika-catch up yung mga learning losses natin.
0: Mm. Ma'am, challenge ba ngayon talaga sa DepEd Jensan kung paano tayo babalik sa normal, kung yung mga buildings naman natin, yung iba dyan, meron talaga mga structural damages. Lalong-lalo na sa DepEd Jensan, ilang classroom out of ilan po yun na malaki-laki din po yung mga classroom na hindi magagamit. So paano po natin ito mahabol, ma'am? Makakaya lang ba, ma'am?
4: Yes, actually, may 833 tayo, no, as of the last count natin. Yung Saturday and Sunday, nagkaroon na naman ng assessment ang ating team sa Jensan, specifically sa division office, and 833 po talaga yung nakita nating unsafe to use, no. It's a challenge to all of us, but you know, yung challenge naman na yun, dapat yun ang nag-generate sa atin kung gaano tayo kagaling mag-modify ng mga plans natin.
0: Ayun.
4: Yun kung gaano, paano natin gagawin para hindi lang mahinto ang education, no. So what we did, nagkaroon tayo ng scheme, no, in accordance to what is permissible, ano yung allowed lang sa Department of Education na mga modalities. Tinignan natin yun. At yung ating mga school heads, sila mismo nagsabi sa atin ano yung konteksto ng school nila. So, some of them will follow the 2-3 scheme or 3-2 scheme, no. So, tulad dito napuntahan kong eskwelahan ngayon, hindi pa muna pumasok ang grade 4, 5, and 6. Dumuro na muna sila, no, na papasok, kasi inuna muna nila yung mga bata muna na from kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3. So para makita din nila, hindi lang kasi building ang problema natin, pati security ang tinitingnan din natin. So
2: ayun,
4: yung lahat ng mga building na hindi magagamit, definitely hindi siya gagamitin.
0: So dito po papasok yung tinatawag nating scheduled scheme po.
4: Yes. Opo.
0: Okay.
4: Pero ano lang yun, ha, konti, ilang eskwelahan lang yun. Meron tayong 118, 119 including the extensions. Pero meron tayong 80 schools na full face-to-face na talaga ang gagawin nila.
2: But
4: kahit na full face-to-face, may shifting na mga ganon na style.
0: Okay.
2: Ma'am Erbib, ano lang po pahabol, gaano po ba kalayo ang hahabulin ng mga estudyante doon sa nawala na pagkakataon para matuto po yung mga estudyante natin?
4: From our counting, naka almost 3 months na tayo. So, mga 60 days yung nawala sa atin, ano? Mm. So, from that 60 days at malapit na tayo mag-end of school term, term 1, mag-second term na tayo, medyo mahaba-haba po talaga ang hahabulin natin. So, ang ginagawa po natin ngayon, yung mga lessons ba na kailangan pwedeng ipagsama na, kasi these are simple basic lessons na pwedeng ipagsama na, pagsasamahin na, para hindi na kailangan kumain pa ng number of days, yung isang lesson lang na napakasimple naman siya. So if they can integrate the lesson, if they can already include the lesson within another lesson, yun pong tinitingnan ng mga school heads ngayon at mga teachers. So definitely meron po tayong budget of work, but they are going to review the budget of work para po mag-cover natin yung 60 days na nawala po sa atin. Mm.
2: Hindi po ba magkakaroon ng stress dahil po dun sa pag-i-integrate, ma'am?
4: Actually, that's simplification eh. Ang pag-integrate ng mga lessons will also call for simplification of lessons. So, yun po yung ano natin na ma-simplify ang mga lessons by integrating them in another lesson.
0: Pero meron naman mga tinatayong temporary learning spaces po, ma'am, lalong-lalo na doon sa mga nasira.
4: Yes, ang right now mayroon tayong dalawang schools na identified na may mga learning continuity spaces. Yun na po ang bago. Kung nakapunta po kayo sa Romana, mayroon tayong 5 dyan na nakatayo na agad after 5
0: days. Yun yung galing sa ating First Lady?
4: Yes po, yan po ay galing sa si First Lady po talaga ang nagbisita dito. At that is in coordination with the Department of Education. Kasi yan na po ang mga itatayo natin, no? Kasi mga earthquake resilient po yan na mga classrooms. Na mga classrooms yan. And then, apart from that, meron tayong paparating din na budget. Ang mga school heads naman, they were told na kung may MOE, at yung MOE ay kasya para sa mga minor repairs lang, like mga hairline cracks, yung may mga na-dislodge sila ng mga bagay-bagay, then they can make use of the MOE. At mabilisan po tayo naglalabas ng mga anong nila ngayon. Nilalabas agad ang mga request para sa mga MOE and other funding. And then, apart from that, may ida-download din sa school galing sa Department of Education, Central Office na budget po naman ito. Mm. Yung tawag natin ay QCOMR, so Clean Up and Clearing Operations Minor Repair. Da-download po natin yan sa school. We're just awaiting nung approval mula sa Central Office kasi may mga i-reallocate kami kasi tuloy-tuloy yung lindol natin. So yung iba, nakita namin, mas konti ang damage nila. Ang iba, mas lumaki yung damage. So nireallocate natin doon sa mga eskwela ang mas malaki ang damage.
0: Apo. Ma'am, dito naman po tayo sa safety po talaga ng ating mga mag-aaral. I am sure, tiyak naman tayo dito, ma'am, no, na yung division office naman, yung mga bawat paaralan ay may malinaw, walang harang at mga updated po ng mga evacuation routes at emergency exits.
4: Yes, opo. In fact, sa mga naikutan ko ng mga school, no, andito nga ako sa Second Barrio, pero may mga dinaanan ako mga school, nakita ko at gusto kong pasalamatan talaga ang KPFP ng General Santos City. Para sa tulong nila, nakita ko ang visibility ng ating mga pulis na mga eskwelahan po natin. And well coordinated yung kanilang action doon naman sa security guards at mga watchmen na nasa eskwelahan din po natin. So, some schools employed watchmen para may umikot-ikot po. At saka, meron po tayong security guard na nakaposte po sa daanan. So, ang pakiusap lang natin, kasi ngayon, nakita natin parang nagdahan-dahan pa ang mga parents. No? So, we have not seen clogging doon sa mga areas. But tomorrow or maybe next week, meron na tayong challenge on the cloggings ng mga major path na dadaanan natin, like mga gates na malalaki, baka magka-problema na tayo sa traffic by next week. So right now, niisip na ng mga school heads kung anong gagawin nila para hindi po tayo magka-problema sa traffic. So yung mga bata po, papapasukin, yung mga siyempre kinder to grade 3, hindi na siguro mag-undergo pa ng thorough inspection. But grade 4 pataas or grade 5, grade 6 until high school, meron either random checking at saka may mag-undergo ng mga checking, security checks po. Pero we make sure na dapat may babae, may lalaki, para lahat ng mga babae, doon i-manage ng babae nating mga guards or ng mga police. At mga lalaki will be managed also by the mga lalaki ng mga police natin. Meron na din mga metal detectors sa mga eskwelahan. May mga CCTV na rin sa loob ng eskwela, although hindi pa naman sufficient. May mga areas na hindi makita, pero tuloy-tuloy po yung pagbili, pag-purchase po ng ating mga eskwelahan nitong mga safety nets po natin para maayos po ang mga eskwelahan.
0: Ma'am, dito naman po tayo kasi kanina, nandun yung team po namin sa Lagao National High School. Hindi po ipapagamit muna, kano pa ito katotoo, yung third floor at saka fourth floor ng mga high-rise buildings. Tama po ba, ma'am?
4: Yeah, that's part of our commitment with the General Santos City LGU.
0: Okay. Kinamit
4: talaga namin yan kay Mayor kasi upon the assessment, yung mga third, fourth floor po natin, kahit nasabihin natin magagamit pa, no, pero hindi pa natin na-determine yung stability talaga ng mga lupa po natin. May mga problema tayo like soil liquefaction and all. So lupa po yung problema, not only the building. So kaya wag muna. And also, we would like to declog our learners kasi kung sobrang dami, imagine kung may 5 classrooms ka sa 3rd floor, 5 classrooms sa 4th floor, and may 2nd floor pa, how many would that be? Kung 40 siya, 300, 200, bawat level ng eskwelahan. So, yung evacuation yan, pagpapalabas, mahirap i-manage.
0: Opo.
4: Opo.
2: Ma'am, may plano po ba tayo na i-utilize yung ating mga PTAs? Kasi napansin ko lang, baka pwede makatulong yung ating mga Parents and Teachers Association.
4: Actually, nagkaroon na ng collaboration din ng DepEd sa PTA, no? Through the PTA Federated President, si Ma'am May. Nagkaroon sila ng mga trainings din sa SS. Kanina, nakikipag-usap din ako sa mga parents doon sa labas. Sabi ko sa kanila, oh, we allow you to be here, pero hindi ito for the half, hindi ito forever. Sabi ko, you are here para makita nyo din, ma-observe ninyo ano ang mga behaviors ng mga anak ninyo. Kung sakali mang may lindol, susuportahan natin ang eskwelahan. Hindi tayo tatakbo sa classroom para bunutin ang mga bata. Ang gagawin natin, kakalmahin ang ating sarili. Let us see kung paano minamanage na mga teachers. Tumulong tayo para mapalabas ang mga bata. I-manage natin. So, by the way, ang mga eskwelahan ngayon, ang mga classroom ngayon ay hindi gaanong close, ano, pinubuksan lang para sakali, ano man mangyari, makalabas sa mga bata. Pangalawa, by the instruction of the mayor also, we are also requesting all the school heads na magkaroon ng dalawang doors talaga sa classroom para mabilis pong makalabas ang mga bata.
0: Pero usually, so, ma'am, yung mga rooms naman natin na existing, mga two doors naman talaga halos, di ba?
4: Yes, yung mga bagong rooms natin. But may mga dati pa kasi tayo mga classrooms na one door pa lang, so yun yung unahin natin talaga.
0: Apo.
4: Na magkaroon ng two doors.
0: Ma'am, dito naman po tayo sa seguridad, no? Alam naman natin na kahit ako kanina, na-observe ko naman po talaga dito sa Lagao National High School kasi dyan ako tumadaan, meron po talaga mga kapulisan. Pero ma'am, itong no ID, no entry, applicable po ba sa lahat? Paano po yung mga wala talagang ID, ma'am, hindi nakapagpagawa?
4: Actually, yan isa sa mga security measures namin, ano, yung no ID, no entry. But again, yung mga eskwela naman, pwede naman silang mag-modify niyan, no?
0: Okay.
4: Ang bata makapakita lang ng any proof na siya ay nag-aaral dyan, or may teacher, halimbawa, na mag-guarantee na nag-aaral talaga ang bata, eto'y wala naman tayong magiging problema niyan.
0: Okay.
4: But then again, para din sa safety ng lahat, siguro hindi lang kami ang magpapatupad ng batas, no, ng eskwelahan, ng rules and regulations of the school, nagpapatupad ang pulis, tayo din ang mga stakeholders. Dapat sinusundan din natin yung mga pagpapatupad nito by informing our learners na, o, dala mo ba ID mo? Mm-hmm. You have to bring your ID para wala nang mga mahaba pang security checks.
2: Ayun, ma'am, dagdag ko lang po. Doon po sa napakatinding dagok sa DepEd yung bullying po. Wala na ba, may plano ba na intensify? Lalo na nagsimula na po ang face-to-face classes. Ano po ang plano natin doon sa bullying issue? Lalo na bago lang yung sa social media.
4: Yeah, tuloy-tuloy naman po ang pag-intensify natin yan. In fact, meron po tayo Learners Rights and Protection Office, officer, na nakatalaga-talaga dyan. At in fact po, ang Department of Education right now ay meron pong dagdag na mga guidance advocates at guidance coordinators, wow, counselors po na hinahire para po matugunan talaga itong mga pangangailangan natin sa dagdag na information regarding child protection. Hindi lamang naman bullying, kundi other pa na mga facets at features po ng child protection ay talagang we're serious about it.
0: Mm-hmm. Ma'am, handa ba ang DepEd National na mag-hire ng mga non-teaching personnel para po dito sa as guidance counselor?
4: Yes po. In fact, meron na po tayong ongoing po tayo ngayon. ng ano nung ating preparations for the hiring of our guidance advocates, okay, guidance counselors and coordinators.
0: So possible ito mga non-teaching personnel na talaga ito.
4: Opo, sir.
0: Okay.
4: Guidance advocates muna kasi yung guidance counselors and coordinators, of course, may moratorium pa tayo but that will be soon lifted.
0: Okay.
4: Kasi mas ano yan, mas malaking sweldo kasi yon. So, kailangan pa munang pag-aralan kung budget. Ano talaga yung magiging, yes, yung budget at yung terms of office nila.
0: Ayan. Ma'am, sarap pa sana no, makipag-usap sa inyo at marami pa tayong apat katanungan pero wala na tayong oras. Ma'am, mensahin nyo na po. Inyo pong personal at opisyal na mensahe sa mga magulang na nag-aalinlangan pa rin pabalikin ang kanilang mga anak sa paaralan dahil nga po sa pagamba ng kanilang kaligtasan.
4: Thank you very much sa ating Bullseye, Anchor Sir Roel. Thank you very much for this opportunity. Alam ko nakatutok ang mga magulang ngayon, lalo na yung mga magulang na hindi nagpapasok ng kanilang mga learners sa eskwelahan. I hope that by this time makita ninyo at makasilip kayo dun sa mga eskwelahan malapit sa inyo na maayos naman po ang mga eskwelahan. No? At handa po kami sa Department of Education para alagaan, mahalin ulit, mahalin ang inyong mga anak at patuloy ang pag-aaral po ng mga bata. Sana po ay kayo man ay maging katuwang namin sa paghahandang ito, sa pagbabalik eskwela ng mga bata, ay magkaroon na rin kayo ng kumpiyansa na ito ay kayang-kaya natin basta tayong lahat ay nagtutulungan. Na siguro ang tanging hinihiling ko lang na baka kung may maganda kayong suggestion, maipaabot ninyo ng mabuti sa amin, no, na baka naman by this time mas makaramdam kami ng tulong instead na batikos siguro, no? Baka may mga good ideas kayo diyan, ibigay niyo na lang sa amin siguro sa pamamagitan ng suggestion or recommendation rather than looking kung anong kulang sa amin, siguro yung paano kayo makakapuno sa mga kulang na nakita po ninyo sa amin.
0: Ayan.
4: So yun po, mabuhay po ang lahat ng mga guro na nasa classrooms ngayon at nagtuturo na sa mga bata. Mabuhay ang mga magulang na patuloy na nagtitiwala sa Department of Education. Mabuhay ang mga school heads na patuloy na nagpupuyat, nag-iisip ng paraan para paano pa mapapalagay sa ayos ang lahat ng eskwelahan. At lahat po ng empleyado, non-teaching, teaching-related teaching staff po ng ating Department of Education, SDO General Santo City. Sa tulong po ng LGU, maraming salamat. Tinitingnan ko isang napakalaking success, victory, yung nangyari ngayong araw na ito. Maraming salamat sa mga media partners natin para sa pagkakataon na maipaliwanag talaga yung site ng Department of Education.
0: As always, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagbigay niyo po ng oras sa amin dito sa XFM. Mabuhay po kayo, ma'am. God bless po, ma'am Murphy Sablos.
4: Mabuhay po kayo. Maraming salamat. God bless.
3: Bullseye!
0: Ayos! At least klaro, mga katrupa.
2: Yeah. Wanay kulang. Kompleto naman di ay.
0: So, ayaw na ninyo batikusan. Depende. Instead ka batikuso ninyo di ha.
2: Hatag
0: tabangan na lang na to.
2: Gani ba?
0: Kung suggest na lang tao kung sabay mga angay na ang mga pagabuhaton, tinabangay matadre.
2: Gani, atuwa man na siya.
0: May tagituyo na to ng lino. Gwa man na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: May tag... Binuhatan na sa tao, di man? Oh, importante magtinabangay na lang kahit ang tanan. Arong siyempre sila po diha, mainganyo po sila or ma-boost po ng ilang sarili nga matudloan ning ato mga anak. Diba? Alright. Maura kita. O ginatunta nga siyempre. Ato na lang mag-eskwilahan. I-try ninyo kung safety ang schools. Pwede rin ginyo pa doon. Sama sa itong isulti ka ganina. Gilay magita niya sa Lagaw National High School. Ayaw mo kagol kay dili na pasakao ng third floor o fourth floor na yung mga bata.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Actually, ganahan ko sa ato ang DepEd, very hands-on. Ang ato mga kapulisan, nagkigtambayayong LGU, PTA, tanan nga mga makatabang sa kalambuan sa atong edukasyon sa atong syudad.
0: Nagkakay salamat kani yung tanan, kay kaling tanan, para ni sa kaugmaon sa ato mga bata. Dili na ito angay nga magbatikos-batikos na rin niya pita.
2: Muhatag tag-solusyon. Eh. Kaya nga nang batikoson man na nga pwede na mag-solusyon, di ba?
0: Yeah! Alas 8.59 ang itong oras. Mabalik pa kita! Siyempre sa itong pagbalik, ubay-ubay pa ang itong mga iskutanan.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
8: Turbo.
3: Pakusog.
8: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
3: Doble. Kalipay.
9: Pre, patunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
14: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
15: This is how we do it.
16: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
17: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
18: the boy is mine.
16: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
3: XFM.
19: Mau Nadia, madi. Magsiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: XFM.
1: 95.9.
3: XFM.

0: breaker sa ta.
1: Bullseye!
0: Kaya stress na kayo mo diha. Si nanay na stress na awa, wala na yung ipasulod na yung anak. Ay mahadlok. Pwede rin na ipasulod na. Di.
2: Wapo itong ipasulod mo na. Kaya na tagaan siya o psychological intervention sa DepEd. Wapo ito.
0: Duakad daw ang psychological intervention ha. Karong adlawa o ugmang adlawa. Psychological intervention ang ipanghatag sa inyong mga bata. Alright. Pero ato sa katuan o kinsagin.

0: Ano ang kaso sa mga kaisunan na turon?
1: Kinsa gyud dali masuko kung wa nay kwarta, babae ba o lalaki?
2: Bullseye!
0: Kung nipis lang pitaka o hapit na mahurot ang kwarta, kinsa man gyud ang mas dali mairita o masuko, babae ba o lalaki? Kung usahay, dili man gyud ta makulang sa kwarta ang problema, kung dili ang kung kinsa ang dali mawad anong pasensya. Kana ato pag-isgutan, diri sa programang Bullseye.
1: Yan! Lima kabukat ka rason una, Dre. Kapoy sa paghuna-huna sa mga baydoron kani sa mga babae ni, kaya mawag na sila itigbayad. Di man manginanong si Mr. Rosahay.
2: Bullseye!
1: Igo lang mo remit, anya ang pa-problema ako ng asawa. Ako rin ito pang pasa. Kung dagan kayo mga bay doon, pero gamay na lang gani ang kwarta, adali rin ginusaka ang stress niya. Kaya maubos yun ang pasensya. Ako sahay ka rin, mag-away pa mo magtiayon. Ganong away ang mag-ininiyon ng kwarta? Ayaw mag-away sa kwarta. Kabalo mo nga... Ang hinungdan sa pag-away tungod sa kwarta din ni Munyo, maguna, ginituyo-tuyo na sa inyo, ha?
3: Atay.
1: Imbes nga awayan ninyo, pakitaan ninyo pamagi. Ana dapat ang peg, dili mag-away.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa away, daghan na ang problema may hitabo. Pero mahatag solusyon, daghan ang kalipay nga mahatag.
1: Naan. Sapo, nag-away mo tungod lang sa kwarta. O nagbaloy-anay na mong mga dili mayong pamulong. Yung ipangbalik-balik na rito mga dating sala nga na-settle launta.
0: Dili ba tamay nga ni kung wala ka nag...
3: Atay.
1: Huwag ka ng babae na ang tatay kwarta nga po.
0: Wala ko na tumbato ni Kusyo kung nagtarong baka, di ba? Nagkaanay.
1: Human naman to, lamang nang balik-balik kong pamangyan. Dili, ikit pwede ba, dimtan? Kay grabe kay kakabuang, awa na.
3: Atay.
0: Yeah, pagkahuman na na, kung sa isolusyon na ko na dawat, wala.
1: Wala. Nag-away ramang duha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, wala dyan po nung kwarta.
1: Ikanoa!
0: Kulang sa pangadlaw-adlaw nga panginang lanon. Kung problema na ang pagkaon, pamasahe, load, kuryente o uban pang nga panginahanglan, bisan gamay nga butang, mamahimong hinungdan sa kasuko. Hindi na siguro istorya ni.
1: Nanay, wapay kwarta. Magbilin-bilin pag yung kadihag ka ng sapatos, bisag asa rin yung mapamutang.
0: Samot na. Masindihan ang makalagot.
1: Na. Diba? May talag, yung solusyon lang yung gihapon na yung pagkitaon. Nga, syempre mga katropa, idala na pagkampo aron maghiyangan mo sa solusyon ng pagkabuhaton. Kay kung wak mo'y giya, diya mga kagilaan, wala yun. Basi una, dautan pa ninyo mahuna-hunaan yung solusyon.
0: Man eh, dili problema yung ipakita, solusyon dapat.
1: Na!
2: Bullseye!
1: Ikatulo, kanin pressure sa pamilya. Kung aduna na gani mga anak o kapamilya nga nagsalig sa iyahang panginahanglan, mas bugat ang responsibilidad o mas dali ma-pressure.
0: Lagi, labi na kay kitang Pilipino na anad na nga family band ba? Bisag naanay anak, sagol ka po sa kinikanan?
1: Wala ako, dili ko.
0: Di ka?
1: Di ko. Mga naman, kaya nga naman, una sa tanan, maunay cause of trouble.
0: Na, lagi.
1: Kaya kung pamilya mo, mag-separate kid mo. Okay, nagtukod na makagimuha, walang taka na minyo. Iyo, ubang gihapon ni mo na yung ginikanan, kabuang ba ni mo? Walang taka na minyo, kung pati ang imong igsoon, imo gihapong abagahon.
0: Tinood na.
1: Diba? Hawa na sa kaminyoon, buhi ang imong igsoon, buhi ang imong ginikanan.
0: Wala ka sa karapod sa last one sa uban nga Isla Minyo, katropang Ruben.
1: Oo. Kuridente. Ano ang apilon pa man imo na di, samot lang. Wa, magkano kaya kuha mo? Tabang nanong ko sa inyo, ha?
3: Atay.
1: Ya, ako nang inanglan, nakaw mo'y matabang sa kuha. Wala. Igsuon ta, magtinabang ay dapat, pero ayaw po nang ako na lang po perme.
0: Sinod ba na, dili pwede nga isa lang katao ang mag-abaga sa problema. Share responsibility, ano ba?
1: Kaya dapat, kamo rin ito, kumbaga unahong gini mo itong iyong pamilya. Kamo ba, kamo nga magtiayon, imo ang mga anak, bago siguro kamo tabang ngadto sa imong igsuon, kung naama kay katabang. Dili nga bisag, nagproblema na gani mo, halasing gigya po kang tabang rito roon, saka.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di na sila maning kamot, magsalig na sila kanunay.
0: Ngayon ka kung, di ba?
1: Okay, Rana, di na ako maning kamot kay naaman si Kuya. Naaman si Kuya, matabang sa kuha.
0: Ngayon
1: tag pergamento do paningkamo tugi mo do.
0: Okay. Actually ang ingana nga kanang kinaiya mura gyud tudluan ato mahimong tamad ang tao.
1: Tinuod. Diba kay pagkabot sa panahon ko ikaw maginhanglan wa man na sila sa ibong kiliran. Kaya makipusta pa ko. Kaya ano man, daan na silang tabangunon. Unsa pa may matabang nila sa ibuha. Diba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw ray bang problema. Usahay ka ni biyaan pa kapambayad sa kurinti.
3: Okay.
0: Smile lang tayo. Smile.
3: Okay.
0: Okay ra, okay ra.
1: Imo na.
2: Bullseye!
0: Kaulaw o pagkawala sa kasalig sa kaugalingon. Kara, ang walay kwarta, usahay makahatag o pagbati nga napakyas o dili makahimo sa gipaabot sa uban. Nga usahay mamahimo mo sangpot sa kanabang pagkairita. Kanang makalus o confidence. Gamay kay mong pagtanaw sa mong kaugalingon. Ginaingani ko nila kay... Pobre mong ugo.
1: Unsa ba ang pagkabuhaton? Dapat pa na ibong unaon-unaon. I-challenge din mo yung sarili.
0: Na.
1: Kumusugot nga yun yung kanila. Uy, maningkamot ko. Ha?
0: Gamita siya nga inspiration. Dili kay himuon ni mong rason nga maulaw hinong ka.
1: Mas i-down na mo yung kagalingan na
0: yun.
1: Maligyo kayo na. Maligyo kayo na. Kung naimong ingana sa inyo, i-down ka ni mo, lang pag-ipaningkamot na. Unsa na'y kapungkol? Unsa na'y kupungkol? Unsa na'y kukul kamot?
2: Bullseye!
0: Kung naa sila'y tsansa, napo kay tsansa.
1: Pero lang nahita po sa kuha ba before pa, kanil, dili nispika sa akong latest nga gigikanan. Before pa, ginaan ko nga, mag-unsa na lang kuha-kulo, kakuha ko sa radyo, unsa na'y kupungkol, unsa na'y ko... Angol?
2: Bullseye!
1: Diba, dili mo nga ng fear sa uban nga trupa, guys. Labi pa kung nana sa comfort zone. Kanang fear of jumping into other company ba nga, na naman ko sa comfort zone. Pero katoday, nagapugong sa imuha ka na makakita kag mas bigger opportunity. Yeah? Dili man mahatag sa imuha ang oportunidad, pero mahatag sa imuha ang partner. Diba? Ano na siya mga kaigalaan din mo. Ang importante lang, papaka-stress. Sa'yo ka mamatay.
3: Atay.
0: Ayaw, good repeat ang stress kay delikado yung ginapagod.
1: Ato akong amigo ganyan, sabay ma-oper na ako sa imuha. Yung kayo ma-oper sa imuha. Mawala na yun yung stress. yun na nara na. Ikalima! Dili makabuot sa gustong buhaton. Siyempre, normal, kung wag yung kikwarta, nagyan ka plano nga gusto nyo mo kinanglan na buhaton, ipagliban yun na nyo mo, kaya wala kayo mabuhat. Wala kayo budget. Sige lang, huwag dili pwede, kaya wala may budget. Di ba? So, kung sa'yo mong buhaton, pangitag pamagi.
0: Bisag, dili ka ba dapat ma-prostrate ha? Nga masuko na yun, ayaw.
1: Ayaw.
0: Pangitag pamagi.
1: Frustration ka naging, number one yun naging permi. Dali kayo mo ma-prostrate. Frustrate na English.
0: Dili to prostate ha?
1: Dili prostate ha?
3: Atay.
1: Prostate. Sahay, naging ka ni Maanad na tag-binisaya ba? Pero ano lang yun, tagaay o kanabang challenge ang imuhang sarili kung gidaog-daog man ka. Siyempre, una sa tanan, unaha ang imong pamilya. Mabitaw, nagbuklod ka, nangita ka, o kanang kapartner ni mas kinabuhi, kay kamugin mag-unong. Siyempre, kung di mo magkasinabot mo, for example, sige na kaghatag sa imong igsuon, wala ka buloy mong asawa, away mong gudyapon na. Di ba? So, kung daman mo extra, istoryahan po ninyo nga magtiayon. Ako lab, murag namatay extra lab, kanang siguro pwede tabangan sa siguro nato ni makabango ng ako ang isuon at agaan na itong pang negosyo. So, pag-abot, paghatag o negosyo, gisugal. Wala na mo sa wala, bayan na nausba. At least, nagkasinabot mong duha. Di ba? Nagsugot siya sa una-una. Tagi-tagaan mo kapital mo isuon. Nakasugot siya, pero problema ito, nagkusog na, nahimo namang sugarol. Do you think, mausab pa kaha mo? Di na.
3: Tubag kong gaya.
1: Yeah.
3: Sugdan.
1: Babayan. Na, patagabog nyo ninyo kay.
3: Eho mahimong.
1: Saon na lang.
2: Bullseye.
3: Paira na nagdag.
1: Ayaw itolerate ang mga tao o ibuang pembro sa pamilya nga magtinamad na sige na nagsalig sa inyo ha.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Dapat kutindog siya siyang kagulingon kay iha mo na kinabuhi. Di mo na imuha.
1: Para sama ko na sa ibuang sa inyo ang pagsugod. Di ba? Naman na itabang sa inyo ha. Kamura magiging nagbuklod sa iyong pamilya. Di ba? Na siya. Inaan pa mo kayo mo sa iyong ginikana. Tugatuga kami nyo. Di naman kayang buhiyon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kani lang ayaw lagi mong away mahitugod sa kwarta. Okay? Pero normal lang sa sahay ba no?
0: Di gano'n may ligayan na.
1: Lalis gano'n ba no?
0: Pusay! Sa hindi lang masabtas.
1: Ayaw naging padako.
0: Extend na lang kung ang pagsabot. Niya maghinugugmaay na lang mo.
1: Kung suko na gano'n kayo siya, kada lang lang magpahangin lang sa ako.
0: Pusay! Pusay! Kung naging sa kayo, matukang kwarto.
1: Pagbalik ni mo, naano kay kwarta. Asa ba naging kan? Inangilan makagkwarta, ibaligyan akong surreal eh. Bad. Bad na habad. Bad. Ayan na yung pagkabuhata mga kagilaan kayo sa muntag kagubot ng inyong pamilya.
2: Pusay! Pusay!

0: Ato mga kaigilaan, di mga kaigsunan, hapit na ginintao ng sukote ko to, siya tawagin nila to?
1: Katong,
0: pagbutar ninyo, yes or no, sa GBA.
1: Plebisit.
0: Plebisito. Amo yung mabuhat na, kay plebisito bang giagi, sukote ko to, then subi
1: it. Actually, kagganiya, ako tong gi-contact si board member Bakul na, may tungod bahin sa plebisito. Basing ka next week, ato siya minabi.
0: Naan. Unsa bagay mga kinahanglan ninyo timanan, eh dapat makabalo mo sa unsay benepisyo sa iya o mangges mo, makaibalo mo kung unsay benepisyo sa mag-no ka mo. Ano ha? Na naman na dyan, social media. Di na ako kinahanglan
1: ng
0: ulit-uliton pa. Pakutanan na lang ninyo na sila kay kung mutingog na po may dream, eh inaana po may...
2: Bullseye!
0: Tingog bitaw si Brother Manuel, nagbirahan sa Facebook.
1: Katong tingog si Brother Manuel kay mali man itong representation.
0: Basta, naanatalan niya ha. Tanawan na lang ninyo unsay mali, unsay tama. Kung mag-yes mo, unsabay benepisyo nyo makuha. Kung mag-no mo, unsabay ang benepisyo makuha. Na, di na mo isa-isahon. Kabalo na magin mo niya na. Kung mag-yes ka mo, but pasabot niya na, 70%, maila na ng kantangan. Mauraman na among nabalang, kay gika mo na sila tigpang maaba. O tanggalo na mga trabante, sukuti ko itong mag-reapply ka mo. Mag-yes. Ana na siya. Atari ka ba tauran na? Dili na mo na gibuat-buat istorya, kay gika na mismo sila mga spokesperson.
1: Daga na kayo sa social media ron, tawa lang.
0: Ya, kung mag-no ka, magpabiling ng kooperatiba, para na ma-problema sa kwarta. Kaya nga naman, ang mga opisyalis po nato sa kutay ko ito, sa'y gipasagdan mga din nga nagdagko ng mga systems laws.
2: Bullseye!
0: So, yun na lang. Kay karon, isip, sa itong pangagpas din ni Katropang Chris, morang ang ito ang gobyerno karon ha, per se, nasyonal. Mura maggusto mang ipamaligya ng talang mga kooperatiba. Kaya kung tanawin niyo ang NIA, which is unta, mo'y mutabang, aron mutindog, pagbalik, kung makabangon ang mga electric cooperative, sila naman no'y mag-una-una nga i-gusto i-privatize.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kapoy na sila mintin siguro.
0: Kapoy yung sila trabaho, dapat mang-resign sila. Ay, mga baga, kaya sila mga nao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Billion-billion ang gihatag sa NIA. Alang sila mga programa. Karong tuiga lang ha? 13.16 billion. Maunta na yung paggamit ninyo sa mga electric cooperative sa mga ginabuhat ninyo niya. Pamaligya naman. Dapat ikaw, Senate President Sherwin Gatchelet, i-questionin mo ng National Electrification Administration sa trabaho niya na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat i-clarify, unsa may lakang ninyo, anong nahurot naman yung mga kooperatiba?
0: Hinahinay naman gipangkao ng mga kooperatiba.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gabalik na sa una aning istorya ba nga ang tanang mga gibarigyahan sa itong gobyerno ipamaligya na sa privado.
0: Nahurot naman siguro ang sa gobyerno man yung kooperatiba na po nila ang tirahon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Balik-balik ka target kinsa electric cooperative. Pagkahuman, mapahibos lang na. Goodbye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: I hate to see you go to have a good time.
2: Bullseye!
1: Bye-bye!
0: Pero may problema dali ka tropang Chris sa mga kabus.
1: Mugin na.
0: Eh, mataas man ang cost of connection.
1: Mugin na siya.
0: Taas ang cost of connection. Issues accountability. Tubag-tubag ni. Dapat namang ibugat ka silot sa mga opisyal sa NIA ba? Karibang wagog giatiman ang mga electric cooperative. Kaya di ba ginunta baka tipid-tipid ang mga katawahan sa kurente basta kooperatiba.
1: Sakto man itong giingon ni Bang Makino nga katong Kadena Act nga ipatuman to siya. Appeal ni mga taga-NIA ba? Tingkagol po ni sila.
0: No, nang talawang ginig maayo. Unsabay mga naani, unsabay mga angay nga pagkabuhaton. Sige, taga panudlo na ini. Gipaning kamutan sa sukote ko to ang barangay electrification. Alos pila na kaporsyento ilahang na electrify ng mga barangay. Karong hapit na nila mahurot-hurot siguro na. Siguro sa mga 90% na siguro. Aron, sudlan ng pribadong kumpanya. Sa mga hana ba? It's so unfair for them.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ilaman naman ang tao. Pero kung maunay makayo, kami, mabayad raman may kurinti.
2: Bullseye!
1: Alam, sakit ang buot kaya siyempre, mahal ng kurinti.
0: Oh. di ba magsakit akong buot kay magtipid eh sa di naman ito kontrolado
1: ay di rin magsakit ang buot dahil magsakit ang bulsa
0: tipid na lang birada eh na magamit ang kurente pag buntag
2: bulsa ay
1: tiwaso na lang ito itong atong plano nga magbata o sulat
0: Sir Noel Nacion ang guide ang
1: guidelines
0: guidelines basinaan na
1: bulsa ay Noel Nacion guidelines sir kay wala dol-dol ni Stinoon ni.
0: Saka, wag na ganda. Wag sa mga problema. Ana rin na. Di ba na ito nakapugnan? Naan naman na. So, ang mag-desisyon niya na ang mga katawahan naman yung Japon. Naan na sa inyo mga kamot. Kay kami, dili man may membro, di man may kabutan o yes or no. Naan na sa inyo mga kamot, mga katropa. Maurang yun na itong maingon diha ka ninyo, ha? Okay! At least, iskuta na nato ng dugay kay natanggong katrupang Chris Wally picture. Okay, natingala si Chipon sabi, ginang-iskuta na nini.
1: Sige lang, amo lang i-slide dan kay
0: Pataliabot. Dugay na mo ko rin nakatambay.
1: Oo, taliabot na po lagi ang kining plebisito.
0: Ay!
1: O, dapat lang po nga makasayod ang katawahan bahay nani. And atangan po nyo next week, pasig may nabi na to si board member Bakulna. Kung sa
0: existing board member pa ba siya?
1: Oh, existing. Dili lang siya presidente, kina-resign man siya pag-presidente.
0: Okay.
1: Nag-okay na to siya, by next week, may nabi na to siya.
0: Okay. Noted.
1: Magugunahan si board member Titing Sinit sa tuwa.
0: Board member. Okay lagi kayo mga information dissemination ta diri unsa man
1: kay. So mga ayo pagluod gyud og dili. Dili mo hasubay sa imo ang planado nga statement ang amo ang pangutana kay pangutana man sa katawhan.
0: Ana. But anyway, good morning. 9:23 atong oras. Busy gani kayo sila. Wala pa gani nila na check tong ato ang patauran nito kanabang tawag na ini transformer. Next week pa daw ba available ang mga engineer?
1: Busy kayo?
0: Busy sila kay nagiging ginapangandaman ng plebisito. Information dissemination sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay. Ato ni partner ba nato sa kote-kote? Ito yung problema na nila, no? Ato na sila ang anuhon mga kagilaan.
1: Andang tamatabang sa pag-inform?
0: Oo. South Cotabato na. Ito sila yung ipagawas ng mga pizza. Kamo, dapat kamo makika-appeal good mo nuhin niya. Eh, para pagabot sa unahan ba, walay mahayay. Sige, takambak-ambak sa kalipay kay mag-GBA na. Yung pagabot sa tuboy, basi unyag, magmahay-mahay mo. Para walay mahayay, makisayon kita, maki-appeal kita kay ang plebisito. Mag-schedule na lang sila September 5 to 6. O kang ilang IEC campaign, magsugod Pizza 13. Pauna diya sa Municipal Gym sa May Tupi. Pagkauman, Agosto 14 sa sa Malungon. Alabel sa August 18. Sa Pulumulok sa August 19. Ang Malungon sa Malungon Sunken Arena. Municipal Ground. Ang Alabel sa Barangay Poblasyon Gym. Alabel. Ang Pulumulok sa Barangay Canary sa Pulumulok. Ang Malapatan sa Lunmasla Gym. Sa Maasim, sa Municipal Gym ninyo. Sa Kiamba, Municipal Gym Pod. Maitom, Municipal Gym. Glan, sa Barangay Tango Gym. Sa Jensan, sa August 27 mo. Sa Cotecoto, sa Apupong. Haraman sila yung gym dia sa Apupong. Okay. Alabel, August 18. Pulumulok, 19. Malapatan, 20. Maasim, 21. Kiamba, 22. Maitom, 25. Glan, 26. Jensan, 1, 2, 3, 27. Mag-program starts alas 9 sa buntag. Tarang ni sa mga miyembro. Kaya bukandak sila district-wide IEC campaign. I-provide sa mga member consumers mga importante information about sa proposed conditional joint venture agreement between Socoteco 2 and Ignite Power and the upcoming plebiscite. So tara mga MCO, ginawahag na mag-attend ka mo. Be informed and participate. Your voice is informed. Decision matter.
2: Bullseye!
0: Alright! So... Malagi kayo mauba. Duta, pag-ihapon ka ba?
1: Ganang anak ko ba nga mauba nga makatabang mag-ini sa tuag yun. Tama mag-ini na siya.
3: Atay.
1: Tara na lang ko istorya. Nalad yung gay-istorya. Ako permente. Tinsalo, dalis daw tamba.
0: Kisa may pinimakabuto!
1: Ah.
0: Member consumer as of August 6, 2026.
1: Okay.
0: Alright. So, ang plebiscite schedule, September 5 to 6, September 12 to 13, September 19 to 20, or September 26 to 27. Voting dates may be adjusted as necessary. Ignite power ni siya og Sokoteco to plebiscite sa proposed nga joint agreement. Yan. So, kamo mga membro, pwede mo mangutana dari nga, Dapita. Okay, open naman siguro ang pagpangutana dari. Di naman siguro pugngan. Pagpangutana. Okay, information campaign man eh. So, question and answer yun mo dari. Pagpangutana lang yun yung mga member consumer. Tinuod ba nga ibaligya ang mga kaptangan? Ano lang yun?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mora ba yun na number one nga pangutana? Ha? Para ano tataran, masayod ta. Sa mga
1: kamu na yung masayod, ano? Kasi sila yung matubag. Dili iwan, yeah. Diba?
0: Okay. So, magtipid mo kurente. Para di mo magsigigyaw-yaw ang kamahal ng kurente.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, dalam mo gamit kurente.
0: Oy, ang sakote ko ito po, nanay, pwede na mabayad ka mo sa Paymaya o Gcash, ha? Actually, dugay naman eh. Pwede na kayo sa banko. Na yung mga partner banks po, like...
1: Pero mas convenient,
0: ha? BPI. BPI. Ako sa BPI ako gabayad na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kapoy, maglinya-linya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.28, itong oras, mabalik pa kita. Kini kabahin, yan itong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagatpag, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Daku kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting.
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Pwe, sauna. Sa wala pa ko ka mamino og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sukad na ka maminaw ko og XFM. Pwe!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
5: Pag-uha, tiya! Wapag ko na huwag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
4: XFM.
7: FM.
5: Grabe naman ang exciting, uy!
0: 95.9 XFM Jensen
7: XFM
1: Exciting
8: Pulsa

0: pag gitugay kayo, makita niyo din to bang nagayaw-yaw ang mga basa ka itong mga picture.
1: Walay tingog.
0: Walay tingog. Pero actually, nanay tingog, pero ano man good, social English ba?
1: Naging
0: English.
1: Hindi man katuhuan, kaya mag naubisaya, mag na. Good morning ni Tristan Wyatt Gulay o ni Brando Santisas.
0: Good morning dia kaninyo ha. Uy, sa itong mga katropa na hindi ha, nga rin ibuhi naman mo, nindot pa itong topic karoon kahit na budget ni sa nasyonal.
1: Maka-appeal ba, Miana?
0: Oo. Oh, budget ni, matagaan na po mga ni ka maip-aix.
1: Ay, masig. Buhayar ay mali pa yan ha.
0: Pero dapat ni, gawas din ng 7.2 trillion budget sa 2027, dapat aprobahan ninyo ang Cadena Act.
1: Bullseye! Oh, para masiguro na mo.
0: Kaya para di may makapangutana kung kalambuan ba niyo kapakyasan ng gapon tungkol sa way klarong direksyon sa itong nasod. Bullseye! Di ba? Dako kayo ang panukalang pambansang budget sa Administrasyong Marcos karon, 7.2. Sa pila katuig na yung binudget mga katropa, 5 trillion, 6 trillion, 7 trillion na yun karon. Mga kaigalaan, na ba mo'y nakita nga may infrastruktura? Di ba? O karon, saan na po niya karon? Ang budget ko noon, nagdala og dakong mga panaad sa kalambuan.
1: Mm-hmm.
0: Saad ha, saad eh.
1: Saad pa lang na, ay butuuray na, saad pa lang nate.
0: Gikan ko noon sa infrastruktura, gikan sa padulong sa edukasyon, hangtod na sa siguridad sa pagkaon, di gud mahala gyapon ang ayuda. Tabang pinansyal.
1: Mm-hmm.
0: Apan loyo sa trilyong piso nga numerong gipang hinambog sa Malacañang. Nagbili na pong kini pangutana sa katawhan. Kalambuan bagyo kini o usa lang usab kini ka pormula sa kapakyasan. Kaysa tunga-tunga sa padayong pagtaas sa presyo sa mga nakunang palaliton, mga katropa, kakulang sa maing trabaho, kawalan sa kanabang direksyon sa tuwang nasod, lisod para sa ordinaryong Pilipino nga musalig lang sa mga tamis, nga pulong, nga walay makitang konkretong pagbag-o sa ilang matag-adlaw nga pagpuyo.
2: Bullseye!
0: Ipadapli na lang nato sa adlaw nga pagpuyo, katropa Chris.
1: Mm.
0: Naabatay na kita ng mga dagkong infrastruktura nga gikan sa trillion-trillion budget sa itong gobyerno. Sukad paglingkod sa Administrasyong Marcos.
2: Bullseye!
1: Kung naamay dako, katropa Ruel, nidako ang budget pero walay nakita nga infrastruktura nga pet project ang Administrasyong Marcos.
0: Wala oy! 2025, sugod palang daan, grabe ng ayuda. Di ba?
1: Mm.
0: Kala sa ang last election, 2025. 2024 nga budget, gihurot din na padulong sa ayuda. Nakapansin mo? 20... Martin Romualdez mismo, si Asa nag-adto, manghatag ng ayuda. Nga nung kitugutan na nasa ito, Pangulo. Di ba?
1: Mara, nga dili igo, dili na igo nga magpabilin lang, nga... na naalang firminti sa mulaom lang ang katawhan samtang nagatanaw sa usa ka gobyerno nga daw nagduha-duha og walay klarong priority.
0: Tapaw lang yung tawo nga paglaom ang ginahatag.
1: Mm. Mara nga kung mapamatud-an man nga karabang sulit og ang matag peso nga ginagasto sa gobyerno, kinahanglan ilahang pamatud-an sa administrasyon nga ang matag pondo padulong sa tinuod nga pampublikong serbisyo. O di lang kay walay kapuslanan nga gasto sa bulsa sa pipila. Ang pambansang budget, dili lang dapat usa ka listahan sa mga pangandoy sa pulong. Kundili, dapat usa ka konkretong mapa nga nagtultol sa rason gawas sa kalisod. Kay kun magpadayon nga walay klarong direksyon, ang gilauman nga kalambuan, mahimo ra gihapon nga dako nga kapakyasan.
2: Bullseye!
1: What else? Kwa namang yun. Dayag namang kay nga ang panggamhanang nasyonal, walay laing gibuhat kundi ayuda ra gyud. Ako lang yung masulti, perpekto kayo ang ilang pagpangapod-apod sa AX o MAIP sa katawang Pilipino. Pero wala na eh.
0: Perpekto, wak manggana gitagan sa banyas.
1: Ay, wala na eh.
0: So pagka-perpekto niya ng kabuang nila. At tuloy, original ni Katropang Chris, 11.69 trillion.
1: Oo.
0: Ang original nga panukala, nabawasan lang kutob sa 7.2 trillion.
1: Oo ba?
0: Araw na yun nga naas sila kita piyas. Pero actually, 7.2 trillion na gunang plano daan.
1: Dako kayo.
0: Storyahe ko ninyo, bakak.
1: Para inon nga nagtipid kita.
0: Oh, para inon nga nagtipid.
1: Oh. Oh, ah, 11.69 pero abo lagi naghimong 7.2 kay nakabalumis kalisod sa katawang Pilipino nga nakasinati karon og krisis mo nang amo gyud gipanikamutan nga mahatag nato ang nagunang serbisyo sa katawhan labi na kanang mga kinahanglang ayuda sa katawhan kay grabe atong kalisod karong panahon.
0: Nga mo come up man sila og 11 trillion ba nga last year nga budget 6.793 man lang.
1: No.
0: Diba?
1: Mm.
0: So, morang imposible na kayo, no?
1: Oo, lagi.
0: So, 7.2 ginidaan. Inalang ipatasa na ron inong na sa ligitapyas kabuang. Kalimang kaniana.
1: Grabe, no?
0: Halos ka na tuig increase ang ilang budget. Asa man pangkuhaon, utangon na po na ito na.
1: Utang na ito. Unsa man ay nakuha sa Pilipinas nga klarong investment nga para makaingon tayo sustainable para sa panggamhanan. Wala eh. Ang klaro sustainable ang pagpangutang. Nga, ang pangutang na di, hangtod ka nun sa magsigig pangutang ang nasod Pilipinas.
0: Atong i-review. Ang 2026. Sige. Nga General Appropriations Act 6.793 trillion. Nabay nabuhat atong gobyerno. Una, ang allocation sa DepEd. Education sector, DepEd na nag-ched, sangkol na ni.
1: Oo.
0: 1.345 trillion. Asa ang mga eskwilahan?
1: Wala. Trillion o? Nga karon duhagan patag alamidad. Samot atong
0: problema. Apel na rin sa mong budget ang classroom construction.
1: Mm.
0: Apel ang 65,000 plus teaching and non-teaching personnel sa mong budget.
1: Mm.
0: Nagamit ba? Nabamoy dugang 65,000 ka mga maestra karon ng non-teaching personnel?
1: Na, kadang aral program, apil ba yan na diha?
0: Mm. Ang feeding, ang school feeding initiatives. Naaman siguro ni sa DepEd, nagkakita mo, pero siguro naanan ni mga stakeholders. Dili kagikan mismo sa DepEd ang mong budget.
2: Na. Bullseye! Bullseye!
1: Wow.
0: DPWH, asa na padulong ang inyong 530.9 billion? Ang nakabutang na rin, dapat ang key focus area ni ini bridge program, network development kaya mga kadalanan, and flood management. Nga nung gibaha, mag-iapon mo dahil sa Manila.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa flood control, skandal man. Diba? Diyan na tumabalaan ang mga kapalpakan, inignaan na yung problema ng mahitabo.
0: Mm.
1: Kaya kung naapay klarong flood control diha, dili magbanaw ang Manila, dili magbaha ng basura diha.
0: 448.1. Kanina, we're talking about 2026 budget niya.
1: Mm.
0: Para kuno sa health sector. Mga subsidies, PhilHealth, 129.8 billion. Nga nung kikinanglan pa man nga. Itapyas pa rin mo sa mga membro ng pangbutang de Spurpees. Na ako nung maip. Para sa Dio, sa health sector, asa mang maip. Gawa man yung tagaig, maip na rin ang itong kongresista.
2: Bullseye!
0: Super health centers, asa man eh. Namatay mga bagong super health centers?
2: Bullseye!
0: May nakabuok ang natukod.
1: Humbot.
0: Be, ato pa ko tanon.
1: Wala kaya kung nangubis ang isa dali sa tuba. Basig Manila, rana.
0: Ah. Atong pangitaon, atong research. Wala ba tayo makitaan? Wala ito, 26.
1: Na daw, 600.
0: 600 plus ang nahuman.
1: Ah.
0: Okay. 297 hanggang 300 kapasalidad ang gipailalong karon sa audit.
1: Sa DOH.
0: Sa DOH.
1: Yeah, gitanggal naman tong...
0: Sige, panaplin na 297.1 billion agriculture sector.
2: Bullseye!
1: Oy, DA!
0: Rice Competitiveness Enhancement Fund ko no. RCEP. Asa ba ng RCEP? Nga anong kusog bang gampon ang ato ang pag... Kuha o bugas sa lain nasod.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Angkat ka punta?
0: Diba? Tanawar ko na yung mga tindahan diyan. Namin yung mga local rice diyan. Halos mga tindahan, kabalik yung bugas, halos mga... Imported rice?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bukas ang ganang ginakawang kalong katong Japan rice. Be, farm to market road sa asaman!
1: Farm to market
0: road? Kaya mga, mga dryer nga nangaguba, inyo na ba nang ipang-replace? Ang mga dryer nga ga-existe, panahon parang GMA. Kalan sa salakit, kita ka na sa salakit de tropang dayha, sentro sa lakit. Nay dryer dia. Oh, buhi pa ko tong karon. Oh, GMA time pa na.
1: Oh, dugay man ang kuan, maguba. Basta di lang maigog linog, di lang ma igog baha.
0: Di ba? Oh, nabay dugang. Nga dryer? Social services. Four piece, oh, sige.
1: Given.
0: Ang AX. Social pension. Asa man ipadulong ng mga kortahan niya? Karoon, 7 point something trillion na. Wala pa man nung tani. Kay, ano, proposal pa naman eh. Wala pa ni Sagaa. So wala takabalo kung pila ang sa education sector, pila ang sa DPWHNA, pila ang sa health ni ini mga kagilaan.
1: Pero base sa nakalabay na to nga budget, ang pangutana sa katawhan karon asa naman nga nang wala nila matagamtami. Di ba?
0: Ay, nagbahal manggod ang mga krudo, maundi niyo ma istoryahin niyo.
1: Sa pana, istorya ninyo nga panikabutan yung tabang ang katawhan niya.
0: Abaluman mo nga magmahal ang krudo, nga hindi man niyo tanggalo ng mga excise tax niya.
1: Na.
0: Di ba? Sa 2026, naamba mo yung nabatsyagan? Pangutana na ako na sa inyo mga katropa. Karon mo expect ka tanga natay mabadyakan sa 2027? Nga 2027, 2028 pa daw na nag election.
1: Grabe na po nang kinamatay.
0: Samot na rin, bantayan nato ng 2028 budget. Di ba?
1: Kahilak na taglansangan eh.
0: Kabalo man kita nga nagpait. Siguridad sa pagkaan, huwag yun yung secure.
1: Samot na
0: sa unang pungko pa lang niya katropang Grecia, pag kanina nag-head sa Department of Agriculture, kayo dumdum ka.
1: Tiro na.
0: Pero unsa may nabuhat niya? Wala! Pakaulaw!
1: Nga nga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre, di po malayo diha ang atong security sa kuryente, energy na to. Unsaon man pagtabang sa budget nga aron mapunggan ang pagsaka sa sigil kuryente kung walay konkreto nga plano ang atong gobyerno sa pagsulban niini.
0: Sa konkretong plano ibaligya man kanay sa San Miguel na natuwa nga hydro diha. Naday ang unsolicited proposal na. Sus. Nga karon gihina ninyo budget ang binuang na inyo ha.
2: Bullseye!
0: Negatibo kayo katropang Ruben. Nalangan ka ng tanan ako ginayaw-yaw. Ha? Naana may budget before. Nasinatian ba na to?
1: Wala gani. Sabot na rin ni 7.2.
0: Diba? Unsa ang garantiya na mo nga dili maabuso o makawatan sa mga kurakot ang pundo sa gobyerno kung ultimo kutob karon ang House of Representatives wala ginapasa ang kadena bill.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Turod lang, mauto'y paglaom sa katawang Pilipino ba nga makasiguro sila nga ang ilang kwarta mas spend og tarong dili kawaton sa mga buaya. Kay ka ng kadena bill, bugat kay na, dili naman hilabta na. Mas secure, mas transparent ang matagpundo nga ma-implement ko sa project. Pero dili mo masugot ang mga buhaya na katulpang Ruel.
0: Di ba? Ato utang! Hantod asa ang kapasidad sa nasun sa pagbayad sa utang aron lang nga mapunduhan ang 7.2 trillion nga budget. Di ba? Bukat kayong dollar karon, mga utang ta sigaw sa nasun, di ba? Mas mahal ang interest.
1: Tinood na, basig mahitabo sa tuwag, itong parehas lang nasod nga, wala na'y value ilang kwarta, puro na lang papel. Pero wala na'y monetary value ba?
0: Darita, transparency and accountability. Sa suna sa Pangulo, gisaad na niya, wala, presidente ako, hindi ng aking pamilya, presidente ako, hindi ng aking mga kaibigan, presidente ako ng Pilipino.
1: Nga, asa man ang accountability na?
0: Asa man ang accountability, nakasuha na ba si Martin Romualdez?
2: Bullseye!
1: Saan man lang dito?
0: So, kani mga saad ni mo diri para sa infrastruktura, para sa edukasyon, para sa seguridad, sa pagkaon, tulong pinansyal, saad rabot ni?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang tanong ka ng maghimog balaod, mga kumusaad, hindi matuman, kulong.
0: Nga. So, kulong, oy, kulong, oy.
1: Wala ka na kulong, nang klaro ng balaod. Kontrolado man lang lang doon.
0: Ang Senado, ang dango na kayo ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee.
3: Atay!
1: Nag-ingon pa si Tulpo Saban, mag-consensus ko, gusto pa ba ninyong ipadayon na to ng Blue Ribbon? O di na? Ha? Mag-imbestiga ba ito sa blood control? O di na? Hala ba, no? Ikaw, senador ka, ikaw ang isangunan ng ano, mga tao na makasuban nga, ikaw may namuno diya, gitagaan gani kag tahas para pamunuan niya. Ikaw na yung mga tao na kung ipadayon pagdili, binuang, murag klaro kay nga, di mo gustong o kayon ang mga kamatuuran nga malambigit inyong pangalan. Diba, dili ba na siya kabastusan sa katawang Pilipino nga gitawag tang senador pero murag ginapabor sa inyong kaugalingon ang mataglakang ang inyong buhaton. And it's sad to realize mga ingan ang kapakyas ang atong administrasyon Marcos. Nag-ampo lang siguro ng katawang Pilipino. Ano eh? Balayan lang tamog dahom nga na-intervention buhato ng Ginoo para sa to. Okay, bisan pag kurakot ang tao, daan na magkurakot sa una pa. Pero kanilang ba nga, kaya ragyod unta nga panalipdan sa kagamhanan ang iyang kaugalingon, pinaagi sa magipanday balaod. Pero sa umano mo panalipod kung mismo ang muhilabot ang nagapanday o balaod.
0: Kana lang.
1: Ang nagadumala mo yung mag-ulauna nga mangawat.
0: Kana lang. Sa kanta ng tanig, napakasakit, Kuya Eddie. Maragid na tayo. Kainit yung ulo ng budget.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahin natin, ganito, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics, Santon Vitamin C. Sa ngalan, si Duke Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanandang. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
0: Oy, salamat po kayo sa iyong pagpaminaw, mga kagilaan, mga katropa natin, diha. Hindi si katropang Ruel Dumantay, nagayong kaninyog bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa.
2: Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natawag.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungan na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sa

KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Savemore Galumpang at Savemore Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socotecotu.

FM 95.9 X FM Vision X Plus User Atong Paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: mapalit sa mga butika.
1: Ayo.
2: Ay, Suki, palit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
2: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay,
3: exciting!
4: X FM.
5: Radyo X? Kami kini mga maray niyo, mga X, kapiting mga lami, apaka... Ayo, kariyaan ng mga ex nga di na kaayo lami, kanyang upload-upload na. Kami, suwaye mi, kay Ladang nasa. Adla karan mga maring nga Webes, thanks God it's a Webes. Pet sa 13 naman na yung mga karon mga maring, ay maragubal sa mga kaayong panudanan, uwe.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ane na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Anong magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Hey,

0: Morning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakahanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
1: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
0: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
1: Prosekusyon hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
1: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang imbestigasyon ng NBI.
0: Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
1: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
0: Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
1: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
0: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
1: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para ponduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, abang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan. Habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ang tropical storm ng Ka.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaigting din ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa barangay Baclaran, Parañaque City ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal. dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pag-ulan.

0: at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jokno Boulevard. Bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
1: XFM News Nationwide. Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrid III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Igreat ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapo ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at maparatiling malinis sa mga waterways.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanne Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang visa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pangasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Iginiit ni House Prosecutor at Representative Terry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Rido, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa sagutan ng mga abogado. Nakakapag-elicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
1: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po napektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang pagkalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginiit niyang hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
5: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan yun. Ano po yun si Attorney Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas po yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
0: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Higit ni Lacson, kailangang itigil ang itong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ang senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahuluga na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga national road project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
2: SFM News Nationwide.
1: Naisumano ni Batangas First District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: SFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng kanyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa sudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
6: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa siyudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng 3 buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang na-experiensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng More Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay pinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ng paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Dalawang Peking pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumano magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katrupa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
1: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa 4th Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang manguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng ating pag-asa si Tropical Storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
1: Katropang body, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsuno habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pangunahing outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lia kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian De Los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 Kilogram Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating balitang extra, mga katropa, sundalong taga Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang inkwentro sa bulubuduking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya. Personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating pong programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na natanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa, ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs, and of course, dun sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, ay may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health, ha? Paano po makamtan ang ating pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin mabili ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba pong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, by zapper therapy, Therapy at Terahertz Therapy na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3,

0: SE. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhona Vitamin C. Ang katawang po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo na ng atin pong immune system. At yan ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami Doc Ron, hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or saan part yung immune system, ano? So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangkatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka. Ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system, ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Uh-huh. Kasi dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban.
2: Training ground
1: nila. Uh-huh. Ayan. Eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins. Mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, unang-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Doc Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
2: Okay, meron tatlong bahagi, partner, yung yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. Titingnan natin, napaka-complex. As you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. Mm-hmm. It acts as shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha, kasali yan, protective shield yan ng ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan, open area yan. Uh-oh. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So, ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mm-hmm. Mucus, kaya mapapansin ninyo, kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. Mm-hmm. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Mm-hmm. Should be as acidic as possible. Mm-hmm. Kasi doon pinapatay yung mga viruses doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs sa ating loob. Meron ding general patrol, tinatawag natin scavenger cells, tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
1: Response
2: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example, yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame? Mm-hmm. Bakit kailangan niyang uminit? Mm-hmm. Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation. Second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity. Mm-hmm. Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes. Mm-hmm. Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens mm-hmm. para patayin. Kumbaga inililid niya doon mm-hmm. sa ano doon sa tinatawag natin na pag area kung saan papupuksain yung mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong ano, pag merong tinatawag na sugat mm-hmm. kung saang parte, mm-hmm. merong bubukol.
1: Tama
2: bubukol
1: daw,
2: yung ano, yung
1: kulani.
2: Kakaroon ng kulani. Mm-hmm. At yun ay parte ng ano, parte ng pagpupuksa ng mga mm-hmm. mikrobyo kapag ka mayroong infection. Mm-hmm. And also, mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano yung ating tonsil, glands, is part yan ng lymphatic system mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag ka palagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera, eh, kaya naman gawin, ipa-opera, patanggal yung mm-hmm. ano, tonsil glands, uh-oh. Which is part ng protective, kumbaga part ng immune system ng mm-hmm. ating katawan. So, pag tinanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mm-hmm. mga T-cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, parang mm-hmm. target lock dun sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, mm-hmm. na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan at mamarkahan niya yon mm-hmm. at pagmarka niya yon yung ano naman yung mga ibang part ng mm-hmm. Immune cells natin yun yung pupunta agad doon para puksain mm-hmm. yon kasi namarkahan na. Uh-oh. Also memory for the future, ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells mm-hmm. na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yun, yung mga bakterya na yun, mm-hmm. may natitira dun sa mga cells na yun. Uh-oh. Na kapag kababalik na yun, mm-hmm. alam niya na mm-hmm. I am the one dapat na pumuksa nito because mm-hmm. nakita ko nito siya dating nandito na. Uh-oh. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mm-hmm. mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: Kumbaga nga na kailangan ng ano dito, teamwork.
2: Yeah.
1: Oo, kinakailangan yes. ng teamwork ng since malawak yung sangay mm-hmm. ng immune system natin, dapat yung nagkakaisa sila, Doc Ron. Mm-hmm. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung mm-hmm. trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na lagi naririnig, Doc Ron, ano? Mm-hmm. When in terms to our immune system, yung tinatawag na autoimmune disease, uh-huh. kung tawagin, ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas uh-huh. ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano, na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, uh-huh. ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges uh-huh. na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
2: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang mm-hmm. government, ano, mm-hmm. kung saan is its own citizen is killing each other. Mm-hmm. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, mm-hmm. yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune mm-hmm. system natin. Ang klase ng mga immune system mm-hmm. is, yung autoimmune disease, I mean, is mm-hmm. itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints mm-hmm. ng ating katawan. Meron ding tinatawag na low lupus. Oh. Inflammation na it targets joints, mm-hmm. skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mm-hmm. mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course, ito halos lahat ng katawan mo masakit. Mm-hmm. And also, yung humihina yung tinatawag, immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system mm-hmm. sa some other parts nito. Type 1 diabetes, mm-hmm. kung saan is ina-attack ng immune system yung beta cells mm-hmm. ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin. Kasi mm-hmm. doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin-dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, mm-hmm. Yung tinatawag natin Graves' disease. Mm-hmm. Tinawag yung Graves' disease kasi kapag ka hindi talaga grave talaga,
1: talaga ang
2: tatakbuhan. Mm-hmm. Also yung celiac disease, mm-hmm. hindi masyadong common dito sa Southeast Asia but mm-hmm. more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. Mm-hmm. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, mm-hmm. is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan, nung nagkaroon ng genetically modified na wheat o nagkaroon ng celiac disease mm-hmm. o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Mm-hmm. So, yan, sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy mm-hmm. sa ating katawan. Katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, yan is parte din ng problema sa immune system. Uh-huh. Nag-o-overreact. Supposedly, mm-hmm. hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na yung OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag mm-hmm. asthma, pag doon sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon mm-hmm. eczema, allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
1: Uh-oh.
2: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Mm-hmm. Primary na immunodeficiencies, rarely na mga inherited doon sa pagkabata mm-hmm. na mahina talaga ang immune system.
1: Mm-hmm.
2: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad mm-hmm. ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala ng kapangyarihan
1: mm-hmm.
2: or nasi-shutdown ang kanyang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
1: Mm-hmm.
2: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, mm-hmm. also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
1: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness. Napakarami ng problema, Doc Ron,
2: uh-huh.
1: ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algin, nawawala sa wish you.
2: Yes.
1: Yung uh-huh. immune system
2: immune
1: natin.
2: System natin.
1: Yung talino ng immune system natin, how to react uh-huh. dun sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan uh-huh. sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag nila yun ng mga allergens, kung tawagin.
2: Uh-huh.
1: Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas uh-huh. malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa atin pong immune system, atin naman pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon
2: uh-huh.
1: na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. So, mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain?
2: Mm-hmm.
1: Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
2: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely, palagi yung ano yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon, mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods, at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, pag sinabi natin refined sugar, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
1: Ganun katagal.
2: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakakonsume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
1: Eh, napakaunti lang yan.
2: Napakakaunti. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talaga tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies o mga biscuits?
1: Biscuit.
2: Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya, pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice, kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tinatawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
1: tagal,
2: ano.
1: Gumaling.
2: Mahina, gumaling. Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung, ang inflammation sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano, ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa Peyer's patches, yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches, na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano, hindi dapat pumasok sa bloodstream natin, and that

0: kumbaga magiging vulnerable yung system mo, mm-hmm, or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero amen, eh kung araw-araw, mm-hmm, ganun ang mangyayari, Doc Ron. Sabihin na nga lang natin kahit 30 minutes lang,
1: yes,
0: na open yung ano mo, open yung katawan mo, mm-hmm, at sa mga ano, mga pathogens, mm-hmm, bacteria or viral infections, napaka-delikado na nun.
1: Yes.
0: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Mm-hmm. Kung wala kang nakakasalamuhan ng mga tao.
1: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, mm-hmm, merong tinatawag na ano, no, merong tagasalo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so yung ano, yung white blood cells natin, mm-hmm, na siya shutdown, merong pa rin parte na tagasalo. Mm-hmm. Salo. Pero kapag kapalaging vulnerable yung katawan, para lang may giyera ba, mm-hmm, tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, mm-hmm, ng palasyo mo, mm-hmm, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo, so you will certainly be defeated. Yes. And this is the reason why sinasabi ko palagi sa mga, mm-hmm, pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, mm-hmm, number one talaga yan, asukal. Oh, asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda, mm-hmm, drinks, nako po, mga ka-wellness,
0: napakatindi ng effect, no?
1: Yes, lalong-lalo na. Meron din ito ugali ng mga ano, mga, mm-hmm, kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga, mm-hmm, sa ating kalusugan.
0: Oo, napakatindi ng epekto niyan, mga ka-wellness, mm-hmm, ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong umino ng mga sugary drinks, uh-huh, ano, tapos palakain pa tayo ng masyadong matamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano, mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders, uh-huh, ano, or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells,
1: yes,
0: it feeds on sugar. Mga, mm-hmm, ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Mm-hmm. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating, mm-hmm, pangangatawan, we feed up those cancer cells, mm-hmm, at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Mm-hmm. Yung dapat sana, yun na yun yung pinapalakas natin. Mm-hmm. Okay, so mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin, mm-hmm, yung sugar sa ating pong pangangatawan, pero i-regulate natin, mm-hmm, yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto, uh-huh, na meron pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed yan.
0: Ultra-processed, uh-huh, sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo.
1: Uh-huh.
0: Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon ubo sa kanyang pangangatawan. Uh-huh. Because of those foods or drinks na, uh-huh, naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, eh punuan na lang natin yung katawan natin, uh-huh, ng mga nutritious, uh-huh, na mga sources na mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein, ha?
1: Uh-huh.
0: Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures, uh-huh, at saka yung mga signaling protein, uh-huh, sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Uh-huh. Pero regulate lang din talaga kasi, uh-huh, meron mga
1: mass produce na mga ano, mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken,
0: mm-hmm,
1: as we have discussed kahapon yung ano, yung antibiotic, uh-huh, resistance, ano, ay objectionable, uh-huh, pero yung ano, yung native na manok, walang, uh-huh, problema, pwede, yeah, po kayo makakain native na manok,
0: uh-huh,
1: yung baka pag dito, pag galing sa Batangas yan, uh-huh, hindi pa naman feeds pinapakain, uh-huh,
0: yan,
1: pero pagka imported na mga baka, uh-huh, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan pong iwasan po ninyo, uh-huh, pero sa baboy kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga,
0: hindi
1: kasi pagkain, oo, para sa atin yung karne ng baboy.
0: Gusto nyo na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan, mm-hmm, ay plant-based protein,
1: yes,
0: mga kababayan. Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds,
1: mm-hmm,
0: yung soy products,
1: yes,
0: mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Mm-hmm. Ano? Since yan yung barrier,
1: uh-huh,
0: ng ating pong pangangatawan. So kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan yung unang sasangga,
1: uh-huh,
0: doon sa pag-atake ng mga kalaban.

0: sa ating pangangatawan. So kung matibay na yun, eh hindi hirap yung mga sundalo na katawan mo to defend ating pong pangangatawan, ha? And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc. Ayan, nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes, at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since sa magkita din kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng ating pong immune system is ang ating gastrointestinal tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kababayan. At tanong Doc Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
1: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients ang meron. Hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon, ano, na discuss natin about dun sa ano, about dun sa panahon ng COVID o pandemic time, na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng ano, ng mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles, health magazines.
0: Naalala ko nung pandemic, ubusan yung mga VCO.
1: VCO. Kasi talaga namang ano, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses. And that is the reason why naging parte siya ng ano, ng ating premium D3, simply because it was proven by many, no. Though it was may nakalagay talaga diyan na hindi ano, approved therapeutic claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or ng ating premium D3. Ang ano kasi natin is itong ano, itong monolaurin. Itong monolaurin, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have ano, discussed kahapon na kung saan yung ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa. And ito as it puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din, baga na merong built-in na pang ano, pang pangsalo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Liban diyan, inflammation. Ang inflammation, isa sa kalaban ng ano, ng ating ano, ng ating immune system. Well, parte yan ng ano, ng defense yung inflammation, pero pagka palagi siya, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided yung focus ng ating immune system. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
0: hindi watak-watak.
1: Hindi watak-watak. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapatas ng inflammation, oxidative stress sa ating katawan. Also cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung ano, yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano, ng mga bacteria sa katawan natin. is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan nang kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses, dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, meron kang vitamin C, meron kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects our cells from mga foreign invaders. So taking this is a great investment. Ay kasi naman na halimbawa pagka tinrangkaso lagnat natin, pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. You will become more productive. Iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo. Effectively. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want to, sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa mga apo ninyo? Maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo. And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
2: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
1: Yes.
2: Meron nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag niyo kalimutan yung Santon vitamin C natin. Kasi ang vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po pag-inom ng ating ultimate trio sa mga gusto makasubok niyan. Puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: This is the secret of health.
2: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha, we hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan. Ay huwag kayong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
7: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madaanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan ko ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold at Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ko ulit ako dito sa Yestel para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold, tsaka yung Centrum Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa atin. Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold. Sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
3: The secret of health. Pagkape, dapat Zaltron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaltron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Zaltron Plus Coffee Mix.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Zanthon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Zanthon Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Zanthon Plus Herbal Oil.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sa

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa, The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya, Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction
1: Doon
0: sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nagsasuffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan nyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mabili kasi, maraming bumibili kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, yan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, doon kayo sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, doon kayo bumili. Kasi with discounts po dyan, mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay rin sa atin ng Santona Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Ano? Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda huwag munang kumain. O, ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics.
0: Yes, so.
1: Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna.
0: Oh,
1: kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano, lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products. Iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile.
0: Yes, so.
1: Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, tatlong beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niya.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan, yung iba kasi doc nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Kabaliktad, nagkaka-switch.
0: Oo, nagka-switch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang bumababa yung HDL. So mm-hmm. yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize
1: mm-hmm.
0: yung level ng HDL mo at ng iyong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne,
1: mm-hmm.
0: Mga mataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang mm-hmm. kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakapag-ano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya, ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Dok. Another inquiry, Dok. 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong itake. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas. Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba, pero very rare yun ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda, kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function, isa sa pinakamaganda na vitamins or mm-hmm. supplements na dyan, premium D3.
0: Mm-hmm.
1: At sa kasabahan ninyo nung, ano, nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually, yung tatlo mismo, kasi mm-hmm. yung ano, yung spirulina at saka moringa or malunggay mm-hmm. na ingredients doon, yung extract noon, is nagpapataas ng ano ng tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone mm-hmm. sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function mm-hmm. yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also mm-hmm. din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin mm-hmm. is dependent doon sa ano sa fats
0: mm-hmm.
1: na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you wanna take if you want to ano matarget mo 'yon mm-hmm. hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas mm-hmm. kapag meron kasi sa edad po niyo 74 years old but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement
0: mm-hmm.
1: also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. 1 tig-iisa 3 beses sa isang araw.
0: Mm-hmm. Yun. Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: madudulas.
0: Madudulas na
1: tagabang. Yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Uh-huh. Yan.
1: Salugbati. Tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na yung takway.
0: Takway.
1: Takway. Tapos talbos ng gabi.
0: Uh-huh.
1: Yan po yung mga pagkain na nagpapaganda sa mm-hmm. sa hormonal function.
0: Ang gusto nyo ano, natural aphrodisiac din mm-hmm. mga ka-wellness ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac. Yeah. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: na mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag mm-hmm. nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan mm-hmm. daw ng malunggay ng gabi, sigurado mm-hmm. yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw.
0: No.
1: So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. Mm-hmm.
0: Malunggay.
1: And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan mm-hmm. Yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Mm-hmm. Yun.
1: Isa yun. So, and also yung mga vitamin A and vitamin E.
0: Mm-hmm.
1: Kaya Malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng malunggay. Ay napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyong performance. So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pasyag ka po muna, mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, tatay. Mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Para sa, Doc? Anong maipapayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then, after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath. Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, isa, ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santong Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3, Santong Plus Gold, mas maganda po sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santong Gold, tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system. Make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa kalam po nating butihin na CEO, Doc Remilito, at sa kalam po ni Doc Algie Bakla, isa sa atin pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.

0: School, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka natin si Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahingsog ito ang panglawas mga babe. Packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe. Malabanan ang fatigue and ma-boost ang natural energy. Ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan natong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig marape ka!

0: Yes, di ba? I-give up naman ka, di ba? Sakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pagkatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Boris!
0: Uy, yan, karon!

is a song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. O niya, sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin nyo atong X-rated drama.

0: Yes, pangako by Regine Velasquez. Gipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba yun o matuman bagid ka nga mga saan. Wala magid tayo mahimuan ako, ilaron ragid ta. Mayang hapon ka ninyo diha mga babe. Atong oras alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako diha nga ganina pa. Nagpaabot sa to ang programa karong hapon na. Sa mga babe na ako nga intawon, nag-LL na karon. Nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko anong ato ang effects mga babe. Oy, kay ka nang murag nibating kaanyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man dyan pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome sa babes. Ito ang programa karong hapon na. Of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media. Hantod, alas stress sa hapon. Kumusta man ka diha? Kumusta man imuhang kahaponon, babe? Kuma na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to, alidribi kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako, marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpa-bebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpa-hungit. Pero ang uban kay lahi po nang ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha ha nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in town pag-amping. Saon na lang jud kung magkasakit ka, wala mag-atiman sa imuha. Kay si Babe Sabrina, busy biya sa trabaho, no? Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na itong aganina pa naka-tune in maayong hapon sa inyong tanan, asa man mo naka-plaster karo, nagpaminaw diri sa XFM, sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito all the way from XFM 101.7 Canlaon, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw, o sa XFM Tacloban nga naka-tune in pod karon. Mga babe na to from Nganaminaw diri sa XFM San France, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimano ako di sa XFM 99.5 Jansan, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe ko da nga namati subong mayad nga hapon sa inyong nga tanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tago. Og of course, sa mga pinalangga na akong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Panik kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan, duol sa dughan. Unsa day na aday ana babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shout out, inyo mga request diha babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. So, ayaw kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita ta ninyo live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina, o ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaala ninyo babe, kay aron makaingon jud mo. Grabe yun. Sa mga babe na ito diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy mga babe, sa mga ano na ito diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniod to karon, sometimes sa ba no, ito ang lawas kay, kung ano raba na, mubawi raba na sa ato. So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi naga diet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas maigid babe, suportado to ang lawas or healthy to ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinom dun sa inyo, health is wealth. No? So ayo kalimot kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today kay daghan kag gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha, to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no? Kanang wala na isakto nga decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang ni mong kape, babe. Magiging, ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood nga mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nagka-monitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kaila diha, no, sa mga nangutan naghihapon, kinsa man natong kauban karon? Labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ano, nag-react si Katropang Ray Alenton kagahapon. Yeah. Unsa to yung gingon, murag, ano daw ang, kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy? Kasi ba, kasi diba sabi ko, amoy pa lang, ulam na. So, anong ulam yun? Yeah. Ingon ni Katropang Ray kay, ano daw, bulad, grabe naman yan, babe. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon, mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Ito sa mga babe na today, of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Biligin ako madawat na yung kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone cake ko sa kanang manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhoton dragod daw natin ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Babe, ayun na, di na ito maglangan-langan, di na ito naghag-chika, dari i-ready na yung kagalingan diha. Pag-blaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Oh! Babe, ready na ka? I-ready na yung kagalingan kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Nauni ang butoy sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Anumat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

aku setelan. X-Rated.

0: Karong adlaw kanin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang sungatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Osa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman. Siya na ba? Siya na ba imong pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka sa Amy, oy. Ay, nalabuhi, eh. Okay na kailang mahimo ni mong asawa.
2: Pero paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Maglinyo na siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot. Taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo good town. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa ba gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili ito noon. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di ba gani ka makamaong manglabas sa imong karsones? Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa?
2: Lahi naman nun yan, apa. Kunuminyo na ko.
3: Ay, hello mo eh. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May pahimo pa hinon eh, pausap ng atong kusina kay to na kayo. Budgetin na niya ni. Kaya to na kayo na

0: kay may tabo na ako, no? Kun mawa ka na ako.
1: Dili may tabo mawa ko nimo. Tuod kay nakaibaw ka gyud unsa ko ikaw kamahal.
0: Salamat ha. Salamat sa imong love.
1: Salamat sab sa imong love. Amy.
0: Ngano?
1: Magminyo na ta?
0: Ha? Minyo?
1: Oo. Tungod kay gusto na ko nga maiusa na tas kami niyo.
0: Unya nila nato na hiskuti, oy, Rupert.
1: Sige. Unya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawa ni Amy?
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawaan? Bisag kamay lang yun pa.
1: Wag man.
0: Ay, nambot o eh. Di man unta ko nga musulti ni mo Amy. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo nga magmatay.

0: Babe Sabrina, naapektuhan gid ko sa akong nahibaw-an. Wala ko makahibaw konsultihan ba na ako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kuan ka nang... Uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod kalami diha.
2: Wa imi.

0: resort niyan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa yaa.
1: Makalaom ka. Utuman ko sa kong isaadi mo nga. Di rin na po siya sultihan.
0: Mantay pa yaa, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuangi?
0: Ha?
1: Jin, sulti lang ko gusti noon. Ibinuangan lang ko ni mo, no?
0: Ha? O nga nung binuangan man sabti ka, unsa may makuha na ko kung binuangan ta mo. Di sab ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluoy lang ko ni mo, hinungdan nga gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jin.

0: Ikaw ba? Ikaw lang gano'y sakit-sakit sa imundukan.
1: Bay.
0: Kung aka makahibaw kung tinuod ba ni Udili, ang imong nahibawaan. Aro mahumanan ang imong gikagulan diha, sulti sa imi. Pangutan na siya kung unsa ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kay kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha, aw, ikaw rin alkansi. Magsakit ang imong dugan na.
1: Bay diyo.
2: Oh, ngano?
1: Doon na kay gitago nako.
2: Ha? Gitago?
1: Sulti lang kung tinuulay.
2: Unsa ba kanay mong ipanulti, uy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Ngano? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Huwag ko itago ni mo. Okay? Oh. Wow.

0: kusong siya.
1: Muadto ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon. Ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kay ang long distance love affair, di ba? Mga ato lang tapuson ang atong relasyon.
0: Sa ingol na nani ka sa yun?
1: Kung saan pa manin ato? Ganahan ka nga mag-antos tang duha.
0: Tungod ba? Kaya doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tungod kayo nahibawon ako. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing gang na hindi ka sa una. Nga doon na kami kitagoon ako. Huwag mo niya akong ipasabot. Tungod kayo nakahibawan ako nga doon na kayo i-update. Nga muabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa sinugdanan, huwag ko mo to. Pero karun, tinood gyud ang tanan.
1: Oh, nakahibawan naman di ay ka. Ngayon nagpaupoy-upoy masab ka. Oh, tinood ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Inay.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: That was Kahit Kailan by South Border. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas and Mindanao. X-Rated. Mayong hapon sa mga babe na itong aganina paghihapon nga nakasubaybay sa to ang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugay. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa to ang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Abi-abihon ang itong mga bisita karong hapon na mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang po na sa, ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So, part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madri sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sang abi-abihon, mga babe, ha, ito sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin. Mag-abi-abi sa ta. Kay Miss Angel Francisco, ang atang assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
1: Hello, good afternoon.
0: Ayan, ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging,
1: part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes, bigyan ng happiness.
1: Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Oh, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no? Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo. Pero dahil hindi, amin na lang muna ito. Uubusin na lang muna namin ito. But if pwede nilang i-visit, no? Dito sa Davao City, ilang stores na nga tayo,
1: yes,
0: Miss Angel?
1: Ngayon, meron kaming 4 na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
1: So ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila
1: so,
0: anytime.
1: So, yes, of course, visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
1: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onward, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
1: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya sa atin.
1: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
1: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October, parang stay tuned, will be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow, City of Smiles!
1: Yes, we're excited!
0: So parang doon talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Yes. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na pina-shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang. Parang mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog mga ito. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga-KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahalan naman sila, but hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa, ngayon sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin, hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
1: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, piliin niyo na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
1: Yun yung decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag-crispy cream nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Yun talaga yun. Pipiliin natin. And salamat, Miss Angel, sa inyong oras pa at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So, ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
1: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OGs. So, yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang dilag. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po. Lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko niya mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago by Menopause. So, balik ra ko niya mga babe ha. At ang ininyo todod ang atuang tambag para sa tuang X-Rated Drama.

0: 6:41 na sa hapon mga B. Magbalik na sa itong pagbarag-uban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Ah, naano pa ko ka nang na-overwhelm pa ko. As in, very, very overwhelming ka yung mga B. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Ako nga, akong donut dere. Ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha? Sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag dere, mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Nalang sa kanang tulun-tulun lang sa mudi. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no? Nationwide. So, di na ito magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat o ano karon ha. Siguro isa ka-advise. Sige, magdawat ang isa ka-advise and then mag-advise si Babe Zabrina. Kaya medyo short ang ato ang time karon. Hello, babe. Maayong hapon. Hello, babe. May hapon. Ala, oh, wala siya naga. Hello, babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan, maklarong ta. Maayong hapon, babe. Pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinabtanay. Okay, babe. Unsa tong pangalan? Nag-asa ka naminaw karon? Hello, babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol? Oo, sa Carmen Bohol. Tama ba, babe? Unsa yung atong pangalan?
2: Si Sheila Ambrose. Ano si Jira na Anita?
0: Ay, oo. Na busy na siya. Na-share ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra, babe? Mogi na akong mga ganahan. Sa tanang atik, mojo da akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imo hang i-advise sa tuang letter sender karon si Robert.
2: Karon po ko sa pamilya
0: ko. Nabisi si babe. Pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala.
0: Bali si Robert Manggod, na siya'y katong love kayo ni ayang uyab si Amy. Kini si Amy, kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhato ni Robert, babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gid ani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: ang akong tingog. Oh, ambot na lang gidaw sa kandi. Ambot na lang gidaw ni babe. Oh, sige babe, mag-greet na lang ka babe ha. Kaya medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet di ha. Imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko nila ni mama nga kasasawa nga mandingding. Sa akong gaga nga si J.D. Gamo.
0: Mm-hmm.
2: Huwag sa mga sagarit.
0: Mm-hmm. Nawala-wala, good siya. Ayan, babe, medyo putol-putol dyan ka, babe. Ano mo? Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, kabalo ko nga dala kulba gid na babe, pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyo dun ako na babe para dili ka makulbaan. Ah, nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyo ron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pagmuin ko, mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat! Amping diha, kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup! Ah, wala. Dili, giday siya. Dili siya mua-a. Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag, ha? O, medyo pigado, gina to ang time, mga babe. Pero dili siya mua-mua, chup-chup, a-a. Ngano ka basig makusian siyang asawa? Basig na ara sa kilid ang asawa, nagtiun og kutsilyo, pathay talaga. Muna ang anag yun siya, dili, dyo po ana, babe, na pasailuan lang yung ko. Bitaw mga babe, atong oras alas 2:46 hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po natog chance no since they visit Davao all the way from Manila. So tagaan natin sila ng chance. Grabe naman Tagalog Bisaya nagsagol naman na oy. So, gitagaan natin sila chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, darita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dari sa tuwang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba nimo? Or unsa ba na na kanang gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo. Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi taw, sometimes all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisag unsa ni magpugos babe na naman tuy uyan. Iyan naman kang gignan nga balikan gani niya sa Cebu. So pasabot gipili na to niya iyahang uyab lain. Kontinuod nga naa na siya'y laing gihigugma og siya mismo babe ang niangkon nga inyuhang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga pagpamugos na na nga magpabilin siya. Ang tinuod manggod nga love usahay mao ang kanabitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga. Dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. Nga nung luiban mang yud. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa ang magid nimo na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. So, kung sa sinugdanan pa lang, doon na nailaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang nimong iyang desisyon and protect your heart. Kay wala magitay mahimo, ana. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdali pod no sa pagpangita og lain aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limos sa gugma, babe. Hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot, ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuto na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagang salamat babe Robert sa imuhang pagpaabot sa imuhang swatampo diri sa tuang programang X-Rated. Atong oras mga babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong kaning oras. But here's kaning advice. Gikan kay Dok-Dok, Robert, dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! Pinagtagpo, pero di tinadhana. Kung kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kaya kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago og laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na gitahigong oras. Bisa kung saan ako maninak. Og inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilaha mga greetings na sa tuang Facebook Live. Atos aning basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kaya para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili ba ko ganahan nga makasakit kog laing tao. So dawaton na lang na ako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook Live gan. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, morgimingaw naman puntaan ni Babe. Ay, Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, og mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Naghanag miyembro sa promo. Oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasuga ko at bisag nagluhod. Oh! Regards ko, excuse me, Krina. Oh, ang saan mag-in na ito ni Uncle Toti kay naaparamantaman din rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa Maytagum City. Edmil, sani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imuha diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. And Babe Joven Abila, maayong hapon ka ni mo. Kay Humble, ganaminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping ka nuna, kaya wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayo mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga, kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabi sa alas 6, oy simbakels, no, ant alauna e media, hantod, alas 3 sa hapon mga babe, of course sa programang X-Rated gihapon, at ang inyo ang ato ang drama na pudugma, suwatampo, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa ato ang programa karon, sa mga babe na ito nga nagpaabot sa mga mensahe, greeting, shout out, og sa ilahang mga advices. Ingon man sa mga baby. 95.9
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarong labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next. Slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Tekutu.
7: XFM Zanthong Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Zanthong Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Zanthong Vitamin C.
7: Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Zanthong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na muinom aning Zanthong Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Zanthong Plus Gold.
3: Zanthong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Salton, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kay sa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
8: Exciting!
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting?
1: XFM.

0: the throwback. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kako, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomandar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, labati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Mission Next, dagana ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
12: Exciting!
0: Santon Plus Gold.
13: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat plus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Uy, Maji. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting. XFM.
2: Exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee
6: Mix. Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
3: Santon Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
8: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na ha?
11: Ha? Gano'n man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ukupat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
6: Uy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nanuman?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: XFM Jensen. XFM.

0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikda na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayog yun, epektibo yun kayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.

0: na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan di mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: Pa-plare sana!
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil-

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Minyuay, ang lalaki ngantos lalaki. Babay ngantos babay. Adunay mga panagbangi. Pagpangawat, pagpanglugos, adisyon o korupsyon. Bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na gingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuwi,

Ayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa mag-padayo na usab. Dini sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan nga mga naga-hook up ni ini diha sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi ikaninyong tanan din ha, mga katrupa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O sa ato ang CEO, ako nagatimbaya o nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy, o sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha, usab ma'am. O manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir.

o sa atoang station manager Arnel Cortez, ilabi na usab sa atoang master control Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha, sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katauhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya diay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayng ubos nga lagad, Brother Bungkak Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag broadcast dinhi sa to ang istasyon sa XFM 107.1. Ang mga kaigsuunan din ha sa dinhi sa Tagum nga nagapaminaw o nagasubaybay, mga kaigsuunan usab, maayong gabi kaninyong tanan dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan. Akong gi timbaya ang Autida family o mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din hi nga naga panginabuhi sa Tagum City. Atong mga kaigsuunan si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Lumando, o sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader dinha sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay uban sa iyahang pamilya, o sa usab sa mga tagapulot family dinhi sa Tagum City, o Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Uban sa mga kabataan, panginaot ko nga naakamu sa pagsikay-sikay, maayong panglawas, maayong pangunahuna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa ato ang doktor, si Brother, si Brother, ato ang doktor dinhi, si Brother Dumagit, uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis, o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Uban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no, sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent Dumagit, sa mga kabataan, no, dinhi sa Tagum. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Mawab, Osaris family, Leonis family, Escalera family, no, dili ta mo maisa-isa tungod kay limitado ang ato ang mga panahon. Dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Mga kaisuunan usab o kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin o Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan nato sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang, og
sa nabunturan usab mga bungkag family, maayong gabi ka ninyong tanan dinas sa kong mga igsoon, sa kong mga parinti. Manginaot ko nga kamo usab anaas maayong panglawas ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sara niya family sa Compostela, maayong gabi ka nimo din ha, Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw anaas maayong panglawas usab o sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa mati, Sister Jima, Outida family, uban sa mga kabataan, o Sister Brother Eli Nudalo, yung manusab si Brother Fred Tapad, ito ang madasigon din ha sa mati, no, mga kaigsuunan nga naa usab din ha sa Maputi, si Brother Sunny Ilugon, yung manusab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Brother Tuto, uban sa imuhang pamilya, atong gipanghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no, nga magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalaga din ha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors, no, sa Digos, Brother Samuel Salbania, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo din sa mission, Brother Junar Dicunar, pastor nato din sa Bukidnon, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon, o sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verdi, no, ito ang kaigsuunan din sa Digos, Brother Lito Magton usab din sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin din sa mga kaigsuunan nato din sa Damilag, o sa ato ang kaigsuunan usab din sa Santa Maria, Brother Juniper Rosales, maayong gabi kanimo din na. O kana lang, manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka na to.

Salamat sa pinasahing awit. So, dawato na to si Jesus. Samtang na doon na pa'y panahon. Ako di ang idugang ang pagpanimbaya sa itong mga kaigsunan nga nag-subaybay usab sa itong programa. Sister Luta, Sugid Estrada, mayang gabi kanimo din na. Sister, o si Brother Solomon Dumagit. Ang ato ang karaan nga magbubuhat usab, no, Pastor. Mayong gabi kanimo din na, Kuya. O sa imuhang pamilya usab, ang Diyos magapanalangin usab kaninyo. Sister Sira Madraso de Benegracia, mayong gabi ang Diyos magapanalangin usab kanimo. O mga uban, magaproteksyon kaninyo. Labi na sa mga kabataan, dayo ka mo sa mga katalagman. Sister Eden Joy, bless usab ang Ginoo usab kanimo, ban sa imuhang mga kabataan, sa kong mahal sa kinabuhi. Sa Sister Siasya, no, diya sa laing nasod ang Ginoo magapanalangin o sa uban ako ng mga bayaw din ha, nga din ha, sa Oman, i-bless mo o proteksyonan usab kamong tanan, sa tanan yung mga kahigalaan usab ang Diyos magapanalangin. O sa dili pata maga bulag-bulag, mag-ampo kita. Dalay gun o mahigugma ang Diyos, ana ikaw sa mga langit. Nagpangamuyo, pasalamat kami kanimo diya sa trono sa imuang grasya. Na ikaw mag-uban sa programa sa tingog sa reformasyon. Na kini mahimong panalangin sa kadaghanan o sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay niini ng programa. Mahimo kini nga magmabungahon alang sa imuhang atubangan o mahimo nga mahimuot ikaw o Diyos sa imuhang panahon nga gihatag ka namo. Mahimo nga mapanalanginan kini og daghan ng mga katauhan na makaambit unya sa imuhang saad nga kaluwasan. Sa dili pa ikaw magapadayag, makahimo usab sila sa pag bago sa ilang mga ginabuhi, pinagi niini. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin o magahatag o dugang kalambuan ini nga programa o sa tanan ng mga katauhan na nagasubaybay sa tibuok sa naong sayuta, mga kaigsuunan din sa reformasyon. Maginaot ko nga magmalambuon o magmauswagon kita sa pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Kumaukini ang talamdan na basihan sa ito ang kaluwasan. Pasailoa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo. Lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus.

mayo sa kalimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tiyo sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon blana sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulog sa Ginoo.

0: FM.
1: Exciting! Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Excel by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kumarog tambal. Moto, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: X FM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Tilapia! Tilapia mo diha!
7: Uy, miss!
6: Kuya, tilapia?
7: Tilapia?
6: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
8: Kuya, daddy!
6: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
7: Tilapia! Mga nang nitilap ko!
6: Bastos juga!
9: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Nangitakaba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extend by 33 years taga Marco Day. Kaya akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
7: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
6: Ah, uyab raman na.
8: Mm?
6: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
7: Ha? Ang siya Tiramid 500?
6: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
9: It's a ding! 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
9: It's a ding!

0: Coffee ba ang imong ipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero walay epekto. Sukad lang gi-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dexter by 33 anyos, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Saan? Under the saya man daw kayo ngang sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Oh! Ay, yan naman.
9: Isaw ko mag-unyang ang mamalansya.
8: Ah.
9: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
4: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako radyo isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako radyo yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!

kita ada mun sakit kesa mana huna ono kanang Ako nalang kuan, ako nalang masakitan para sa

0: Inyuhan. Sigayo. Sakit ka sa katandaan. Bitaw, oy. Joke ra to, ha. Ginasungog-sungog ta mo. Maayong gabi po. Sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban. Ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Always ang anak sa liking kawayan, Cinderella po. Hang 3:11 karong gabi una, kauban ninyo diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo ang atong kaanyag. Ngi. Sa itong mga official Facebook pages, palihog ko i-search, palihog ko pa-follow, pa-like o pa-share po. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita makita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kung unsa man imong gikalingawan karong gabi una, I hope nga maging successful ka. I hope kanay mong kalingaw ka. Masulod na unta na. Badugaya na masulod, uy. Masa pong kalaki ni mo nga nung gatahi-tahi mang kagabi na. Yun sa ang pagsulod anang sinulid sa dagom. Nahina po si mong ginauna-una, uy. Gakalingaw daw siya panahi. Ako yawa, good po ana. Uy, gabi na mang kanda. Kung anong manahi pa man, mo pwede na masulod sa bangag ang kuan kanang sinulid. Muna. Pwede man ugma na lang na siguro no bago ka mato si mong trabahuan. Ugma na lang na tahi ah. Anyway, karong gabi una bi, maghisgot kita sa mga butang na dapat dili nagiginahisgutan. O syempre nga to ang programa, gihatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Pampalig-on po sa imuhang kagabhion. Ilabi na kung sige ka na lang ugduka. O nag-duty ka pero sigag panguy ab. Kadugayan ana. O nag-duty ka pero nakatulog ka sa bangko. No, dili na pwede bi kay basin pagbata nimo gipangkawat na ang imong gibantayan diha. Dili pwede nga magsikag duka-duka sa kagabhion. Ang imong buhaton simple lang kayo bi. Kung need nimo mo inom og kape nga isog kay nga kape nga kailangan kanang kailangan jud nga makamata gid gali ka. Nako bi, simple lang, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. No? Sa tinuod lang, isog kayo na siya ang kape. Nga nang pagbuinom nga niga, kahit busiga, gini mong mata, baka nang rar. Ano yun na? Oh? Siga, gini kayo mong mata. Pero be healthy siya nga pagkaisog. Tungod kay aside sa nagkape na ka, natambal ang pagkikasi mong mga balatian. And the time na padulong na ka matulog, dili siya nagka-cause of insomnia. No? Nindot kayo siya ang kape, para sa imuha. Bagay, good kayo niya para sa imuha. Muna ang adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ka nga magpalit sa South Star Drug or di kaya sa The Generics Pharmacy or sa Generica Nationwide kaya available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah. I knew it, baby. Ang ating Sir BB question karong gabi una, hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Unsa daw ang mga signs nga anaanak ka sa tamang tawo? Kapag ka po hindi ka na nagsiselos, ay aba matindi. Huh? Kapag ka daw dili na ka nagsiselos sa imuhang partner, wala na ka ga-overthink sa iya, nana daw ka sa tamang tawo. Isa po daw sa mga ilhanan, kapag ka daw nga matulog daw ka nga, peaceful daw ka, ayaw nga, mabalanin mo nga naglaag-laag ang imuhang partner, pero peaceful gihapon ang imuhang tulog, di daw ka mag, kanang wala gid daw gani ka gahuna-hunang aba, signaan nila yung babae, aba, signaan nila yung lalaki, ako ang partner. Pag-ingon na anak daw, nana ka sa saktong tawo. Ikatulo. Kapag ka daw na, kanagong sa tawag ana oy kanang ang imuhang mga partner kay pangag nana daw ka ana sa saktong tawo. Ingon sila ang true love nas pangag. Pangita gid mong pangag ha kay true love gid na the beast taas kamot sa mga pangag. Ngano man, madlong doon na sila mabiyak sa imo kay ikaw ramang gidaw ang makadawat sa ila ha, maskin pa doon for sale na ilang mga marpil. Di ba, Bibi Jow? Di ba, na nakasasaktong tao, no? Kaya ang imuhang na partner pangagman. Ay, bali! Bali-bali di ay. Pero na naka, Bibi Jow, na ba kasasaktong tao? Na ba sa tamang tao? Or taong naitama? Pili lang. Asan ka masaya? Sa tamang tao o sa taong may tama? Ay, naku! O, inyong mga reaction ha, pwede mo ka mag-text sa 0945-443-5869. Atong balikon ha, 0945-443-5869. Taong taas o tama. At least love ka. Oh, diba? Mayang gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan all the way from Bugaon, Lantapan. Thank you! Thank you kayo si Monski and Nyon Queer po all the way from Cebu. May gabi idiha ang senyales nga naa ikaw. Ati manon mabalaka og malayo mo sa usag-usa. Maningkamot sa kaugmaon, di ka pasagdan og biyaan. Oh, very well said. Kapag ingon ana, nanadyod ka sa tamang tao. Kung makakita mong tao nga naa sa, pangutana pag kaswerte ninyo kung matagpuan kay walay hunong inyong gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. O, unsay title anang ito karni mo, ma'am. Alimot ako. Hi kay Alan Arellano, all the way from Katigbian, Bohol. Thank you! Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi, Mami. Thank you. Always gini siya nga nakatune in sa tuwang programa. O, diba? Layo na ganit kayo si Mami. Nanagayin siya sa Hong Kong, pero nakatune in gihapon siya. Mulungulong kaya konti. Sakit. Nabunog mago, diba? Request kong salawahan by Night Luminda. Sige, try na to, ha? Si Ma'am Charlene. Thank you! May gabi, Ma'am. Oy, Ma'am Anne, aba po. May gabi po all the way from Singapore. Thank you! May gabi daw, everyone. Speaking of Ma'am Anne, aba po, no? Sa mga katropa na to nga naakaroon sa Singapore, naa sa Hong Kong, mag-amping-amping yun permanently. O, ayaw kalimot na unahon yun ang kaugalingon. Ayaw kayo pagpa-overwork diha kay luwi kay kalayo. Baya kayo ka mag-inaun sa kanhaa kay layo kayo mong pamilya diri. Pero bitaw, unsa daw mga signs nga anaa ka na daw sa tamang tao? Ilhanan yun ako, binganan ako sa tamang tao, Char. Ilhanan ako, ha? Dili. Ang pinaka number one daw na ilhanan pag nana ka sa tamang tao is yun nga daw, nana daw kay peace of mind, kaya nandiyan na daw kabation og selos na every time na, limbawa man, nanghin daw siya nga, naanghan, na ako'y lakaw, baby loves, na ako'y lakaw, na ako'y ka ng tagbuon kadali, wala na, di gud ako mag-overthink, ang sabihin ka, tagbuon ni mo, kinsa man na, babae na? Wala gid daw kay mga ingon ana nga mga panghuna-huna. Tapos pag muhangyo daw siya nga, pwede mag-basketball? So may pagduha-duha, subtang yung dadayon ni mo, kaya na naman kay peace of mind, kay kabalo na ka nga na nakasatamang tao. Pero unsa pa mga aside from that, unsa pa may mga ilhanan, nga na naging kasasaktong tao, baby, o nakit-anagin ni mo ang the one. Usually daw, ang tao daw nga dili tama, aw? Tama bang term? Ang tao daw na dili tama para sa imuha is daghan na daw na siya ganang mapansin sa imuha mga flaws. Like, gusto mo na imong buhok? Uy, wala mo na mao. Gusto mo na imong naong? Uy, wala naman na mao. Yun na, anak. Kaya ang makita niya sa imuha is puro lang pagpamintas. Magsiging na siyang panghinaway sa imuha. Uy, ngun, anak daw. Meaning to say, he is trying to live sa imuha, oh, na nagdagpuyo siya sa imuang kasing-kasing, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing, very unfair. Ha? Unfair kay ka. Grabe na gid kayo. Hi, Ate Mikay! Si Ate Mikayla Almavis Romero. Thank you so much, Ate Mikay. All the way from Hong Kong as well. O sa mga kaubanan din haakaroon, mga katropa na to. Mayang gabi ipo, Junlin Runs. Thank you! Mani, uy. May gabi, diha. Thank you, kaayo, ha. I-share po ninyo tong live, o. Oh. I-share ninyo, ha. Ano si Kuya Joven Jimenez? Ako, kahibulog gid ko nga na ako sa maayong asawa. Kaya dili mangita na ako kung mula ag ko. Pero ipa-live man sad niya akong FB account. kanat lang. No? Okay naman ang inunan ako yung Juven, kanang bitaw ka lang, ang mga asawa manggol, kabalo mo nga nana mo sa mga saktong asawa, eh, dili na gina siya mangita, dili na siya mag-require sa inyo nga dapat pag abuti mo, mag-text ka sa ko, ha? Kay, di ko gusto nga mabalaka ka, oh, dapat live dritsu. Or video call. Video call ta, ha? Dapat pag abuti mo dito, dapat nagbiyahe pa lang ka, dapat naka-video call ta. Ang saan pag-video call nga nag-drive motor, pagpalit o ka ng sangitanan sa mong cellphone, dili pwede nga magrason-rason ka kay malain mi ana. No? Mabalan po din mo nga nanak sa saktong tao kay pag abot sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginachismis. Ikaw ang iyang ginalibak. Di seryoso, nanak sa saktong tao, kung madungog din mo sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginapraise per me. No? Ay... mabalaan daw ni mo nga nanak ka sa saktong tao kay oh, gamayng gamayng bikil awayon daw ka ana kay gasilus. Wala man yung pagsalig ng inyong anak. Kana mga selos-selos, B. Oh, wala na yung pagsalig. Muna, masabtan din niyo ang inyong mga partner kung gaselos-selos na sa inyo, ha. Masabtan ang inyo, labi na kung namin mga history of cheating. Sabtan din ninyo nga nung inyong anak yung mga partner because kayo din naman ang gumawa niyan. Ha? Kayo din... Sino yan? O sino? Bana din na ni mo? O mo kung kayo na, ana? Kita mo ito? Kaya naman yung anang ang mga eksena mo, obi na ang dahilan usahay. O nga, mabuang na ng imong partner din ha, pag overthink niya, imo lang gi-prove na tama gidayahang mga intuition sa imo. Balaan ko sa insaktong asawa ako pagka sweldo ang sahod ni ihatag sa ako. Ay, correct. Correct. Correct, Jude, Ate Mikoy. Mabalaan mo, ha? Mabalaan nyo nga nasa saktong tao na mo hindi ka na magsingil sa sweldo niya. Automatic magsabi na yan siya nga andun sa pitaka ko, kuhanin mo na lang. Hindi yan siya magsabi na binlan mo ako. Hindi yan magsabi. Ibibigay niya na yan lahat sa'yo. Ganun. Ah, yahayan. Ay, sa inyong mga reaction ha, 0945-443-5869. Pero sa mga mag-asawa, bito ko rin may gabi sa inyong tanan ha. I hope na okay pa ta din ha. I hope nga wala na nag-shaky ng inyong mga relasyon. I hope nga wala na nag-away-away. Pero kung mag-away-away gani, B, kinahanglan dyan open communication, dyan hisgutan dyan ang mga dahilan ng anong ga-away-away mo. Kasing di ay ang mga rason lang anong galalis mo because kulang na sa satisfaction sa matag-usa, nakakita'y solusyon, ana, ang atong Turbo Men Enhancer. Kinato ang Turbo Men Enhancer na kung ninut ka ini siya, baby, kay pwede ni siya both sa mga babae o sa mga lalaki, maghatag kini siya og saktong kusog, dugang kusog, o pariharamang gidna, dugang kusog, saktong kusog, tapos pampagana pagyud sa labing-labing. Mao lang sa inyong mga problema din ha sa imong mag-asawa o sa imong partner din ha ang din ang magpakuhit kay gikapoy per me, i-extend nato ang iyahang enerhiya. Simple lang, pagpalit lang sa tuang tag 85 pesos per capsule na Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan ta, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gumita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
3: Istorya eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tika Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas as ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Deepika Nationwide.
1: Dong, tapi lainnya nggak solidah.
2: Uy, Tay,

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Video kita? Hindi, bring mo. Okay, wala man tayo kung ay. Okay, sweldo ay. Libre mo di hapa ang bijoki, be. Nya ka namang libre. Put mo huwag ka ng kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Welcome, Gapon. Sa ito ang program, ang putahe sa gabi inyong madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao. Main gabi po kang Gian Alsola. Watching now here in Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
2: Thank you!
1: Kasi dapat yung Pangantukan. Ahan ni Agion. Ang Pangantukan, ahan ni Agion sa Lantapos la. Buot. Buot-buot ni Cinderella ay. Sa Maramag. Sorry na, di mo mag-sweet too. May gabi iliha sa inyo ha. Sa mga taga Maramag, sa mga taga Pangantukan, may gabi po. Alang na ko ang labing timan-an or ilhanan nga naanak ka sa saktong tao o binuhat, mao ang contentment. Malinaw na inyong panag-uban, maski og dunay ginagmay nga dili pagsinabtanay. Bahala og dili perpekto ang komunikasyon, basta open lang ang matag-usa nga maminaw. Maminaw usa, una mo tubag. O, di ba? Namingon ana, o. Tama gid na siya. Kontento na ka kung unsay naa sa imuha. Kontento na ka kung unsay gihatag si mua sa Ginoo. That's what we call nanakasasaktong tao. Manghod na ako, LG na dayo, may gabi.
2: Thank you!
1: May gabi, day, besog kang boss jaw na akay pagkaon diha ron, wa. Manira ni. Ang manini, double B. Maupay ng hagit, maupay magpalibre, sundugon ko na nga style. Ano mo na siya, di ba? Kung, sige lang, good. Walang sila kita magpalibre. Hi kang Manny Ermita, good evening po, watching from Pagadian. New follower kay Guapa ang DJ Agoy. Ikaw ra gigiilad sa kung ko answer sa kung live. Dili na siya legit na guapa. Kuan ra na siya kanang mabot mo bito, guapa ra ko. Wala siya ko yung idea, ay. I'm just so down to earth. Ah, okay sir, naadi ay, oh, wait lang ha, itong basa-basahon nito mga kuan. Pakiplane, asa ni, ako ate, wala pa ko kay murag naanay something niya ate. Ha? Unya ate, og magselos siya, pasakitan man ko niya, masumbagan pa ko, hindi na nagugma. That's obsession. Lahi ang gugma, obsession biha. Ang gugma is na yung mga pagsabot sa usag-usan na ipagmahal. Ang obsession, tungod lang sa iyong sariling interes, tungod lang sa iyong sariling kalipay, andam kanyang pasakitan. Greet lang na ako si Tetcher, si Tetcher. Si Tetcher Ganggang. Oh, sa muka, oy. Ay, kubala ka pa siya, na ID na uniform. Di na maalaan nga Ganggang. May gabi, yung tao na mailhan mo na tapat ni mo, yung taong may takot sa Diyos, sabi daw ni Ray. Pwede malaman ang imong family name. Ayun na, di lagi kita pala apelido. Ay, kabala ka kay lahi, nakakapelido, lahi po apelido. So, pwede ta. Meant to be. Hi, kang Glenn Tumaki ng Poblasyon, Cebu. Music nga, Jaya Medley, ate, pakiplay na. I'll try. I'll do my best. Why, please, diha? Mayang gabi sa pinakagwapa na anak sa Liking Kawayan, Disney Princess Cinderella. May gabi diha sa inyo, ha? Sa pamani, mangayo ko ka-textmate Cinderella B. Wala, no? Mapo na yung problema di ay. Ako po, daganta. Ako lang, kanang mag-announce tag mga numbers ni ah. O, kwan lang kanang paminaw lang yun sa to ang programa kay para makuha gid na ninyo. Oy, B! O, bago ta makalimut sa unahan ha. O, ito ang, adun na day kita ka ng, ano sa tawag ani? Padulat din sa to ang programa, no? Ato na sa i-introduce kay Murag Ubay-Ubay o daku-daku na gid ang jackpot prize ani. Welcome po once again sa to ang putahing egg scrambled egg! Pagkawas sa ugot, anyway. Wala, wala ko kailangan na. Iwan ng bana di ay. Tarot. Tarot. Welcome po once again sa putahing egg scrambled egg. Inyong buhalo lang may simple lang. Inyuhang tagnaan kung unsa ang mga words or sentence ba na ron nga nakasulat sa inyong mga TV screen. Para po sa mga naminaw karon, 34 letters. 34 letters. Tagnainan ninyo kung unsa nakasulat diya sa screen. Kaya pag once imuha na siyang matagaan, automatic 360 pesos po ang nagapaabot sa imuha. Siyempre, ang 360 pesos hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ng isgutan pang international na brand, dili ka ilaron o gusto ni mga maabot ka sa imong destinasyon. El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Malaybalay na akit ay branches at bank sa Polymedic, ang isa sa at bank sa Malaybalay City Hall kung gitawag na Shell Kasisang. Sa ako, di mo mangutana ang iyang family name kay Rella. Nakay point besh. No? Tama, Jude. Please, para mahuman na kong hilak ate. Tapos, sige, dahin ni. Kasi ni si 6829. Paila sabi kay para makabalo ko. Anong hilak-hilak mang ka din ha? Biyain na. Kamupod do. Kabalo mo nga, dili na para sa inyo ha. Kabalo mo nga, lain na huwag ka ng epekto sa inyo ha. Di pag-iapon nyo biyaan kay mag-antos na gigihapon mo. Nga naman, kugmamang good tea. Char. Gana lang. Musubra po gani ang gugma ni mo sa iya ha. O niya, siway gugma sa imo ha. Ikaw ang alkansi. Anyway, biyatagin ninyo to-to lang ato ang live putahe confession. Di lagi live. Di ito maka-live kayo. Wala sa double B. At ang ininyo niya ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na to ang nagpadala o magpagawa sa iyahang mga hinanakit o mga kasakit. Ang istorya is... Amot unsay naaan ang pineapple juice. Pineapple juice, sige, papalit siya o ganang candy nga is SB. SB daw ang ngalan sa candy. Gisugod daw siya sa iyang banang magpalit o ganang pineapple juice o SB. Sige, ato na siyang tanaw nun niya, ato na siyang basahon nun niya. Kung unsay naaan ang pineapple juice. Og SB. Ato rin mabalan nun niya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Siyempre inyo hagyapang madungog di sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ino ba nang gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version? Yes! Cinderella gihapon! Laster na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay taod-taod. Musulod na po ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi.

0: Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ato ko is kunta.
7: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy. Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanyang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adito.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoa! Ug kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sen?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa

0: Welcome po sa ang programang Putahe Confession. Giyang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga hinanakit, sa imuang mga kasakit, sa imuang mga kaguol. Andam na po kita nga magausan sa inyong mga problema. At some point, wait lang ha. At some point, feeling na ako bungol ko. Wala ba hindi ha? Kinita ang programa gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Bitag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na gina ninyo o matagaan o pagtaga ninyo mga asawa nga sigig pang luod. Kaya wala na mo'y time sa usag-usa. Be reminders lamang po ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyong mi sa mga naminaw, ilabi na sa mga kabataan. Kung naan yung mga ginikanan din ha, strictong patnubay nyo po ang aming kailangan dahil meron po mga eksena dito na baka hindi nyo po magustuhan, di na mo ma-explain sa ilaha mo nang muhang yung admin sa inyo kinasing-kasing, kamuna'y bahala explain sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na gano'ng itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kini niya wa. Has kang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
1: Truga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

pila ka oras yung ko Cinderella nga nangita kong pineapple juice. Kay gisugo ko sa kuang bana. Gisugo pa jud ko niyang magpalit adong candy nga halang nga kung atong itago sa ngalang SP. Isa kapak ang iyang gisugo sa kuang Cinderella tungod kay ginaubo daw siya. Og naa siya'y business trip. 2 days, ayha ko mag-adto sa usa ka mall. Ang ending Cinderella murag ako pa ang naay business trip tungod kay gipangita gid nako ning SB sa tibuok mall, which is dili kay nako makit-an jud. Out of stock as per sa ilaha. Out of stock or usahay sa laing grocery store gid nako makit-an. Nag-request pagkit siya Cinderella nga magpalit ko na ko og unom kalata nga pineapple juice. Kay naglain lagi daw ang iyang paminaw. Pagbalik niya gikan sa trip Cinderella, dito na nagsugod nga naay nalahi sa iyaha. Naay mo gawas nga notification sa iyang messenger, nag-chat iyang office mate. Ug ang ginaingon, next time na sab ha. Maayo na kay ka. Labi na akong naay pineapple juice ug SB nga candy. Gibasa gid na ko Cinderella sa pila ka higayon kay wala gid ko kagets. Pero na remember na ko Cinderella. Ang giingon sa kong barkada sa iyo, ako ah. Na ako'y na-remember about anang candy o pineapple juice. Pagkagabi, ana Cinderella, wa jud ko nagpapugong. Gi-check na ako ang iyang cellphone. O nakita na ako ang conversation nila sa iyang office mate. O niingon siya. Magdala daw gihapon siya next time. And next time, lahi na po daw nga performance. Motong Cinderella sa pagsabot nila sa iyang office mate, naningkamot gid ko nga ako mismo ang magpalit sa ilaha. O bipila ka mga orange juice, pineapple juice, o gipakapin gid ako usa ka pack nga SB candy. Wa ako magpahalata Cinderella nga nakabalo na ko. Wa siya kabalo na aware na ko sa mga pangitabo. Cinderella, na-confirm gid na ko kadugayan ang pasabot sa pineapple juice ug SP nga candy. Nikalit lang siya og connect sa kong utok Cinderella. Ang iyang pag out of town, kauban ng iyang office mate. Ang message request na nag-ingon nga next time mo na pod. Motong pag-atubang na ako sa Cinderella. Literal nga ako siyang gipangutana kung ano na ba siya'y lain. Oh! Ang ingon sa kwa Cinderella, ako na daw ang nagahatag og lahi nga meaning sa tanang butang. Nasakitan ko. Kabalo ko Cinderella nga naay ginabuhat nga daotan ang akong bana. Di man niya maingon-ingon sa kuha, pero base sa iyang actions towards sa kuha, dili ko tanga Cinderella. Dili ko mangmang, dili wala ko'y alam. Kabalo kong ginabinuangan ko sa kong bana. Ang sakit lang, ako siyang ginaampingan, ako gihapon siyang ginaatiman. Samtang lahi ang iyahang ginapangga. Sa karon Cinderella, adunay sakit ang akong bana.

pagid ko mag-ingon sa iya sa kuang nabalaan. Pero I think aware siya sa changes sa kuang behavior. Wala ko gasulti niya Cinderella. Ginaiwasan pa na ako tungod kay di pa na ako kaya. Sa inyong tanaw, mga katropa, angay na ba nga kumpruntahon ako kung bana para sa kuang peace of mind? Kaysa dinood lang, naglibog usab ako. Para sa putahi confession. Josefa.

0: Gold user atong paminawon.
1: Son Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likot. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, tekwa na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan. Ito may mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, na, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Atian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May baka at lakas.

0: Lotion Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Marami rin kasi hindi mo dahil na rin sa mga mga. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nalangay lang gamay kini. Medyo layo-layo akong ibaktas. Ay, naka. Hi, baby! Welcome po. Balik sa to ang programa. Kanong gabi, una ang putahe sa gabi. Siyempre, ang itong putahe confession. Kung asa inyong nadunggan ang istorya ni Josefa. Si Josefa nga gisugo papalit sa iyang bana o kaling itawag na pineapple juice o SB. Sa mga sama na ako nga kuan po ganang inosente po kayo sa mga ingon ani. Ginoo ko pagkabalo, ginoo ako naglayan, ginoo akong buot. Ito daw? Awa o ba? Oh. Naglayan akong buot sa pagkabalo na ako nga mode na ang gamit sa candy nga SB o juice nga pineapple. Karon Cinderella, kay kanang anak man di ay, o nga, nga na di ang mga binuhatan di, bantog na po gisug-usug o kaniya. O for in the first place, Josefa, makaingon ko nga, grabe gilang yung mga kakuan, no, kanang wala gikakabalo sa imuhang mga ginapang buhat. Tungod kay, di ba ka aware, ginasika sungguon si mong partner, ingon ana, karon pa ka nakabaloon sa pasabot, ana. Susama na ako, baby, parehas, ganun. Pero Josefa, ang ingon ani mang good is halimbawa tagani mo og chance pa sa iluon ni mong imuhang bana. Muusab ug muusab gid na sila. Muusab ug muusab gid na mga ingon ani kay naanad mo na sila nga pagka na may problema, magsige mo glalis, especially kung mabinuang siya sa imuha, kabalo siyang imuha siyang pasayloon. Unang aware na ta ana. Hi, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, may gabi po si Jillian Talisek Aligria. May gabi po from Baganga, Davao Oriental. Hello din po kang, oy, Besh Harold Garcia Ramirez. Good night po sa mga Besh. Matulog ka ng maayos dyan, Besh, ha? Cinderella, nindot ko paminaon kung mudama ka, labi na humuhilak ka. Unta sa tinuod na buhay, dili ka pa sakitan. Hagbayra. Ay kabala ka, Biki, natagam na ko. Di na mausap kung masakitan po ko pag-usap. Inap is inap. Ayoko na. Pero bito, bioy ka ng Josefa, siguro ang matambag na ako, majority yung busin natambag dili, kaya biyaan na lang doon yung mong partner. Na-mention mong good food niya, kaya na nga maskin pa doon ginaingunana siya sa iyahang bana, love og love gido gihapon siya. Masagot ba ka nga ikaw ang malkansi sa inyong duha? Dili gina pwede ba? Dili gina pwede. Dapat fair gid mong duha. Dili pwede nga pasakitan ka niya. Likewise, di po pwede nga pasakitan ni mo siya. Ilabi na akong kabaluhang inosente lang. Pero yun na na, ginatagaan ni mo siya og chance sa makadaghan despite siya mga ginapagbuhat sa imuha. Then good luck si magkagalingon. If you want others to respect you, di dapat respect po ka sa ila. Pero dili po pwede nga ikaw lang ang maglihok, ana. It has to be two ways. Respetuon ka niya, respetuon po din mo siya. Pinaagi sa pagpaligun sa iyong pamilya, o kinahanglan nga honest po siya sa imuha. Dili pwedeng sugusuguon na lang ka niya sa mabalaan na lang niyo sa mga silingan niyo nga mo din ay pasabot anang pineapple juice. And, ustawag ana, pineapple juice o SB na candy. Biwala na kita igong oras. Nagang salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magkuyog-kuyog kita, ha? O, sa samang oras gihapon, sa ngalan na lamang positive process sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Lesti Princess Bisaya version, Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jones, sakit o kakoy, sige akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
5: Exciting.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Salton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Salton Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Salton Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Salton Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Salton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Salton Plus Herbal Soap. Gamit na! Salton Plus Herbal Soap.
6: Ma, pagkasan naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Niligyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Ah, pisot pa si papa.
7: Pisot pa yun yung taon.
6: Daw gawa, papa, eh.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: So mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan nyan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle.
1: Mm-hmm.
2: O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: O yan, stress. Mm-hmm. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili.
1: Mm-hmm.
2: Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, eh nababaliwala, kumbaga nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Mm-hmm. Isang bahay, iisa lang yung telebisyon. Mm-hmm. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak.
1: Mm-hmm.
2: Anywhere, any, nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung naggagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga? Na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ah, sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonnect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at mas

0: kung saan medyo maliliit. At habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm. may mga maliliit tayong artery dyan. Artery, Kahit na maliit yun, eh malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direction ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins. At ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
0: At lahat
1: yung
0: partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
1: parang
0: yan.
1: Goma, oh.
0: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
0: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
0: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Mm-hmm. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
0: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang panganib nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Mild lang.
0: Oo. Yung tinatawag na mild

0: stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Mm-hmm. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
0: So lahat po na yon ay pwedeng mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, ay dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
0: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Mm-hmm. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal ano yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa ating pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa ating pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organ sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
0: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi nga sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
0: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
0: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc. Pwede ngayon.
0: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
0: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Mm-hmm. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
0: Ano ba yun, partner?
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, ay pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
0: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
0: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay. Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen. Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen. Ang collagen ay protein. Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun. Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
1: Plus antioxidant pa, yes, mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun doon kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
0: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
0: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig yung sa mahalaga. Oh. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig. Mm-hmm. Yung pipino,
1: yan.
0: Yung singkamas,
1: pakwan.
0: Buko, pakwan. Mm-hmm. Lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan. Lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So everyday, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating po mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Eh nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang kahit po yung taba, Dok, ano, pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Oh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan. Kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at kumbaga sa ano mo, sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan.
0: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
0: Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: pabutan. Kung bagmangkana, di atong pabutan, kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, yan. Pero mo ang managibutan ng kudintador.
0: O, sa amo sa Bohol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, hoy, hoy, hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television. TV ba ka sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy, pre. Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre. Di tiwasan.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Premium Gatorade, ang bago!
5: Isip po sa ka-store owner, dili malikayan nga mahago o masakit kung tabang na ako ang pag-inom sa Premium Gatorade. Karun pa to normal na akong pamati.
4: Mas kipag-usog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mac Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
1: XFM.
4: Santong Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
10: Kung mamino ka sa XFM.
11: Sultan nga namina ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
1: XFM. FM.
11: Exciting, bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
12: Exciting.

0: Coffee Mix.
1: Buday si Neil Canyedo, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, og

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM, tawagun ko nilagbayot.
8: Umamino ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
10: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba niyo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
8: XFM.
2: FM.
9: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
12: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminog kong XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Pag-uwa dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
1: X.
6: XFM.
1: FM.
7: Grabe naman ka exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
9: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka duwanan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6 na

Sa unahang tuli sa tubang balita una sa Top Story. DFA nanawagan sa China nga sutaon ang kahimtang sa 100 ka Pilipino nga gipangdakop. Samta sa balitang lokal menor de edad samdan human nga naigo sa nabuak ka poste sa dihang nakapabuto og pusil ang silingan nga retiradong pulis. Samta sa balitang regional 33.2 million pesos nga kadaot og kapin 400 ka individual nawad-an og balay sa dakong sunog sa Surigao City. Samta sa balitang national, Loka Lacson na nanawagan sa pagwagtang sa leadership fund sa national budget. Samta sa balitang international, China giingong regular ra ang naval exercise kauban ang Indonesia sa sidlakang bahin sa Taiwan. Samta sa sports news, Russell Westbrook opisyal nang niretiro sa NBA. Samta sa showbiz news, Vice Ganda Queen of All Networks na may bagong proyekto sa MediaQuest.

So, sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Biyernes, pensa 14 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Kininyong lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hato dato kaninyo ang mga mainito ng labas ka balita ning adlaw. Kinigabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus. Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay o nakapamatuod. Usa usapay ginahulat ninyo tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 11 o 14 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa. Ani-an na mga retalya sa itong mga balita. Alang sa itong top story mga katropa, ano na ay 14 minutos na nakalabay sila sa isang buntag hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna og Santon Gold Coffee Mix. Nadawagan ang Department of Foreign Affairs kung DFA sa China nga siguraduhon ng kaayuhan o mga katungod sa kapin 100 ka mga Pilipino nga ginakop tungod sa giingong iligal nga pagpanarbaho o pagpuyo sa maong nasod. Gikumpirma sa DFA ang maong gidinagkong pagpanakop human gipahibalo sa Chinese Foreign Ministry nga miliho kinibato sa kapin 100 ka mga Pilipino nga ginudahang iligal nga nagatrabaho sa China. Gipahayag sa DFA nga giila sa Pilipinas ang katungod sa China sa pagpatuman sa maong kaugalingong balaod sa immigration basta masunod lamang ang tukmang proseso sa balaod kon due process. Apan giahwag sa ahensya mga otoridad sa China nga panalipdan ang kahimtang sa mga gipangdakop ka Pilipino. O pahibaloon dayon ang mga Philippine Foreign Service Post mahitungod sa ilang pagkadetain sumara sa DFA kinisubay sa Vienna Convention on Consular Relations o 2013 Philippine-China Consular Agreement. Nakigalayon na DFA sa Embahada sa Pilipinas sa Beijing o sa mga Consulate General sa Pilipinas sa China aron matino ang eksaktong ginaghanon sa mga Pilipinong gipangdakop o mga rason sa ilang pagkadetina.

Samtang ano na 16 minutos na mga katropa na kalabay sa nasais sa buntag alang nausab sa tong weather update. Hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumarna og Santone Vitamin C. Ang lakad sa itong panahon, mga katropa, adunay southwest monsoon nga naka-apekto sa Luzon o western section sa Visayas. Subay sa forecast weather condition, ang area sa Zambales o Bataan, makasinati o pag-ulan tungod sa southwest monsoon. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa o laing bahin pa sa Central Luzon. Ingon man sa Antique, adunay managumon ng kalangitan, inubran sa katag-katag ang pag-ulan o pagpanalunog kilat tungod sa southwest monsoon. Ang laing bahin sa Luzon, sa Aklan o Capiz, makasinatig managumon ng kalangitan nga adunay isolated rain showers and thunderstorms tungod gihapon sa southwest monsoon. Samtang sa laing bahin sa Luzon, makasinatig gihapon o managumon ng kawarangan dungan sa isolated rain showers and

thunderstorms hatod sa localized thunderstorms. Posible ang flash floods o landslide tungod sa severe thunderstorms. Hinungdan subling gipahimangno ang mga sa mga eksperto ang mga publiko na mag-amping o magbinantayon sa palibot. Ang minimum temperature mga katropa anaa sa 25.5 degrees Celsius hangtod 27.6 degrees Celsius. Samtang ang adlaw misidla kaninang alas 5:42 sa buntag o busalop o niyang alas 6:20 sa hapon.

0: Ala sa tubalita lokal, mga katropa, hatod ka nato sa Santol Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag kape nga healthy imong kinahanglan, tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka. Mag Santol Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Nagpabilin sa balitambalana na 15 anyos nga lalaki alang sa duha ka medikasyon uman maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapon adlawa alas 8:40 sa buntag sa Poroca, Masidyanahon, Barangay San Isidro, Corona del City, South Cotabato. Kiilang biktima nga si Alias Brin, samtang ang suspect kiilang nga si Roel Miguel. Anasamtong nga panginaron nga kanhing pulis o pulos residente sa nasampit ka lugar. Nasuta sa investigasyon sa Corona del City PNP nga samtang gapakaon o binuhing iro ang biktima kauban ang iyang amahan. Diha nakurat sila sa sunod-sunod nga puto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto nakabati og sakit sa lawas ang biktima og nasayran sa amahan nga dunay dagang sama sa lawas sa ang nasampit. Hinungdanali nga gidala sa lamindool nga balay tambalanan. Sa pagpaklaro sa kabulisan nga konkretong poste anaygo sa bala sa pusil og mga pitik sa o ang mga pitik ang misumbalik sa biktima. Ato sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan na suspect kasilingan ra sa biktima. Kudiin, gigabutyag ang ano na kanin panagbangi ang retiradong pulis o gamahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad ang gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine o walong kabuhing bala. Sa pagkakaroon anana sa kustudiya sa Corona del City Police Station ang hinapang retiradong pulis. Samtang padayon ng investigasyon kauban ng South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Samtalain pang detalye sa itong balitang lokal, top 9 most wanted persons sa kasong sexual assault, arestado sa Jensen. Ano na'y dugang detalye sa katropang Christy Gaspi, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
2: Ginakop sa kapulisan ang usa ka 58 anyos nga lalaki nga nalista isip number 9 most wanted person sa probinsya. Atul sa manhunt operation sa Ardonia Street, Barangay Lagao, ning Dakbayan, Senara Santos. Di nakalabay ang adlaw, alas 10:40, taklas buntag. Ang suspect na ilan ni si Alias Baduy, usa ka self-employed o residente sa Jensen. Ang mga personahe gikan sa 1201st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12, maoy nanguna sa operasyon uban sa koordinasyon sa Police Station 3 sa General Santos City Police Office o Regional Intelligence Unit 12. Kidakop ang suspect pinasikan sa warrant of arrest nga may kalabutan sa kasong sexual assault ubos sa Article 266-A sa Revised Penal Code nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 37 niadtong Hulyo 28, 2026 nga adunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 peso. Ang suspect ana nakaron sa kustudiya sa kapulisan alang sa tukmang legal nga mga pamaagi. Aron magpabiling healthy, karunay magtumarong Santone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Samtang duga pa sa itong mga balitang lokal, 15 anos kinalaki patay human nga nalubos samtang naligo sa suba. Ano ni dugang detalye si katropang Cherish Lighid, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
3: Patay ang usa 15 anyos nga batan-ong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban niining minor de edad miadto sa suba aron maligo apan aksidente nga hulog ang biktima sa lawom nga bahin sa suba hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Collado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: Balitang lugar, balitang salita.
0: Samtang sa katapusan, detalye na sa itong balitang lokal. Opisyal na nga nanumpa si Lone District Representative Sherlyn Bañez Ograles isip bagong Vice President for Mindanao sa partidong PDP Laban. Gihimo among pagpanumpa at tubangan mismo ni PDP Laban Party President o Davao City Mayor Baste Duterte. Sa iyang pamahayag, gipadayag ni Bañez Ograles ang nakuniyang pagpasalamat o pagpasigarbo sa gitugyan nga responsibilidad sulod sa partido. Subay sa iyang bagong posisyon, Mas palapdan pa niya ang pagrepresentar o pagpausuwag sa mga kinahanglan, mga agenda o interes sa tibuok isla sa Mindanao.
1: Balitang Dukan, Balitang Salita. Balitang Regional, Balitang Salita.
0: Ano na ba, 27 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Anang nausab sa itong Balitang Regional, hatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa na tagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ni Mangustin, Ampalaya, Moringa Ahos o Spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: 33.2 million pesos nga kadaot o kapin sa 400 ka-individual na wad anong balay sa dakong sunog sa Surigao City. Ano na'y dugang detalye sa si katropang Lemuel Okay, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
4: Gatosan ka mga residente ang kasamtangang nawad-an og kapuy-an human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Purok Zinya, Nueva Guding, Barangay Taft, Surigao City ni atong Martes. Ang maong kalamidad miresulta sa gibadabanang 33,207,210 pesos nga kadaot sa mga kabtangan. Base sa pasiunang imbestigasyon, giingong nagsugod ang kalayo sa balay ni Ramonito Bulandrena Romero, 64 anyos, dali nga mikanat ang kayo gumikan sa kusog nga hangin ug sa mga materyales nga dali rang masunog. Nakontrolar sa BFP ang sunog alas 3:11 sa hapon ug hingpit nga nadeklarang fire out alas 5:42 sa hapon. Sa pinakabagong assessment sa City Social Welfare and Development kon CSWD Office, mikabat sa 93 ka pamilya o 458 ka individual ang opisyal nga lalista nga biktima sa sunog. Sila temporaryong gipahimutang sa Barangay Taft Gym samtang nagpadayon pa ang validation sa mga otoridad aron matino ang eksaktong gidaghanon sa nangaugdaw nga mga balay. Sa laing bahin, subay sa report ni Kagawad Roberto Parada Jr., usa ka bombero ang nakasinati og pagkapaslot sa lawas human misilaob ang kalayo samtang nagpasirit og tubig. Usa-usab ka residente ang nasamdan human kini nabulasot sa iyang balay sa tinguha nga makasalbar og mga kagamitan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Samtang 30 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, kapulisan sa tagom na nawagan sa publiko nga isecured ang mga kilalot nga mga bangag. Humanadun ay batang aksidenteng nahulog. Ano na'y dugang detalye sa si katropang Lars Sanyol, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
5: Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
6: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tataka nang alerto na balaanin na ikuan. So dili lang atong isipon nga na kasi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So, na naayo insidente no, naitabo. So, unta magtinabangay para maiwasan ang naning mga insidente.
5: Nagugat ang panawagan, human sa insidente ang pagkahulog sa 5 anyos ng batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahumang balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City. Niyato Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon. Sa baong petsa, napalagan ang pating lawa sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pagkiniog dala sa Bukas Center. Apan, gidiklara kinin date on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel, 13 anyos, igsoon sa biktima kalit matod pa siya nakurat sa diyang adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kinin giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
7: Pagkauna na kong kita niya, wala pa kay kailas akong uniform kay bago man kong eskwela to niya. At kita na kay akong giambak dayon.
8: Laom din na tubiga di, laom na di.
7: Taga diri,
8: taga.
5: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inaan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura, nagluto kini og saging, kauban ang iyang anak, apan nalingat siya, og nakagawa sa balay. Ang iyang anak, og iyang gituwang ni Adto lamang kini, sa panimalay, sa silingang paryente. Apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan, nga nalumos ang iyang anak, nga to sa kinalot ng septic tank. 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
6: Ito na nanayagabot ng mga kaparitihan. Nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nagkasurvive ang maong bata.
5: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang paghitabo. Gitubag sa tag-iya sa balay ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na itabuan, gitabunan na ang septic tank. Di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay. Nga nalimtan nila og tabon ang bagag, una sila mipauli. Dugang pag-awag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site. Nga dublyon ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: Balitang Regional.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan.
1: Mga katropa, marigilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ming adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday. Kahit sa 14 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

0: ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, o kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:55 na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsa-ay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsa-ay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning. Yeah. Good morning. Ay, buntag de kanin yung tarama. Katropa, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arera sa karo mga kagirano, mga katropa, kalayo na po daw edisyon sa itong programa. Ito naman ano, kanin ang bulsay. Siyempre, adlaw kita karoon nga Biyernes. February 14, 2026. Mga makauban yung karong buntaga. Walay na yung katropa, Ruel Dumantay.
1: O katropa, Chris Ligaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning po sa ito mga katropa, nga nagapamino. May buntag na kanyang tanan. Welcome sa itong programang Bullseye. Siyempre, 26 ka barangay na ining atong syudad. Good morning, diya ka rin yung tanan.
1: Mga katropa sa Makibaria, may itong kempo, masin, may buntag ka rin yung tanan.
0: Good morning sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, England.
1: I-appel na ito, mga taga Tupi, yung Pulubulok South, Cotabato, may buntag.
0: Ay, labin na kang nanay Milagros Matis. Diya sa may Octavio, sa may Canary. Adaw-adaw daw naminaw, adaw-adaw naminaw sa inyo, kay di daw mubayas.
1: Salamat, mami, ha.
0: Nanay lang, ma. Di ma. Ikaw ba? Social kay ka, mami.
1: Isa naman lang sa tawag tama dato. Lang kung tignag, my God. Ay, ay lang. Tipi-tipi.
0: Pangando yan. Ang dato-dato, ay. Plastikana, ay ramana.
1: Pitaw, nanay. Ayaw lang, mami, mami, ha.
0: Nay! Mas guwapo mo ng nanay. Kaya Pilipino kayo. Dating, mami, agari, agari. Social. In English man, ay.
1: Naka, lambing na ako sila. Good.
0: Mami, bro, pangit. Hindi ko ganahin tawag, mami. Bro.
1: Nay, good. May buntag, nay.
0: Ma. Ma, pa. Nay, tay. Og, i, na, tay. Inatay. Ani ba tayo, mabuntag niya kanina yung tanang kumusta? Nga itong adlaw. Inautong tanga, kanunay kita nga naasa may panglawas mga kigilaan. Mogin ang atong yampo, kanunay nga na kaninyo. Og, syempre sa ito mga katropa, nabimpas ato mga kaigsunan dahil sa social media na to. Ah, may buntag, oy! Good morning, good morning! Pag-share po mo diha, oy, pakicomment po ninyo, oy!
1: Gani man, pag-like, niya pag-follow na lang po. Para, siyempre, budaghan po ang mga katropa na to makasubaybay
0: correct
1: na itong programa.
0: Ayan, pero bago na ito sundan ang tanang katropa ang Chris, areo sa mga katropa ang ato ang word for the day. Bullseye!
1: Bullseye! Ang atong word for the day, ah, palihog ko sa...
0: Ah, kadali lang. Ulat sa ara na.
1: Are-are. Ang atong word for the day mabasa niya sa 1 Corinthians 4:2 nga nag-ingon, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Bahin ni sa imuhang pagkapinialan ba kanang ikaw gigi kanang gitagaan kag higayon nga imong ampingan ang usa ka butang, so kinahanglan daw mahimo kang magmatinud anon. Sabi ni saya mga katropa, dugang paniini gikinahanglan sa mga tinugyanan nga ang usa ka tawo makaplagan nga matinud-anon. So mga katropa, about faithfulness ang ato ang gisgutan karong buntaga. Una, be faithful even when no one is watching. Ang atong pagka-faithful mga katropa, dili mag magtan-aw kung naabay ang mga tao nga nakasubaybay ka nato, mga tao nga gasunod ka nato mga katropa. Ang tinuod nga pagka matinud-anon, makita bisan walay tao nga nagatan-aw. Kung ikaw matinud-anon mga katropa, bisag unsa pa ng sitwasyon diha, imo gyung ipabilin ang pagka matinud-anon. Kanang kawkawan ka sa ginagmay, dili na malayo ang panahon nga muabot gyud sa imong kinabuhi, nga muabot ang tsansa nga naay na po yung mga dagko nga butang nga imong apilon og pangawkaw. Muna kasagaran, dili tanan, daghan sa mga anaas gobyerno ga pangawkaw o ga kwarta nga dili ilaha. Kaban sa gobyerno mga katropa, nagsugod na sa ginagmay. Apan lagi kinahigam sa kalami sa kinabuhi, sa promisas kaaway, sayawa nga anaas kalibutan karon nga nagtudlo sa mga kaigsuuna na tumangawat sa ginagmay butang na himong kawatan sa dagkong butang. Gani mga katropa, sila ang hinungdan nga nung daghan ang nag-antos ng mga katawhan, labi na kining baha nga panahon. Kining panahon sa kalamidad, daghan ang naalaot mga katropa. Ang atong Ginoo nakakita sa tanan atong binuhatan mo na nga, be faithful even when no one is watching. Ikaduha, be faithful in small things. Kasi syempre, ang mga katropa na itong kasaligan sa gagmutang, kasaligan usab sa nagkumbutang. Aya pagulat nga hatagan ka og dagkong responsibilidad aron mahimong matinud-anon. Ug ang pagkamatinud-anon sa gagmay butang, nag-andam ka nato sa mas dagkong buluhaton. Katrupa, gitaga ang kagkahigayunan nga mahimong faithful sa gagmay butang. Ibig sabihin, i-settle nimo ang imuhang mga laraw sa kinabuhi. Madagko man na o magagmay man na. Ang importante diha nga ikaw magpabiling matinud-anon. Kaya nga naman, mas daghan ang usalig sa mga tao nga kasaligan sa gagmay butang. Organi o dili sila masaligan, katrupa mulubad gyud o mawa ang imuhang pagtuod nila, muundang ang imuhang kanang dako nga panlantaw nga kiningtawhan na naapay kaugmaon nga pwedeng kasaligan sa dagkong butang. Pero kay gagmay butang, di nakamasaligan, samot na sa dagko. O ikatulo, be faithful to God until the end. Bisag sa katapusan, mga katrupa, magpabilin kita ang matinud-anon, kaya ang Dios willing mo gamit ka na to, as long as kita kasaligan. Pero katrupa, unsaon man nimo pahimo kang kasaligan nga sa gagmay palang butang, di ka na masaligan, o gawala na, naguba na ang imong faithful ministry niya. So katrupa, dili magamit sa Dios ang mga taong dunay sala, kay walay sala nga ginaalaw sa Ginoo nga makasulod siyang gingharian. O gani sa di pa ka masulod sa gingharian, gamiton ka man sa Dios. Apan kung ikaw nagpabilin sa pagpakasala, wala gyud padulungan katrupa ang imong kinabuhi, di ka magamit. Tinuod na ay chance nga gamiton ka apan tungod sa sala nga imong ginabuhat, dili ka na magamit. Unya tungod sa imong naandan nga kinaiya, nahimo ka nang dili na pwedeng mahimong instrumento nga gamiton sa Dios. Ang imong kinabuhi, naguba na ang testimonya. Wa na imo tuon nimo. Kaya nga naman, di ka man faithful. Muna, importante kayo ang magpabiling faithful hangtod sa kinatumyan sa atong kinabuhi. Kay kini ang mamahimong usa ka testimonya ngadto sa uban. Gani ang uban, nagatanaw sa kahigayonan nga ang Biblia ko no, naiupat ka gospel diha ang Matthew, Mark, Luke, John. Pero ang ikalima mga katrupa, ang kinabuhi isa sa kataong nagbasa sa Biblia. Kumusta man ang iyang kinabuhi? Nag-reflect ba si Kristo diha kaniya? O ba sina sige lang sa istorya panlayo kayo ang iyang ginasulti sa iyang aktual nga kinabuhi? Unsaon yung pagtuong tao nga layo kayo tinuod ang iyang pagpanginabuhi? Nagsulti siya gugma apandi siya kahibawang muhatag siyang isig kaingon. Kahibawang mubati sa kalisdanan sa iyang mga katrupa. Ingan ang katrupa. Nga ang tanan gitawag nga mamahimong faithful sa Ginoo until the end sa iyang kinabuhi. Muna katrupa, we are all stewards din ang kalibutan. Matter lamang kung unsaon na to pagsunod sa Ginoo, kung unsaon na to nga mamahimo kitang faithful diyan niya. Sa gagmay butang, sa dagkong butang, igon man sa mga butang nga gitugot sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi. Timan eh, dili ikaw tag-iya sa imong kinabuhi. Sa usa ka pamilok, pwedeng kuhaon sa Dios ang imong hinulabang kinabuhi. Muna, ketropa, kinahanglan mamahimo kang faithful all the time. Kinahanglan mamahimo kang matinud-anon sa imong laraw sa kinabuhi. Oga, ayaw hunahuna ang gaway na kakita nimo, walay na kamatikod ka nimo. Kay ang pagkamatinud-anon mga katrupa, wala magtanaw kung naay tao nga nakakita. Apa nakita sa Dios ang imong kasing-kasing. Nakita sa Dios ang imong tinguha og laraw sa kinabuhi. Kung kada siya magpabilin man para sa Ginoo, katrupa ikaw rin nasayon. Apan kung imong ikambyo diha sa kalibutan ng mga butang, akong sultihan ka nga dili gyud na mamahimong mulungtad. Tinood, siguro ba si kaya na imong i-sustain 1 year, 2 years, pero mubalik gyapon ka sa kapalpakan, sa kalaglagan mga katrupa, o sultihan ta ka, ang tao mahimong dili magkamatikod sa imong pagkamatunanon, apan ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing. Magpabilin nga matinud-anon, kaya ang Dios matinud-anon usab, diha ka na to.
2: Yun. Be faithful to God until the end. Yan. Be faithful to small things. Be faithful even when no one is watching.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Talagyan. Gipahinom-dom lang ganyan nga. Mahimot ang faithful stewards. Kay gitagaan magkakinabuhi sa kalibutan. Manikamot ka, dili ka mandaya, dili ka mangilad, uguban, dili ka mangawa. Tara ba? Be faithful.
2: Sige, resulting faithful ka sa Ginoo. Pero nangabit ka.
1: Nag-appreciate na mga katropang Ruel.
2: Hindi man na. Lahit man itong appreciation. Lahit man itong appreciation sa beauty. Gigopahan ka siya ha. Pero katuloy mo anang taga-aksyon nga imuha ng gustong bimbangon. Kanawa, di na na mga bay.
1: Di na na. Appreciation part.
2: Last na na.
1: Last na na.
2: Mas bisaya pa. Pangit yun. Basta bisaya. Laging
1: iyon, no? Laing ito. English na ito. Okay, para dili.
2: Utog. Laing, no? Laing kay ba? Hindi ko gagada. Uy, ilan lang. Suga, uy. Mayroon mga tag na silawan na ni. Ups. Sana lang. Okay ako sana. Okay ako nga lagom.
3: Bullseye!
2: Wala ka ni Pilit. Ayan, wala. Kurata ng aktor.
3: Atay.
2: Alas 7:08 na ang atong oras. Kailangan mga pagtulog na atong kanyang Santo Plus Go. Go ba na ito ng Santo Plus Coffee Mix. Aray na karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye!
2: Tanig opisyal sa DPWH Mima Ropa naghangyo og hospital arrest tungod sa pagka-paralisa.
3: Bullseye!
2: Nag-file og dinalian nga petisyon alang sa hospital arrest ang abogado ni dating DPWH Mima Ropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Human kini maparalisa samtang napriso sa Camp Karingal. Gibalhin si Calvo sa hospital sa Pasig kay wala na makasulti o ginalihok na lang ang tudlo gikan netong Agosto 5. Susiyon sa Sandigang Bayan na iyang doktor samtang walay supak ang prosekusyon na katubang siyang kasong malversation sa road dike project sa may Oriental Mindoro. Na-reschedule sa ang pagdungog sa kauban niyang si Felizardo Casuno sa September 1. Human mo withdraw ang iyang abogado.
3: Bullseye!
1: Mag-inano, panahon sa paningil. Hey, listen kayo, no?
2: Mabuhat na. Eh, kung nga ninyo nabuhat, ha? Di yung tamo magkayong anana. Which is which, Manguni?
1: Oh, managingon nga maging faithful lagi ka. Huwag
2: magta ka kabalupod kung gibuhatan na po siya sa katropang Chris. Wala pa man na pamatudan.
1: Gani man.
2: So, sa man yung gibate ka ron, nana sa iyang kaugalingong konsensya.
3: Bullseye!
1: Siya rin yun sa iyo na katropa.
2: Correct ka. Na... salay pa na ito mga balita.
3: Bullseye!
1: Sinado gisahon si Dison tungkol sa paspas nga pagabungkag sa EDSA Rehabilitation.
3: Bullseye!
1: Imbestigahan sa Sinado si DPW Secretary Vince Dison nga sa mga opisyal sa Metro Manila o mga kontraktor sa Redicon tungod kay sa paggawas sa mga lungag o lubak sa EDSA human sa ulan. Gamit ang Senate Resolution 594 nga gipresentar ni Senator Pampin Lupin Lacson tumong ang sa pagdungog nga susihon ang engineering standards o sigurohon ang panubag sa 5.19 bilyon na proyekto nga migamit unta o modernong teknolohiya gikan sa Japan sa provision sa New Government Procurement Act on RA 12009 obligado ang kontraktor nga ayuhon sa kaugalingong gastos ang mga guba sulod sa usa ka tuig nga defects liability per period.
3: Bullseye!
2: Base wala na mao ang pagsagol sa spalto.
1: Imposible kay na kay Manila man na mga high end man ang kontraktor, imposible di sila magamit og taas nga teknolohiya.
2: Oh, gani base na mali si Piet ba?
1: Oh, base
2: si Piet ba?
1: Itipid na kay wa de budget.
2: Depende.
1: Walang panington gud si Kuan si Dison ani.
2: Masipit ka sa spalto ang gud di mao ang timpla ni ana wala mabukag kina dayon. Tawar ko ng ginabutang dari sa Sarangani padulo. Diba?
1: Solid kayo.
2: Solid kayo na.
1: Labi nagbag si ulan na prating gahiya.
2: Oh, gahi ko siya. Pag init siya, medyo muhumok siya.
1: Oh, pero mupilit po din mong guma,
2: pilit
1: no?
2: Pilit mo ang ligid.
1: Ligid.
2: Moro na nakalindot basta spalto.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ayan itong Alkitran. Santang! Salay na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Gipahugtan karon sa marina ang patakaran sa kaluwasan sa mga barko sa Pilipinas.
3: Bullseye!
2: Gipahugtan sa Maritime Industry Authority kun marina ang mga lagda sa kaluwasan sa kalidad sa serbisyo para sa tanang mga barkong nakarehistro sa nasod pinaagi sa ginahanay nga memorandum circular nagtubong ang maong balaod doon nga magpatuman og risk-based enforcement o mga proactive effective nga pagbantay sa mga domestic maritime operations. Sunod sa konsultasyon sa mga representante sa shipping industry sama sa Alkim Inter-Island sa Zamboanga, Golden Dragon o Gilauman nga mas mamahimong responsable ang mga operator sa paghatag og luwas nga biyahe sa mga pasahero.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat lang, kasi siyempre hulat pa na itagmahe, na imahitabong

0: reaksyon sa kadagatan o pagpalambo sa blue economy. Sumala sa Department of Finance kung DOF, makatabang ang programang MIBED 1 nga gipunduhan usab sa Asian Development Bank sa kapintulong kabilyong mangingisda o tourism workers, pinaagi sa mas maayong solid waste management o ligon nga paginawian. Nakuha usab ang sa nasod ang 200 million euros nga mga pautang gikan sa France alang sa refuel project batok sa kagutom.
1: Bullseye!
0: Okay. Utang pa more!
2: Nadugangan na po ng utang sa mga Pilipino sa bawat ulo.
0: Bullseye! Sana ba ay, ng gobyerno, ha?
2: Saan hindi mag-utang? Sige, maghatag o ayuda.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ayuda, wala man ang income.
0: Hindi, mag-unahuna, gurug, pamaagi yung saon na ito.
2: Ay, pag-bol ka na nga ba, ngagbang ulo?
0: Bullseye! Dahil mag-utang o ugod, gusto na ito, katunay, lungag ba?
2: Bangag ang utok.
3: Atay.
2: Wala,
0: ito. Hindi, nalubak doon na, nalubak.
2: Ah, nalubak. Bangag na, oy.
0: Ha?
2: Kanang lubak, nakahuna-huna pa man na, pero kanang bangag nga, di ba, may huna-huna na, oy.
0: Empty.
2: Empty shell.
3: Atay.
2: Alas 7:14 ang atong oras, mga katropa, samtang retirement age sa PNP, BGMP o BFP gilatag nga paabton ngadto sa 57 anyos.
1: Bullseye!
2: Ginusok ron si Senator Ping Lacson ng Senate Bill Numbers 2395 o 2396. Ano nga pa? Excuse me. Pausbawon sa compulsory retirement age sa mga kawali sa PNP, BGMP, BFP, gikan 56 ngadto sa 57. Tuyo sa balod doon na mapahimus lang ang kaalam o kaintap sa mga senior officer o mapaangay kini sa lagda sa EFP. Apan, pabiling gyapo ng edad ng 56 ang retirement sa kasamtangang Chief PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na perbahan na ba ni?
2: 57, wala pa. Balaod na pa lang. Isa ka na lang na yung sa sinta, biti na po ng tulo katuig.
0: Sa katuig na buwigay ko ang di-print siya.
2: Oh, pero kanang 56 nga, nasa military dapat.
0: Bata.
2: Din, mga... Dito, tiguang na lang si Quintay sa iso eh.
0: Ay, wala eh.
2: Upat katuig na lang, mag-senior na ka.
3: Atay.
2: So, bata. Ang utok, anak, mag-deteriorate na yun.
0: Pero dilit na sila gusto tawag kong tigulang ba?
2: Ha?
0: Nantaka.
2: Idaran lang.
0: Idaran.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dapat ka na yung si Quintay Singkor. Retire na.
1: Bullseye!
0: Call, idaran lang ka, call. Dilit lang ka, kuhan, tiguang.
2: Kapoy, bayapod.
0: Gani.
2: Trabaho sa usa ka PNP, BGMP, BFP.
0: Correct. Mo mo na ang time nila
2: yeah,
0: para
2: mag-enjoy. Dapat mo retire na gyud kay katuon naman na sila pagpangawkaw. Ade alam tataman. Kay ka naman nga batanon ha, pa man ni Kadlok. Kadlok, pero ka naman nga si Quintaho na. Wala na ni Kadlok eh.
0: Wala. Tabla-tabla na, tabla-tabla.
2: Hindi naman ko madakpan. Total, hapit naman ko mo retire.
3: Atay.
2: Ay, nako. Salay pa na ito, mga balita.
1: Bullseye!
2: Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nanumpa isip bagong PNP laban BP for Mindanao.
1: Bullseye!
2: Opisyal nga nanumpa si Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles isip bagong Vice President for Mindanao sa partidong PNP laban. Gihimo ang maong nga pagpanumpa sa tubangan mismo ng PNP laban na Party President o Davao City Mayor Basti Duterte. Siyang payag, ipadayag ni Banyas Nograles ang dako niyang pagpasalamat o pagpasigarbo sa gitugyan nga responsibilidad sulod sa partido. Subay sa iyang bagong posisyon, mas palapdan pa niya ang pagpresentar o pagpauswag sa mga panginanglanon agenda o interes sa tibuok isla sa Mindanao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Taga Mindanao na yun. Taga Jensen ang itong Vice President for sa PDP Laban.
2: For Mindanao, rapon siya.
0: Mindanao and Visayas na eh. Sorry.
2: Mindanao, apel mo Visayas? Mindanao, Roy. Ayaw, dugangi ang iyang responsibilidad. Dugangan mo lang yung iyang responsibilidad.
0: Ay, tama kay. Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Lahi po siguro ang
0: Visayas. Lahi dahil.
2: Oh. Kinsa ka ang sa Visayas.
0: Para mas masabda na ito niya, itry na ito o contact si...
2: Ang sa Luzon daw kay ang Vice President kay si BBM.
0: Atay. Siguro siya? Wala mo siguro. Hindi mo na po yung siguro. Char lang.
2: Char lang.
0: Char lang.
2: Char lang.
0: Dalian ang char niyo mo ba? Kay Vasin.
2: Char to nga.
3: Atay.
0: Ay niya, panikamotan na ito nga mahinabi si Congresswoman Sherlyn Banyas.
2: Ah, oo. Sige.
0: Para ma-confirm yun eh kung unsa gini katinood ni.
2: Ayan. O, siyempre sa itong pagbalik. Saka kuno ang ratings pangulo daw?
0: Pila yun?
2: Plus one lang. So, negative, ang sabi siya may agi. Negative 13?
0: Hmm.

0: Plus
1: okay.
0: one siya.
1: Okay.
0: So, siya. Negative 12 na lang.
1: Negative 12 siguro. Okay.
0: At least si Zaka, man.
1: Gani. Nya, kamo deha sa mga na yung mga e-wallet o digital banking apps. Sakit ba sa bulsa ang 10 pesos kada transaksyon o 15 pesos kada transaksyon?
2: Atay.
0: Pero, ingon ni Irwin Tulpo, dili man daw pagwagtang lagi daw.
1: Ang saman day?
0: Tanggalon na ay kwalang daw ang katong mga babag lagi daw mo rin itong tanggalon.
1: So, sa yun ay babag?
0: Sa mga requirements, sa mga, mo ito yung gina-explain.
1: Hmm.
0: Mata yung ni Senator Irwin, dili lagi na ito wagtangon ang tax kay wala na sila eh.
1: O ba?
0: O, yun ya. Dili tanggalon ang tax eh.
1: O ba?
0: Hmm. Sayang, oy, ordinary, may minilyon pa rin pa.
1: Hindi ka ito bayad, man. Daan na yung tax ang bangko, online lang nila. Ano, pati ka ng online nila. Maski padali noong gani sa bangko ang transaksyon, karun, pati ka na, taksan man noon.
0: Sometimes, like, we can bend alone sa day mo.
1: Bugo ang klase.
2: Atay.
1: Papait kayo mo. Ay, nako. 7:19 ang atong oras, or 7:19 in the morning. Ubalik pa kita ha, kinikabayan atong kariyo, Santol na Plaza Coffee Mix.

0: Battle Bus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
0: Vision X Plus, Soft Gel Capsule. Ang suplemento, nga gituyo paghimo, alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma, ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
0: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sultan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting bro.
5: 95.9. XFM Jensen.
4: XFM.
6: Exciting.
5: Bullseye.

0: Oras, mga katropa, alas 7:25 na.
1: Okay, good morning sa mga katropa, Labinas na Minaw, taga-Takurong. Good morning, katropang Ivan Pulunan.
0: Katropang Ivan Pulunan, nga ka-wonder na karon.
1: Naminaw, gisa gali karon.
0: Ara ka na ka, ara ka na sa Takurong.
1: Ga-monitor, gali.
0: Monitor ka na sa Takurong. Di, ano balita ta na?
1: Sabi ito, katropang Ivan, salamat kayo. Thank you for listening.
0: Thank you for the service sa XFM.
1: Gani
0: man. Good luck to your new venture. Ano lang. Ano man ang ganda ang life.
1: Ano man.
0: Diba?
1: We're happy naging part sa iyang kinabuhi ba?
0: Naging part sa iyang
1: journey.
0: Journey. O part po ito sa iyang pagkamaldito usahay.
1: What a journey it has been.
0: And the worry. Tama ba ito?
1: Narisa.
0: Bakay. Sabi tayo, mayayag nga aga da. Sa inyo sa mga taga-Takurong. Soon, may ara naman kami isang XFM da sa Takurong. Open man gapo na para sa imo, ha? Katropa nga iba na.
1: Siyempre, basi dili di ba kasinabot, di ba?
0: Ambal ko sa imo, just don't burn bridges.
1: Gani.
0: Okay, rana sa iya. 7:27 ang atong oras, ha? Siyempre mga kaigalaan, good morning ha sa inyo ang tanan. Labing pa sa itong mga katropa diha karoon nga nagkapaminaw. Uy, atong balik-balik ko ni si nanay kay nanghatag og santol.
1: Nanghatag og santol ito?
0: Si Nanay Milagros Matis diha sa may Octavio sa may Canary.
1: Yan.
0: Asa man
1: na Nanay Milagros Matis.
0: Asa man ng Octavio katropang Ray? Katong paana, katong sa eskwilahan? Okay. Yeah.
1: Nay, may buntag nay. Salamat kay Santol nga Bangkok nay. Pati nay kuha o.
0: Papista na po da yung kanari, no? Papista ng kanari ay. Kamusta ang mga taga kanari sa Pulumulok? Pero kagapon dito, Miss Transmitter ni Chip, nagbisita namin ginagmay katropang Chris. Ay atong gitanaw to dito ang transmitter side. Siyempre atong gibukiki.
2: Okay.
1: Or lain mong binaw ng bukiki. Gihiling siguro eh.
0: Gibukiki. Abri yan itong sa likod.
1: Inyo gidengi ko.
0: Gibukiki. Gibilangkad tong
1: gilangkad
0: kabon.
1: Gilangkad ninyo.
0: Gibilangkad. Gilangkad.
1: Lain mong binaw. Bisaya eh. English.
0: English siya. We open it.
1: Diba? Social ka.
0: We open it.
1: Kung bisaya, ori mo lang kayo paminawan ba?
0: May tanong nga naman yun. Bisayaan akong sex.
1: Dili ko.
0: Kasarian, ha? Sa Bisaya. Unsa ka sa kasarian?
1: Sa tawag ng
0: kasarian? Ha? Ansa?
1: Ilhanan.
0: Ilhanan ba? Murag di man siguro.
1: Kung babae ba sa lalaki? Ana, mailhan kung babae ba sa lalaki?
0: Pakikipagtalik. Sa Bisaya.
1: Lain kayo.
0: Pakigilawas, hindi siya lain. Okay. Ayun itong isa.
1: Lain ganun.
0: Alam, 7:29 na ang itong oras. Oy, speaking. Come on, ano magin mo yung mga online tanan, di ba? Halos. Online banking, e-wallet. Pero tinakana ng gawas yung e-wallet ron. Gcash, Paymaya, nanay ka itong bag ko sa BPI, Vibe.
1: PayPal.
0: PayPal, pang international. Ang PayPal man god, pwede na mong itago dito ang imuhang account yun. So, dito ni mo siya itago ba? Para dili ka ma-scam. Mao na yung purpose sa PayPal. Napoy mga uban pa nga mga, sa pa? Basta mga online, halos tanang bangko karon na yung mga online. Ultimo, simpleng rural bank nga ni, di ba, na yung mga online. Pero gamay pa lang sila sa mga rural bank. Anay online. Pero talos tanan na yung mga ATM. Di ba? Pero mas nindot kung naka-online. Ang problema lang sa online, katropang Chris, kay, siyempre, na-charges.
1: Nag-dispesos, no?
0: Nag-dispesos. Depende sa banko. But we are very thankful kay ang ato ang payroll kay naka-BPI man. We are very thankful sa BPI ay wala na siya charge. Ang video po, katropang Ray?
1: BPI to GCash, wala?
0: Ang video, wala po charge. Ha? Libre na. Ang BPI, wala na kung transfer
1: to GCash,
0: ka.
1: Wala na.
0: Wala na. Maunang abrihin na ito imuhang online.
1: Ayuhon pa na ko ito. Wala na kung ang cellphone ba, dili mo gunda ko ma-access good kay ginakulam na ba?
0: Ano Ay, importante ka na. Kay, ang BPI, wala. Mag-transfer ka, wala na siya bayad. Napoy mga online banking nga wala physical bank, sama sa good time. Mangyaya na ba? So, dagan-dagan na o gubay-gubay na mga katropa ang online. Pero, ang uban, siyempre, mamuta na ta. Kaya ang uban, wala pa magyapon, nagaya po'y bayad. O yung kabang nga kuhaon ng mga lisod nga requirements o bay doon sa banko ay isa sa paghimo ng libre sa matag transaksyon? Digital banking app sa itong isgutan.
1: Mas bayag doon ta ako libre.
0: Di, mas kuha po yun siyang libre. Kaya sayang pamangon itong 10 pesos. Oh, oh. Sa mga e-wallet, mga katropa, napagyapoy bayad 10 pesos.
1: Mm.
0: Ang uban, napagyapoy bayad 10 pesos. Ang uban ay mga free nga pila ka ka-transaction, 20 transactions sa isa ka bulan.
1: Oh.
0: Pero kung di ka kahuro itong 20 transactions sa isa ka bulan, after one month, mag-renew na po siya.
1: More na sa day.
0: So, dili na bago karon ang panawagan alang sa digital financial inclusion sa nasod. Apan, I don't know kung gusto bang baruganan ni Senator Erwin Tulpo nga ang tinuod ko nung kauswagan wala nakadepende sa paglibre sa matag transaksyon. Bisan pa man sa paspas nga pagdaggan sa mga e-wallet o digital banking apps, milyon ko nung gihapon ka mga ordinaryong Pilipino sama sa mga mag-uuma, tigkama sa pampublikong merkado, kana mga trabahante, mga senior citizen, ang nagpabilin karon nga, kumbaga, wala paghapon sa ginatawag na itong formal financial system. Kana mm-hmm. O digital bank siguro yung ginasabot okay. Nini.
1: Uh-huh.
0: So, ang pangunang hinungdan, di lang ang pipila ka sintimo o pisong bay dunon, kundi ang hilabihan nga kalisod ko nun sa pagpasakop. So, daghan kanila ang kinahanglag dokumento, komplikadong interfaces sa app o ang kabalaka sa mga tago nga bay doon sama sa minimum balance o dormancy fees nga kung baga mo rin naghurot sa mga gagmay nga tipig sa mga kabos. For example, mo-open ka o banko katropang Chris, bago nimo siya ma-online, mo-open magyugag banko sa aktual. Ang mga banko, kung mo-open ka nga with ATM, naamang ko yung minimum balance.
1: Okay.
0: Mao siguro nang ginapasabot ni Erwin Tulfo. Naa siya mga minimum balance. For example, kung dili payroll ang imuhang account, for example sa BPI, kay payroll man lang ato ah, so wala siya minimum balance. Pero kung mag-open ka personal account, naa siya 3,000 nga minimum balance. Same as mga banko. Ang video katropang Ray Pila, minimum, 2,000. So kung kato mga ginagmay, nga mga account, nga, dito isulod ang ilahang unsabariha.
1: Lagi.
0: Nga siya mga minimum. Pero katong sa mga pensioner sa SSS, wala man na yung mga minimum.
1: Wala na.
0: Mga pensioner sa GSIS, wala man na yung mga minimum balance. Kaya hulugan na sila mga pensyon. Pero lagi ang basabot katong open o banko. Pero nari mga pipila ka banko ha nga wala siya yung minimum balance, maka ATM ka, like the libre yung commercials BPI, ani ba? sama sa banko. BANKO sa BPI. BDO Network Bank.
1: Yun.
0: Kana, baka wala na sila yung mga balang, 100 pesos lang. Mao siguro na ang gustong pasabot ni Senator Erwin Tulpo, which is tama mapugyod. Nya, daggan kayo mga requirements kung ma-open ka bank account.
1: Tinood na, daggan kayo pangitaon. Daggan kayo pangitaon.
0: Dili ba sila, Ana? Madaga nang mag-open ng bank account, madaga ng transaction sa ng banko. Tapat, wala na siya mga minimum balance. Wala na dagang mga requirements. Nga na'y dormancy fee.
1: Katong magdugay.
0: Kung wala galihok ang imuhang account, may mo siyang dormant, na siya'y bayad.
1: Agoy.
0: So, kung wala'y account, wala'y unod to, mag-negative ang imuhang account, i-close ang account.
1: Sa ito pa, butang-butang kitabi ko o ganang kwan, bisa para mulihok lang ang account, rukulog ko na'y ko 1,000, withdraw na po na ko.
0: O, ayan na.
1: Pinuang
0: ko. Yan ang ginamuha. Mga na the best ganyan. Ang ginamuha tao sa online, sudlan niyo nito para di masarado niya. Kuhaon na po di mo. Sudlan, kuhaon. Para galihok lang siya ba?
1: Oh.
0: Ano ang sistema ngod sa banko? Talawa na ito ni. Ngod sa mga pwedeng mabuhat ini. O kunta madunggan ni sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Sinood na. Ngayon nga, magbalampuso ng financial inclusion, kinahanglang wag tangon sa gobyerno o sa mga banko ang mga dili kinahanglang babag nga nagapalayo sa mga katauhan labi na kanang mga lungsuranon. Dili igo ang kanang magsigita og pataas nga level sa pag-abli og bank account kun nagpabilin kining walay sulod og wala magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang gikinahanglan mao ang usa ka ecosystem nga naghatag og simpleng pamaagi, sakto nga edukasyon sa digital finance o patas nga serbisyo nga daling masabtan sa tanan. Hangtod nga dili maangkon sa ordinaryong Pilipino ang pagsalig sa kasayon o pagsalig o kasayon sa paggamit sa mga serbisyo nga sama niini, ang digitalization magpabilin lamang nga usa ka luho alang sa pipila o dili sa usa ka tinuod nga pundasyon sa tanan nga kauswagan.
0: Mm.
1: Daghan magyud mabilin ba sa pag-abot sa requirements katrupang Ruel?
0: Daghan yun.
1: Oh.
0: For example, sa ato mga kaigsunan mga katrupa, nga daa diya sa mga lungsod, ang uban diya, mga way trabaho pero naka-abroad ang ilang mga ang ilang mga bana. So, ay trabaho po sa bot, wala kakuha na sila mga IDs, wala SSS, ID, o unsa pa mga ID di, ultimo driver's license, wala. Ang naaragin sila, voter's ID.
1: Oh, wala pa ganyan universal ID yun ta, ang uban, wala yun na.
0: Ang uban, wala pa yun yung tawag national ID. Kaya sayang bot, naipalpak ang national ID. For example, kami sa Hua, sabay minimisis before, nagpa-national ID diya sa SM.
1: Ang niabot?
0: Ang niabot, ako ara, kutog karon siya, way record. Ano ba? Unsa may problema ng inyohang gina-national ID na? So, nga na ba? So, dapat ka na siya, niya, kung mangkuha kang national ID, ka ng requirements, takot-takot ba? Ang katawanan pag yun, kung mangkuha kang valid ID, pakita ang kakanader ID.
1: Duha ka valid ID daw. Nya sa ni sir imong ID sir katuwa ning high school mo sir ka sir bayad kay ka.
0: Mao gani mang wa kag valid ID kay wa kay ID.
1: Okay. Sa man sila.
0: Ay nako. Anyway, balik ta diri sa bangko. Sa tunod lang tama man si Senator Erwin Tulpon ni dili ang nakabahin sa zero fees.
1: Mas dako ang problema.
0: Ang tinuod nga yawe sa digital financial inclusion, di lang ang pagtangtang sa tanang baydunon sa transaksyon. Undili ang pagkuha, tanggalon po itong apil ang mga babag sa paggamit niini.
1: Correct. Kung medyo lisod nga nung dili niyo padalian, nga pasayon nun ang requirements para mahimong maka-apil ang tanan ba? Lakip na itong mga managat na ito, nga naglisod sila padalag kwarta kay mulaod na, mukwan na sige, i-wire lang ako.
0: Damag yung sitwasyon, katropang Chris, nga ang imo ginikanan ito una, wagi trabaho.
1: Oh, correct.
0: Kumbaga, high school graduate, elementary graduate. So, wala, dinigid siya pamilyar. Ang naalala ka siya, voter's ID.
1: Oh, wala agad siya.
0: Nga ikaw karon sa pagpalingkamot sa imong ginikanan, ikaw na pag-graduate ka niya,
1: nahimo kang edukado.
0: Nahimo kang edukado, nakatrabaho ka, nag-angat imong posisyon sa imong katrabahoan or dili nakanegosyo ka. Ang problema karon kay gusto rin mong magpadaog kwarta ngadto sa imong ginikanan niya. Gusto rin mong i-online transfer na lang. Dili ka maka-online transfer tungod ang imong ginikanan di makakuha ko o maka-open ng bangko.
1: Oh, di sila kabalupod. Kay dili man sila ana na to.
0: Mm.
1: So unsao na siya, mao na siya nga ang sugyot ni Senator Erwin Tulpo nga tanggalon ang mga babag.
0: Oh, labi pa sa pag-apply sa mga account siguro.
1: Oh, lagi mo na i-kwarta.
0: Eh, mga kanabang panghitaan kag valid ID, gitangtang pag nila diha sa mag-abri kag bank account, gitanggal pag ng voter's ID.
1: Na.
0: Nya wala dili na, dili na apil ang voter's ID sa tinuod lang.
1: Mao ba dili na valid ang ID?
0: Dili na. Ang ginadawat na lang karon mga katropa, SSS,
1: National ID,
0: National ID, driver's license, postal ID.
1: So para asa ng voters? Para sa eleksyon lang?
0: Para sa mga politiko lang daw ng voters ID.
1: Para magkuha lang kagtambal.
0: Sili pag ginagamit ng voters ID magkuha kagtambal kay mga pangayuan magka-voter certification.
1: Agay.
0: So nahimong ano ba? Nahimong walay pulos ang voters ID karon.
1: Oo. Di wala lang ang nag-release nga na eh. Kung wala pa na nagamit.
0: Mao gani.
1: Daw na.
0: Diba? So paunsa na itong mamahimong inclusivity alang sa tanan.
1: Na.
0: Kung ingon ana mga katropa, ang mga requirements nga gina
1: Pangita.
0: Mm-hmm. For example, nag-abli ka o e-wallet. Pangitaan ang gampong ka o valid ID.
1: Oh, i-picture naman itong mga valid ID. I-ana ni mo.
0: Diba? Di ba pwede? Sigurado magyug ko. Na magyug birth certificate. Dili ba pwede birth certificate na lang?
1: Gani man, para ma-verify. Usay gamit anang PSA na to eh.
0: Dili ba pwede mga katropa kung marriage certificate? Dili ba pwede marriage certificate na lang?
1: po kay whether wala siya ID, pero naa magila siya birth certificate, naa man siya marriage contract.
0: Kung gitarong lang kung ta ninyo, gisulod lang yun ta ninyo tanan-tanan, ang kanin pag ano sa national ID, wala akong tatanag ka problema.
1: Mm. Pero hantod ka rin, ang rollout sa a distribution sa national ID, marag wala pa klaro kay
0: pareha na ganit sa akong giingon. Dungan mi sa ako ang partner nagkuha og national ID diha sa SM.
1: Mm.
0: Way back 2022, I think, after COVID. Murag yun, ana. Uh-huh. After COVID. Ang ako, ana sa igob. Asa ko, misis, wa, ganit tawon. Yeah, sige, mag-search, wa, ganit tawon yung record.
1: Ba, sige, parehistro balik, sabah.
0: Ambot, atuan pa kayo na mo nag-PSA. Tarongon lang yung nilagtubag dito, kaya basi unyang magminaldita sila na.
2: Okay.
1: Maldita ba ka?
0: Maldita ba ako, Charla?
2: Okay.
0: Di ba? So, lisod ba ang pagsulod sa sistema, Katrupang Chris?
1: Oh, lisod kayo. Nya, siyempre, kung daghag babag nga mga requirements, kay mahimo ning daghang problema ngadto sa mga commoner nato, mga katawhan nga dili maka-afford sa pag-secure sa ingana ka komplikado nga mga requirements.
0: Mm. Example, open kag bank account. So parte daghana pa ngayon.
1: Mm.
0: So di ka maka-appeal. Paunsa nimo pagkasakop sa formal financial system o kani mga digital banking, kung dili ka ma-appeal. Dabi pa sa mga bagong tigamit, kay, siyempre, daghang kayo pa ngayon ng mga dokumento.
1: Mm.
0: Ya, komplikado kayo mga proseso sa pagkabili yung account. So, siguro, it's time na siguro nga maghunahuna ang atong government, siguro paggawas mo diya kung sabang balaod diya karon nga musugo nining mga bangko nga dili palisdan ang gustong mukuha o mga ID.
1: Correct.
0: Nya, siyempre, napay problema sa maintaining balance.
1: Mm, kada, muna'y pait diha kay Muragdahimo nga biktima gita.
0: Mm.
1: Ang pinaka-pobre kay maglisod man o maintain. Kaya sa'yo, hotan ng kwarta, hotan man ang sulod sa bangko.
0: Namagoy style nga, pag ang kwarta magod na sa kamot, daling mahurot.
1: Oo, muna'y ibutang sa bangko.
0: Muna'y ibutang sa bangko. Pero sa ako nag-ipag-abrig, bangko lagi. Dapat parting dagan ng requirements. Di ba? For example, oh, nako gamay income karon, gusto nako ni itigong, ipadaplin sa nako diya. Di ba? Ya, kay na kay luho, nag-shopping ka, kwaon sa nako ni B.
1: Oh, ibalik lang nako ni.
0: Di ba? So, unlike otherwise, na dito sa bangko, pwede ra, pero sa ulit kaya maintaining balance mo ito na. Minimum maintaining balance, pinaka-ubo siguro, 100 daa na isa ka itong mga gagmay ng mga bangko.
1: Mm.
0: Pero ka itong mga dagko ng bangko, 2,000, 3,000.
1: Mm.
0: Ana ang mga maintaining balance mga kagilaan. Samot na kong checking account.
3: Bullseye! Bullseye!
1: In short, kininga sistema, anti-poor kay mga katrupa.
0: Siguro, ano ba, kanang mubuhat siguro sila laing nga account category nila ba?
1: Mm, tama, tama.
0: Kakaling account, pwede maki-open. Wala kayo dagag requirements.
1: Mm.
0: Pwede maka-open ang tanan. Pwede magamit sa ATM.
1: Mura siya universal use ba?
0: Nga, kanapong ATM, isa pa po ni, ATM withdrawal fees. Kung dili gani sa sarili ni mong bangko ka mo-withdraw ATM, pero tindakwag charge, 18-15.
1: 18 na pa, 20.
0: Na pa, labi pa kung naka sa munisipyo. 20 pesos yun
1: no
0: ang gina-charge.
1: No choice man ka, kinahanglan naman ni mo mag-withdraw.
0: Katog yung tunguna nga, napa ko sa Kiamba, unang pagbutang sa ATM sa Kiamba.
1: Mm.
0: Landbang pa na nga.
1: Mas mahal?
0: 50 pesos ang charge.
1: Agoy!
3: Bullseye!
1: Landbang gobyerno, matagyana, di ba?
0: Ang bot ka din, unsa!
1: Ay, nang warta, ginagsakto dahin, no?
0: Kaya ba, marag ka na, anang arang na karoon, kaya marag, anang sa 18-15, gipareho na ng tao nila dari.
1: Mm.
0: Kananang ba? Nga naman, nga ang ATM, pag sakaw ganun yung bangko dito, wak may bayad. Ano kung sa laing bangko na ka mu-withdraw, nga may 15-18?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Siguro, tagaag pagpahugot ang mga tag-iyas, mga bangko, mga kumpanya, nga dagko mag-ilaginan siya sa tinuod lang. Ang anong daginoton pa ng ingani nga dira na lang gani maka-convenient ang mga miyembro nila, ang mga tao nga na ay mga account, pati ba naman ka na apilon gihapon
0: pa ita. Kumbaga ang gitrabaho sa gobyerno ba giluto gani pero kulang.
1: Na.
0: Naay balaod noon kaning QRPH, di ba?
1: Mhm.
0: So pwede gamiton sa mga naga mga tindahan.
1: Mm.
0: Pag QRPH manggod, iskan lang nimo, walay bayad.
1: Mm.
0: Pero kung GCash gani na nga katong na InstaPay, InstaPay lang siya, nagit siya bayad. From bank to GCash, nagit siya bayad.
1: Okay.
0: So, pito katong QR, naala na sa mga mall lang nimo na makita, manggod.
1: Pero saan pag siguro nga gituman gud sa mga nag-dispense ani? Kaya usahay na ba? Basta, di ba? Walagi, negosyo lagi gihapon.
0: Ano ba? Kanang... Grabe. Sige lang. Actually, naipunto si Senator Erwin Tulpo. Karoon lang ka na good sa ko, ah.
1: Mm.
0: Bisang pag ikaw itong nag-benzalo.
1: Pero yung point yung claimer.
0: Nakaipunto din, nakaipunto.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, tinuod mapag yun nga, grabe yun, kulang sa impormasyon. Mabag yun ba?
1: Inclusivity yun. Dili lang dito sa pagtanggal sa fees. Tama yun siya. Mm. Nga, i-appeal na itong pagtanggal sa mga requirements aron daghan maka-avail.
0: Mm. So for example nga ni, nahimong babag po ni sa uban, kanang kawalan o kahibalo ba?
1: Mm,
0: kung naasa nga ATM ang walay charge o ang kakuwang sa klarong suporta kung magka-problema.
1: Mm.
0: Napay usahay mga kagilaan. For example, ng mga members for peace, magyaw-yaw. Pero naman nito si Utso nga charge. Ano nang kailaing bangko man mo gwidruan na iba sa langbang?
1: O yan, nakautang naman. Isakto yun sa kwarta sulod sa
0: sayang. Nga, giprinda na lang.
1: O, hindi rin po na ito makita kung unsa yung bubabuhat sa pagtinabangay.
0: Mm.
1: Sa matagbangko, labi na kini mga dagkong kumpanya nga, kinahanglan nga ilang buhaton, yung magtinabangay sila kay ang mga digital banks, traditional banks, e-wallets, fintechs, telcos, o mga regulators. Kay para ang tanan makabil, unsa inyong buhaton nga mamahimong user-friendly ang inyong sistema. O mamahimong mas dali maabil sa matag-usa para walay mabilin. Nga labi na katong naas mga far-flung areas, mga probinsya nga wala kayo'y know-how about sa technology.
0: Kay katong dito ta Singapore, wala may charge ang pagbayad nimo sa ano gamitin nimo yung ATM?
1: Paspas, wala no.
0: Oh, for example, to namalit may tubig nga, ng tubig dito sa Singapore, pati mahala, 100
1: kapit. Nag-GCash ka to?
0: Ah?
1: Naka-GCash?
0: Card ang gamit.
1: Card?
0: ATM, itong ATM ba nga payroll?
1: Hmm.
0: I-swipe na ako dito sa ilaha.
1: Wala charge?
0: Wala charge. Katuod sa itong valor ngayon mong gipalit, maura to. Pero lagi, katakot-takot po nag-presyo sa 300 ml na tubig. Kabulo ka pila?
1: Ila?
0: 140.
1: At least naging social ka.
0: Uhaw naman yun kayo.
1: Wala nila yung choice.
0: Uhaw naman yun kayo.
1: Abil ako ang ban, ang inyong bus ato na yung mga tubig. Amo na amang good?
0: Wala mi.
1: Nagibutangan mi tubig sa tubangan.
0: Wala mi. Ka? Wala mi. Sa mong batch, wala. Kaya wala, di bang good si mamilo na mong kauban. Char lang. Hindi ba tao mga kaigalaan rin. Yan na ba? So, dapat zero unnecessary barriers si dapat.
1: Hmm.
0: Kumbaga, walay usik nga babag ba? Di kayan ang pagpaagi sa mga consumers sa wala kinahanglang babag para makagawas-gawas nun kita o makasulod sa batakang serbisyo.
1: Correct. Mamugin ay pinaka-basic. Kung unsaon paggamit sa mga dili kay kahibaw, unsa inyong sistema nga mas mahimong friendly sa mga user, kay mo man ay point diha. Bisag naamoy technology, pero kung di man galing makasaho ang katauhan sa paggamit niya na mawala gyapong value ana. Naragya po yung mabilin, ibig sabihin, dili mahimong full operational ang inyong system.
0: Correct.
1: Sayang ang inyong gi-invest. Kay kung gusto man kaanin nyo nga ang tao mo balhin diha, ganong dili pasayunan. Para mamahimong, kasi siyempre kung masay, diba, tanawag itong paggamit itong cellphone, unsay prefer sa tao ato sa orang panahon, katong user-friendly. Sa man ito, katong keypad nga Nokia. Mas daling gamiton, mas daling pinuton. Pero pag abot sa mga Android, napalong si Nokia. Nawagin siya. Grabe pag abardaw.
0: Wala, alakasabay ba?
1: So, ingana lang. Samtang wala, dili pa kayo common sa matag-usa, kini mga e-wallets, dili pa kayo sila ingana ka, well-versed, ikuan sa ninyo, ipanawag sa inyong level nga makasakay ang tanan pagka nakahibaw na ang matag-usa, bisag unsa pa inyong buhaton diha kay kabalo naman sila, naan naman sila sistema, ipa ipasulod sa silang tanan bakay para negosyo man kainiwa niya dili man niyo gusto maapil ang tanan.
0: Mm. Ang ato mga di ba, for example, mag-open kag e-wallet, GCash man nakaroon o PayMaya.
1: Oo.
0: Number, mag-inanin mo imuhang ibutang diha. Nga nang daghan pa mang kaayog, ginapangayo ng requirements, di ba pwede ka mag-coordinate na lang mo sa telco o kung saan. Naantay ka ng...
1: Universal application.
0: Ang record ba?
1: O gani.
0: Di ba, naamantay balaod nga kung mupalit ka bagong SIM, nga prepaid karon gawas sa mga postpaid kay hindi nimo kinahanglan og i-register.
1: Mm-hmm.
0: Ang postpaid numbers di na nimo kinahanglan register kay naa kay pangalan dito, naa kay record daan sa telco.
1: Mm-hmm.
0: Pero kato mga prepaid number, di ba, kung mapalit ka bagong SIM nga prepaid, di ba kinahanglan nimo i-register?
1: Oh.
0: Pagayuan ka pag-register mo, pangayuan ka og kanabang imong ID.
1: Submit nimo.
0: Oh, pangayuan ka sa e-wallet noon, mudawat noon sila voters.
1: Mm.
0: Pero kanangyana ba? Ay, sa mabawat sila voters kung mag-register ka o telco. Pero sa mga e-wallet, dili. Ngayon, kikinanglan pa man yung grabbing requirements, nga kanang number nga yung register, na naman ay record. Kung baga, ang record na to, baka tag, dili pariya sa laing nasod, usara ilang record. Mao na siguro pagkamot sa...
1: Ang tanan na-consolidate ng tanan dito.
0: O, na-consolidate tanan. Siguro niya, muadto na sa system sa gobyerno, mao na siguro nga pakabot sa NBI dagang kay kag record mao na nga
1: okay. Apil ato mga bad record.
0: Sabot tag nakay ka pangalan.
1: Na. Pending ka part mga semana.
0: Oh. Ay nako. Di ba? Kidding aside. Hagit ni sa implementasyon mga katropa.
1: Mm.
0: Ang pinakatakong hagit ni mao kun unsa bation sa ordinaryong Pilipino sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kinibuhi kini maayong pulisiya. Nindot ka ini sa tinood lang. Ako ganahan ko ani og saludo ko kang Erwin ini.
1: Sometimes hindi wala. Lang bending the law ang ginagawa natin.
0: Ayan, sa mayrapod.
1: May mga magagandang bagay din tayong ini-introduce katulad nitong ating balaod nun.
0: Bill. Kailangan na magkita sa computer technology.
1: Computer age.
0: Wala lang, yun. So, ang paggamit sa teknolohiya, aron mahimong mas accessible, abot kaya, o maposlano ng financial services para sa matag Pilipino, gikinahanglan siguro din yung bawas-bawasi o mahimong zero ang tanang baydunon sa transaksyon, pag-aanon ang mga dokumento na gikinahanglan para mag-open kak-account sa banko.
1: Correct.
0: O di nakapapalisdan.
1: Ako, I don't believe na ni pabor nga itong negosyante. Ano man?
0: Pabor
1: na
0: eh.
1: Kung ako negosyante, mas gusto ko na ako nga wala sa slave bayran.
0: Mm.
1: Musulod sa sila sa among negosyo.
0: Mm.
1: Para ma-feel nila kung unsay convenience nga among i-offer.
0: Oo.
1: Kunya, kung ma-feel sa katawan nga convenience sila, dito na ito maginahinay o hatag o ginagmaing charge. Kaya normal, nag-invest man ta. Mubawi man ginta sa atong invest na mag-return of investment. So, kani dili ba ni makatabang sa negosyo para mo lambo? Klaro, sakto nang iingon ni Erwin Tulpo. Nga dapat na ay inclusivity sa tanang lakaw sa kinabuhi, sa tanang mga walks of life, nga maapil, bisan katuganing mga estudyante, maapil dapat. Kaya nga naman, ang pagtransak sa kwarta, gikinahanglan sa batag-usa.
0: Uy, ang mga private schools karon ha, mubayad ka, QR code naman ka.
1: Bayad kag bills kurinti, bayad kas palingki. Halos tan... Money padulong na sa cashless society. Ano niya? Dili paandam ang tanang mga bangko. Daghan pa kay requirements sa agoy. Mabilin mong China karon. Katauan nila dito ang naikwarta. Unsa na siya? Asa na gikan nga nasod na? Nga nung wala ba nagkabalo nga cashless na tadiri?
0: Mm.
1: Katauan ka dito, Bart?
0: Mwanto kaglay nasod. Dabi pati gayo na nga naging cashless.
1: Oo. Oh. Iswipe lang, sir. Asa may iswipe nga? Dili pa man may andam sa Pilipinas? Wa pa mag-ibig kabaloon sa nang swipe-swipe na.
0: Pero I don't think so nga mababag ang mga bangko nini.
1: Lagi. Pabor ni sila, ha?
0: Pabor kayo ni sila, ha? Dagan mo sulod, pasabot na ka mga transaksyon. So, magkakwarta sila diha.
1: Mahimo na siyang mode of transaction sa matag-usa. So, ibig sabihin, gwapo ang dagas negosyo.
0: Dagagkwarta ang musulod sa bangko. Pag dagagkwarta ang musulod sa bangko, ang bangko dagag pwedeng ipautang ang kwarta.
1: Nahatag sa example, ha? Katong nikusog ang mga investment sa syudad. Unsa gibuhat nila? Walay transaksyon sa bangko. Suko ang mga bangko. Kaya nga naman, nanggawas ang kwarta silang sa ilang mga institusyon, sa ilang mga business. Walay ning balik. Asa man padrong? Kaya wala nag-adto sa, wala sila magsulod sa mga bangko. Ibig sabihin, gipang sulod sa ilang mga vault. So very prone nga mawad-an sa sistema, mawad-an mo og kana mga inyuhang mga parokyano kay daghan man nagapromote nga diri lang mo sa mosunod kay ang kwarta ma times 3 ana. So nangasuko kay mo ato karon na ang gipromote ni Erwin Tulpo nga ang tanan mahimong appeal sa banking system. Nganong dili nyo pasayunan?
0: Dali ra ni. Ako ba ko ani sugot ko ani. Kay the more transaction nga mosunod sa kuha mas maayo.
1: Gani. Yeah. Sa raffle para more chances.
0: Lamang gi tao diha nga mo deposit nga dili gina itigom gina niya. So katong mga deposito nga tigom pwede, ang style mo sa bangko ana ipautang mag nila ninyong kwarta.
1: Gani man.
0: Pautang nila ninyong kwarta.
1: Para more generate po.
0: Para mo. Diyan na sila maka-generate
1: yung income. Sakto tong gingon sa panultihon sa kanang mo appeal ka grapple, the more entries you put, the more chances of winning. Tinuod na
0: pinag-una ka percent na ng bangko sa isa katuig, 18 man siguro? 16,
1: 18. Nga
0: na depende. Kay kanyang mga kooperatiba nga pautang, nasa mga 21% per annum. So ang bangko nasa mga 18. 16
1: dako,
0: so,
1: per annum.
0: Dako ang mga private bank kung magpautang 16% siguro, pero mas gamay-gamay na po na siya kaysa dito ka sa ano ginagmay ng mga pautang.
3: Bullseye.
0: Pero kanal po ang pagkutang sa banko pero tibong lisura.
3: Bullseye.
1: Patakot po na requirements kaya pautang mong gina nila. Wala tayo problema deha. Pero kani-ganing pag-enroll pa lang murag pugna na ninyong tao. Sige, bahala mo, inyuha mong gina ng negosyo, di ba na mo?
0: Di ba? Siguro make it easy for all para kani nga itong mga kaigsunan maka-appeal diya sa mga online transaction.
1: Correct.
0: Di ba? Para magpadalabi dito sa mga gitikanan online na. Kuhaan na ninyo diya. Withdraw na ninyo sa ATM. Pag-withdraw sa ATM, why charge? Di, nindot kayo.
1: Gani?
0: Di, hindi mo sugod. Kaya manarado ang mga ano, kala mga korta padala. Ayaw ka, mga korta padala. Naga-into digital na po.
1: Okay, dili man sila pwedeng dili mo sabay. Kaya kung mabilin sila manirado po sila.
0: Nah. Yan. Alas 7:57 na ang atong oras mga katropa. Mabalik pa kita. Ato sa palutson ng The Secret of Health. Ato makauban mismo. Siyempre itong President CEO Doc Revilito Oing. Kinikabahin na itong kaninyo sa Santom Plus Gold.